0: Nasabi, laumon da atabi, nadain na da ang kaso digdi kay Chis Escudero saka kay Joel Villanueva. Garo baga pigpapaluwas na si Alan Peter kay Tano baga kaya, ang sabi niya, okay na da ata Tracy na, pero ini da ang nag-ibong naman, hali sa inda, nagbalyo sa grupo ni Sherwin, iyan nga yahuli nga yakan pananakot, panunuhol, kung ano-anong mga rason na pigsasabi. Ah? And then, ang sabi nga ni Kadiba, ang obserbasyon na garian, kun nga ya, garian naging kondisyon, dahil na daakakasuhan. Tara man sa nabaga niya to, nasaro si pigtuturo si Chis Escudero, nasabi iyo ang mastermind pag maniubra mang kan budget sa ito nga ning controversial na flood control. Na anomaly. And ki Joel Villanueva man, igwaman ining Rimalaso, taso kaso na pig sa angat kay to sa ombudsman kang panahon ni Martires, gari pig laygay and pig baraliktad so pangyari. Kaya, kumbaga, ang sabi gari kon sa pagkasabota, iginilid na, pig archive na so kaso. Kaya gari, kaya nagangalaso iba na tangaya taday ngayon na kasuhan and dahil nga nadago so kaso ki Villanueva. So garo iyo ang pigre-refer ninda mga tugang na mga kasukan mga ini na gari iyo daa so gari bargaining agreement kan gobyerno tangarig makabalyo duman sa grupo ni Sherwin and dua. Kaya lang, ipamugtak ta pa, no? Granted na arog kayan. Dahil man siguro pwede na absuelto na dahil na talaga makaso. Gari malainon man baga. Ano? O kaya man, ako unta sa dahil, baka sabi yun tang pwedeng igwang siring kayo na agreement. Dahil taman aram, dahil man lantad sa to sa publiko, dahil man gayo dyan ipapublish sa publiko o kaya talagang ibubuyagyag na ayo yan so agreement. Pero sabi yun tapa, for the benefit of the doubt, ano? Sabi yun tapang igwa. Nasiring ka yan, pwede, kaya lang siyempre ang nakakaaraman sa nakin, sinda-sinda, kita na itaman aram. Kaya kumbaga sa lado ta, puro yan is mainly speculative ang mga arog po kaya na mga bagay, nag-speculate kita. Kundi, bako harayo sa katotohanan na pwede sir, na iuman ang God, na ita aram. Kundi sabi ko nga, sinda sa na nakaka- aram ka yan kung igwaman agad silang mga agreement kung imanungod sa mga araw kaya na kaso. Pero sa iling ko, ang kaso, pwedeng iporsige yan. Tatangarig, siyempre kung ikaman kita baga publiko, siyempre maisip ka, ay, totoo man agad pala niya sa barbarita na dahil na nga idadagos sa kaso. Pero sa iling ko, dahil yan mangyari, idadagos yan, tayo idadagos. Ta, siyempre, saro yan sa mga paagi na tangarig probaran, nasala sa mga nag-iisip na dahil nakakasuhan, karibay, kansenda pong pag-anib o kaya pag-kampi dumad sa grupo na ni Gatsalyan. Sa iling ko dahil, kakasuhan man niya, may kaso mang garari yan. Kaya lang, siyempre, dahil taaram sa dalaga na kan proseso legal na, iyan ang dahil tanaaram. Because bako magkita mga legal na mga expert sa mga bagay na iyan, kundi aram buman sa nabaga kaya digdi sa Pilipinas, ang gabus na bagay digdi, nangyayari binsan sa on the basis of, siyempre, kwartay. Sabi nga ni kayang pera-pera lang yan. Aram buman sana sa Pilipinas, mag-aaro kaya minsan kita. Although sa laman siguro magparaduda kita, but minsan may nangyayari talaga. Iwa talaga nangyayari kaya. And even the ombudsman, si Buying Rimulya, nagsabi na not only corruption ang talamak sa executive and sa legislative but even sa judiciary. Subot sabihon, taigwa talaga na nangyari. So kaya kung iyo man yan na nagluluwas na spekulasyon sa iling ko sa opinyon ko mga tugang, garida e man iatras ang kaso. But, siguro abaganta na sana kung igwa man agad talagang kaso against his Escudero, nangaring dahil masabi and magtubod ang mga Pilipino na nawara su kaso por medyo ta nagbali sa grupo ni Sherwin. So, idadagos yan, but of course, kung ano ang mangyayari sa sa dalagang kang kaso, iyan ang dayta na masasabutan because anong malay ta, kung igwaman ng God, bad ang mangyari ken, maaraman ta later on, at the end of the day, maaraman ta na sir naman yan mga tugang, na ngaya absuelto ining mga personalidad na ini. Day daw, tabi. Iyo ba kina nangyari minsan? Maski magabat ang ebidensya, magabat ang mga testimonya, mga testigo and gabos kontra sa akusasyon sa sarong ulang kaon opisyal kang gobyerno, elected official, or baga opisyal kang gobyerno. Kung minsan nakikigkig kita pag minalawas na ang desisyon na ngaya acquitted sa kaso si Arog Kenny. Kaya minsan mahapot kita, ano yan, talagang acquitted on the merits or acquitted dahil sa... Sabi nga ni Kayan, if money talks, people listen. Dai daw tabi Arog Kayan. Nagapot man sina kita and iyan po opinion niya to sa mga pangyayaring ini. Pero kung nilingon tango niya ng komposisyon sa Senado, medyo kawawa ining mga nasa minority ngon yan. Tabiroon mo yan, 8 na sa nasinda, minus 2 si Jinggoy sa Kasibato. Kung makakasuan pa, arrestaron man si Bongo na may ICC warrant of arrest na day, sabi ni Congressman Pulong Duterte, mawawara man ini o kaya man maarestar si China Tor Rodanti Marcoleta, siya mismo nagsabi na one of these days ngaya may maluwas warrant of arrest, aarestaron man siya. And apura kayan mga tugang, rimasabit pa si Robin Hood Padilla ta duman sa pag-ipsot ni Bato. Ay nako, mauubos ang minority Kuya Ryan. Madadali pa kung makasuhan man dagos si Dua Sumagtugang Bilyar Mark saka Camille. O pira na sila matatada dyan, si Amy, si Pia the Crying Lady saka si Lauren. O tulo na silang babae matatada. Sa kisay pa, wala na talaga, so tulo na silang babae matatada dyan ngayon. Tapuro dadarakupon ini. Pangyayari sa sinabi. Inda kita. O param na ako sa programa talas 8 pasado na. Napapasiram pa ako tani rehistoryata kundi tama na. Sa mga masunod na pagkakataon na naman. Sa pangaran po, kansabuyang SM na kita po muna nag-take over sa programa ngunyan, Puon Kasudma, o Merkules and Webes, but sa agang Friday, balik na po siya. Kay Banantas, Salado Technical, Ryan Salcedo, duman sa Towers in the George, saka Rain Bartolo. Ini po ang sedong temporaryong nakaibanan na dahi man nagtutok sa FB Live niya to, kaya dahi man kita ma-shoutout. Salamat kan sa inyo pong pagantabay.
1: Masabikulado o hagon! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners!
3: tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mark, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

2026, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, magiging LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping

0: Iba sa Mikulado, Oragon!
1: Tuhod! Siko! Baywa!
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
3: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize.
2: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na.
3: Mas marami pang araw.
2: Mas marami pang entries.
3: Mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Radyo Bulago.
5: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
6: An oras sa bilog tabing Pilipinas. Iguana kita, Ki. Ay na ito, 3 minutos lampas ang alas 9. Kan morning.
7: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
8: Uyan na ang programang Mayong Preno sa pagtukar kan mga isyong kontrobersyal. Urago, Miranda, Bicolano. Tuyong biglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago, Miranda, Bicolano. Maisog, alagad may pagmakulog sa mga taong mahuyo at buot. Ini Miranda, Bicolano. Uyan na ang lalaking salit sa alam.

0: Hoi, hoi, hoi, hoi! Maray na aga, Pilipinas. Maray na aga, Luzon, Visayas at Mindanao. Maray na aga, Probinsya Tabi, Canalbay. Asinsadong siyudad kan Legazpi, good morning! Sa bilog na runa kan Kabikulan na padagos pa na pinag-abot kan sa tuyang signal, magandang umaga! Hoy! Aldaw na Webes!
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki!
0: Anong pitsangon yan?
1: Ang mga babae, lalo na pang mga katawan.
0: Petsa 18, bulan kan Hunyo taong 2026. Welcome na tabi ang gabo sa laog kan programa. Sa liwat kita na naman ang magralabo-labo, mag-iris krima. Inian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba. Si Aka Aki Kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9, sagkod kita alas 10 kan aga, Lunes, sagkod Biyernes. Sa programang Uragon Birada Bicolandia. Ang sulamenteng programa na nagtutukar kan mga sensitibong issue.

An programang Uragon Birada Bicolanja na mamati tabi kita sa 90.7 Radyo Uragon News FM sa pangaran ni SM Rod Perez. Pading Tope Aydalia sa technical side, pading George Valderrama sa tower. Bukas ang text line, pwede ka mong magpalagatak sa 0995-943-9391. 0995-943-9391. Iyan kung may nagmamati pa. Aram mo pa ding tupi. Ah, dai na kinagmamati sa ko. Ah, pirmida kaya ikaw ara. Oh, ano daw kun may nagmamati pa man sa to sa radyo. Oh, naiiling man palan kita sa bilog na kinaaban sa paagi kang 90 kang Rad Uragon, ay Radyo Uragon ini pa ano, Rad Uragon Facebook page. Rad Uragon Facebook page. Text line o trohon ko 0995-943-9391. Ano ang pwede tang pag-iristoryahan ngunya na aldaw na Webes?

0: Hello, good morning. Nakatapos pa sa...
1: Lumin na og si Kapitan Minya. Oya! O, pag-irestoryahan tatabi taod-taod. So, kamabutan ni Congressman Caloy Loria kan segundo distrito kan Albay na magkaigwada atabi kan pigaapod na Juan Albay. O, pag-irestoryahan ta iyan. O, may waiting daa sa Albay. Tagasen ka nga ni Ipani, bako sa daraga ka. Oh, si may waiting sa Albay. Maribok-ribok kaya sa social media ang sabi igwada ang waiting sa probinsya tabi kan Albay.

Da isa kuya pa din na aki kang albay man sa napalan pa di kaya. Orad Oragon is live na with aki kang albay. Ah, kaya pala nwara.

0: sige, an oras, mapakaray do ako kang tukawang ko, ta nagrurusdos ako, ano, an oras, igwana kita ki 13 minutes, makalampas ang 9 o'clock in the morning. Ay, pwerte. Pait na kita digding, tatibaad kung paiton pa inikan iba. Kaso udma, or kasubang gigayod ito, nailing ko so interview sa congressman kan second district kan Albay si congressman Caloy Loria. Sa saiyang mga statements or pronouncement publicly, may mission da siya. Ah? Igwa ki misyon an congressman kan second district, and according to him, ang sa iyang misyon iyo an magkaigwa kan pigaapod na Juan Albay. Okay, iyo natanaw na yung disek kung nag-appear sa notification ko. Wala o.
1: I-restart na. Tupog sa
0: iyo.
1: Halos na yung mag-start. Restart ko na.
0: Ayaw.
1: Okay na. May nakasurat na.
0: Oo, ama na. Diba? Sa inang ana ako pa din. Sabi ko kasubago, ang sa iya daang misyon, digdi sa ibabaw kan kinaban ang magkaigwa kan pigapod na Juan Albay. Ano ang buot sabihon tabi ikaan para sa kaaraman kan mga taga-probinsya, para sa kaaraman kan publiko, ang muya sabihon kaan magkaigwa kipigapod na unity or unity ticket sa mga politiko, sa mga halal ng bayan, digditabi sa satuyang namumutan na probinsya. Ang sa iyang objective, tangani daan na magpadagos or magduro diretso ate wing ang asinso kan probinsya kan Albay kung magkakasararo or magkakaigwang unity or Juan Albay ang satuyang probinsya. Iyo yan. Ta iyan nakamautan kaya kan congressman, igwayan ki duwang pandok. Ang primerong pandukaan, so sinabi niya na kung may unity, may pagkasararo, igwang pigaapod na Juan Albay, magiging makaskas ang asenso kan probinsya, lalong-lalo na daatabi sa ngaran kan ekonomiya. O, dahil po ako kaya nagakontra mga kapatid sa pananampalataya, dahil po ako bilang sarong Albayano, bilang sarong taong nagpapadaba sa Albay, kamautan taman tabi ang pag-asinso kan sa tuya tabing probinsya. Wara akong kontratabi kaan. Ang panduwang pandok, kan kagustuhan niyang unity or Juan Albay, iyo tabi ang posibleng may kaakibat or ini nakaangkla sa interes political. Diba? Ang unity or one albay na pigmamaawot niya, kung ilingunta ang other side of the coin, ang panduwang panduka yan, yan po ba or dakula ang posibilidad na nakaangkla yan sa pigsasabitang interest political? Why? Simply because pag nagkaigwang unity, nagkaigwa kipigaapod na one albay, nagurulay ining mga kingpins na mga politiko sa probinsya, magkakaigwa yan kan pigaapod na dialog. Magkakaigwa yan kan pigaapod na pag-uro-iristoryahan. And dyan sa pag-uro-iristoryahan na yan, makakabilog dyan kisarong kasunduan. Diba? Pag sinabing one albay, ang buot sabihon man sa nakaan, wara ng labanan sa mga higher positions digditabi sa probinsya sa maabot na 2028 election. Diba? Nata, magapatinurutawanan iyan kan sa indang political interest. Alimbawa, assuming nagirestoryahan na, mawan albay ngaya kita, pero ngaya dapat dahil mo na ngaya ako pagtawan kikalaban sa pagiging gobernador. Diba? Mataraman si Kaloy iyo ngaya, or mataraman kung si siya ang gusto ka istoryaon iyo ngaya, pero ngaya ipabaya mo naman ngaya sa kuya ang segundo distrito. So ang mangyayari tabi, mga kababayan, so interest mo, itatao ko, so interest ko, itatao mo man sa kuya. Therefore, pag-abot kang 2028 election, wara na iyan kilaban. Pag warang laban, tipid sa gastos, secured ng maray ang sa indang mga respective na mga positions tabi sa gobyerno. Sa madaling salita, mas pabor iyan sa politiko kaysa sa taong bayan. Kaya nga niibaga ang apot ko kay Congressman Kaloy. Ano ba talaga ang sa imong intensyon? Ano ba talaga ang sa imong purpose kan one albay? Ito ba ay para talaga sa ekonomiya or para sa taong bayan? Or ito ay nakasandal, nakaangkla sa pagproteksyon mo kan sa imong interest political bilang president, presidente man sa kuya, presente na congressman kan segundo distrito tabi kan albay? Arin katabi dyan kong, and ano ba talaga kong ang iyong intensyon? Asinso kan tawo? Asinso kan probinsya? Or pangalagaan ang natanaan mo na na posisyon sa gobyerno bilang sarong representative kan second district? Ulitin ko, dai ako nagakontra sa asinso kan probinsya. Tasabi ko na nga ni kasubago, bilang ako sarong liga albayano, bilang ako digdi na nagdakula sa albay, muyako na mag-asinso ang probinsya. Pero sa naiiling ko, sa kuyang analysis, gari nagaluwas digdi kong napigagibo mong sangkalan, pigatimakan mo sa nang rason ang ekonomiya pag-asinsukan albay, pero ang sa imong main intention iyo ang ipreserbar ang sa imong presenting posisyon bilang congressman kan second district. Dahil ang probinsya, magmati ka sa kuya, magmati ka mo sa ko. Ang sarong probinsya, syudad or munisipyo, dahi iyan maasinso sana sa pagkakaigwaki one albay or unity kan mga politiko. And dahi man pwede natamili daing unity, dahi maasinso man ang sarong syudad, munisipyo or probinsya. Ang mapaasinso sa syudad, sa munisipyo or sa probinsya, iyo ang klase kan liderato kan sarong leader na tinawanin mandato kan tawo. O, tama ako o sala ako? Kung ang sarong leader, alimbawa ngaya digdi sa probinsya kan albay, alimbawa ngaya ang nailihir na gobernador, talagang sa Diyosan ang public service, dahi nagadot-dot, dahi nagakupit sa kabankan gobyerno, prioridad na magkriar nin mga programa na makakapagtaonin trabaho, makakainganyar nin mga investors and mga social services na para sa tao, maasinsyo ang probinsya maski magkakaiba ang sa indang mga ideolohiya. Di ba? Bako garantiya, tabi kong kaloy, kung nagmamati ka, bako garantiya ang pagkasararo para sa asinso kisaro tabing syudad, munisipyo or probinsya, ang garantiya ang kaipuan sa naman tabi kong kaloy magkaigwa nin political will ang sarong politiko bako illegalista, bako mabas sa kaban ng bayan. Ilingon mo ang ligaspi, o mataram ka mo, nag-uumaw na naman ako digdi. Ilingonin daw ang syudad kan ligaspi. Neophyte and mayor. Kamuna mga ligaspinyos ang magtaram. Bako uurang one unity pa ang albay. Kamuna mga taga-ligaspi ang magtaram. Ilingonin daw ang syudad ta. Under the leadership kan pigaminos nindo, pigamaliit nindo, baguan, neophyte na mayor, pero ilingan na nindo ang syudad. Grabe tabi ang asinso, ilingonan nindo ang syudad. Grabe ang mga programa na nakadirekta na napapakinabangan kang taong bayan sa ibong kanwara kiwan unity dahil ang mayor kan ligaspi igwatabi kan pigaapod na political will. Dahil kaipuan ang sarong pagkasararo kun mga maabas ang politiko. Ang kaipuan ang kaakibat kan asinso formal, may political will na liderato bako para ikit ang namumuno. And aside from that, parang dumunta katabi kong bako mo trabaho or bako trabaho kisarong representative, kisarong distrito ang magparapangapunan kaki-unity. Bako ka man peace advocate, you are a legislator na ang may natrabaho to legislate laws. Ang trabaho mo, magpanday, magamindar, magtukarkan budget, pagpasarki mga resolusyones, bilang congressman, nagpapakinabangan kang taong distrito mo. Ang nagalawas kaya digde, gusto mo man apo doon, or gusto mo man mamidbida na ika ang nagdaraki katrangkiluan sa probinsya, salaan balasa mo kong dahil ka magparatubod sa advisor mo, lalo na sa mga advisor mong midya. Salaan balasa mo dyan, di ba? O ano na sa mga bills mo? O ano daw kung iyan ang tawanan mo ki oras? Suggestion lang ini bilang taong bayan. Ano daw kung iyo ang tawan mo ki panahon? Ano daw kung dyan mo gugulon ang sa imong paninirbihan na maging ganap na batas o sa imong mga proposed na bills? Instead, na magpapara pangapudan ka kipagkakaisa, pangapudan ka kipagkakaisa pagkasanaro, na ilinguno naman kang taong bayan kung ano talaga ang intensyon. Uubakanta ka. Ang intensyon mo very plain and simple. Kasi pag may one unity, albay, may unity, warang laban, so buot sabi yun, matenir ka sa presenting position mo. Day ka pang gastos. O day na pagparapasikadi ang mga urukinumiyang Takon maurag kang congressman, maurag ang leader, arog kay Mayor Isam Ismail, sa ibong kanurang one unity, pero ilingan ang ligaspe. O paano mo ngunyan i-justify sa kuya na kaipuan ang sarong unidad o unity, tanganing magkasinsuan probinsya, kung nag-ibo kang ligaspe, natanay mag-ibo sa albay. O tulong tao na, madali na magtulong taon. O ano na ang naginibuhan mo? O yan ang apot ko sa imo kong. Ano na ang naginibuhan mo? Diyan ka magpasikat. Magpasikat ka sa pagpanday kibatas na nakaangkla sa tao bako na gusto mo i-portray ang sadiri mo na ikaw ay isang santo ng pagkakaisa. Puro pundi na bagukan kong. Ako pigumo takakasusaro dahil ikaw ay nagbigay ng kredito doon sa mga dapat bigyan, believe ako duman. Pero sa arog ka ng estilo mo, bainakaan, magtrabaho ka na sana. O panday namang kibatas o asikasuwa sa mga batas mo na pigaturuga mo ka ito. O yan ang ibalita mo sa taong bayan, tanganing maugma lamang kami kaan. Sabi digdi ni Marlene Yanson, good morning po Sir Eric. Pirmi po akong nagdadangog sa Radyo Oragon. Masiram na pagka-morning po sa Radyo Oragon. Sige.

0: An oras na tabi iguana kita ki anong oras ni oh 32 lampas ang alas 9 hanap buhay mabalik ako taud-taud sana.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, pwede si maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bigon? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang names ng mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang names ng mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo!

0: nasasamot saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Radyo Morado. Aldaw Banginat at
5: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.

Hoy! Baliktabi kita sa programa an oras 37 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning. Sabi digdi sa text, good morning sir, pabati tabi sa Makinyana family, Bahamundi family, Golondrina family, Buda Astillero family, salamat, igwang wedding sir Eric sa Daraga.

Tama katabi idol, daiman kaipuan ang unity sa pag-asinso. Ang kaipuan, magtrabaho ang leader. Iyong baga inisupig sa sabi ko, may dakulaon akong ihimplo sa indo. May dakulaon kitang example. Nata ang ligas pisitingon niyan, magayuno na. Nata ang ligas pisitingon niyan, dakulon ki mga programa, dakulon ki mga pagbabago, dakulon nin mga proyekto. So, buot sabihon, ang asinso kisarong syudad, munisipyo or province, dai po yan nakadipindi sa pagkasararo. Bagkos, yan nakadipindi kung sisay ang yaon sa city hall, kung sisay ang yaon sa munisipyo, or kung sisay ang yaon sa kapitulyo. Ang kaipuan tadigdikong kaloy, political will. Aramon mo ang trabaho mo, and at the same time, gibuhon mo ang trabaho mo. Naramdaman ko lamang pa ding tupi. So sabi ka ito sa kuya kan, amigo ko man nagurango na sa politika. Aram mo ngaya, Eric. Tangani ngayang magi kang effective. Magi kang matibay na leader oralal ng bayan. Duwa man sa nangaya ang kaipuhan mong sunodon or gibuhon. Primero, aramon mo ang sa imong obligasyon, aramon mo ang trabaho mo, aramon mo ang mandato mo sa taong bayan. Panduwa, gibuhon mo ang trabaho mo, gibuhon mo ang mandato mo, gibuhon mo ang obligasyon mo. Kaya si Kung Kaloy, masyadong nakafocus, nauubos ang panahon buda oras kan mga uruan albay naan, ngunyan lugod, dahi nga nariparo, na susaiyang obligasyon bilang isang mambabatas, ang gumawa ng batas, ang gumawa ng resolusyones, ang mag-amendar ng batas, magbaba ng mga resources sa kanyang second district, nakakalimutan na lugod. Nata, subako niya man trabaho, subako niya man obligasyon, iyo lugod ang pigatawan ki prioridad. Mahula kayan ang sabaw ni Kung Kaloy. And dahil sa araw ka na sistema niya, imbis lugod na magbilib sa iya ang tao, ang mga taga second district, magbilib ang mga taga albay, mas lalo lugod ngunyan naiilingkan mga albayano, so panduwang pandok kanwan albay niya. Pinagagibo niya, not for the sake of the people of Albay, not for the sake kan ekonomiya kan albay, rather for the sake kan sa iyang interest political. Namamalis siya, lugod siya pa ding tupi. Nata grabe ang pagkaatat mo kaan. Nata sa ibang politiko, arog kan mayor kan ligaspi, bako masyadong atat ka yan, nakatutok sa saiyang responsibilidad, nakatutok sa saiyang obligasyon trabaho, ang mag-atood din programa sa ligaspi. Kung gurano katutok ang ligaspi sa trabaho, ika, kabaliktadan, grabe man ang pagtutok mo kan mga uruan albay naan.
tinira mo pa kami na igwa kang misyon. Garo baga nga ya pa ding tupi, susugo ka kan langit. Garo baga susugo ka kan Diyos. Na ika nga ya kaloy. Ika nga ya ang aking sugo. Ang iyong ngayang misyon. Ikaw ay maging peace advocate. Magkaroon ng kapayapaan ang albay. Ikaw ngaya kaloy ang inaatasan ko. Garo baga arog ka ng datingan, nagaro ngaya sinugo siya kan Diyos, tanganing magkasararo. Sa'yong ka talaga digde, sa tawo, iningwan albay, sa tawo, o sa interest political? Di ba? Ta maapod ako sa daraga pa ni. Bad lamang makaoron ta si Mayor. Ano yan pa din na voicemail da? Ibig sabihin, mataram ako, ade. Oh, ta nagsimbag sa kuya, so garo computer. Mag-apod da, ano, magwala na sa voicemail da. Sabi digdi, hapot mo, kung may waiting, igwa akong nahiling na nagpapataya kan June 12. Ano sa huna mo mo? Bako daw tuyo na sa itaas ang pula kan bandira? Kung iondeer mo, please, tayo mo pagbagiton ang ngaran ko. Ano, so nangyari kayo din kang ano? Garo so nangyari ini pa di kang Independence Day? Na subandira na pula nasa itaas.

O, dyan baga sa Ligaspi, maurugmahon sa mga estudyante poon na preschool sa code grade 6. Ta labo-labo ang distributions kan mga bags, buda mga school supplies. And to inform the people of Ligaspenos, iyan pa di na pagtao ki bags and pagtao tabi nin mga school supplies sa elementary level, yan po ay isa ng ordinance. Meaning, dawa si say pa ang magkapot na alkalde kan Ligaspi City, iyan ay hindi pwedeng itigil. Unless, otherwise, magkaiguanin a certain amendments sa existing na ordinance. So, maurag talaga ang mayor, maurag ang sangguniang panglungsod, dahil tinawan niya nin priority na dakula ang tabang sa mga estudyante and sa mga magurang. Diba? Tanganing masiguro kan mayor, kan sanggunian, na iyan ay ma-implement. Dawa si say pang mayor ang magsalida, ginawa po nilang batas yan. Ay, salamat! Namati mi man gilayon ika ay nakulon kaya kitang pigkakabisihan kay puwan maghanap buhay, may mga pigaasikaso man tabi ako sa pamilya, o kaya busy talaga ako, pero sooner dahil na kita magapara absent pa. O, tarapos-tapusong ko na muna sa mga pigalakaw ko, sa mga pigaasikaso, tatanganing urual daw na kita magsarabayan. And kaipuwa naman talaga. Idol, pabati tabi sa bigaa. Pirmi kami nagamati si mo. Haluyun mi ikang dainadangog. Huna mi ngani, dai ka na sa radyo. Dakulon man talaga kinagapot sa ko pa ding tupi. Ah, sabi nga ni Duman sa nagaapot, Sir Eric niya, nagaprograma ka pa. Sabi ko, iyo pa. Ah, kaso saro nga ni, nagaapot sa kuya si Mayo, reko na simbag. O, tamay nagbubutwa kayang istorya dyan sa City Hall naman, pa ding tupi. Sabi kan duli-duli ko, o, na ako daday na nagaprograma. Baka gusto mag-apot ka na alkalde. Kung garo masiguro kung iyo.

0: Padayon mo hanap po ay pagkita. Dahil na. O, mahanap po ay muna kita pa na eh. Hanap buhay.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit, try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide. Radyo Oragon.
1: Aldaw bang di nakatuto? Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Oragon.

Alo, yun maulit pa de. 52 lampas tabian alas 10 kan aga. Morning Idol, pabati tabi sa parada 10. Oh, sige. Ang nagmamati sa kuya, mabibilang ko na sana sa kamot ko pa di. Bata gada na si Papa. Si Papa kunta na ang numero uno kong parabati. E, ngay ka pa di, nagmamati ka pa man dyan. Ay, guamay mo nito. pag sige kaya daan absent, nawawaran ki para mati. Tama yan pa rin tope. Ayun, so sabi sa kuya. So, anyway, as I said a while ago, sabi ko na nga ni, madali na kita magpulpog. Para si Pading Tope, hindi ako pigaduman, may papairay kunta ako. May nakatindog pa pati duman, may natatada kunta na duman na kanpista pa. Igwa duman ki Makalan. Ah, nakatala ka na kan Pading Makalan. Ah, sabi kan barkada ko, one liter Makalan, ang bakal dyan da ka ito, kulang-kulang 9 mil. Regalo sa kukang piyesta, di ko man ininom.

Wait lang ah. Nasa programa ako yun. Interview, kunta ako si Imo. Ano ba rin?

0: Oh, nagsimbag na kunta na si Mayor, kaya alang ang problema, oh. Alanganin na. Oh, sa aga na sa nata, sa aga pa, hindi naman ako maprograma. Dahil kaya ako nakaka-live, restricted so account ko na pinagamit ko sa live. Ang sabi duman, may mga post na kaya ako na naipili sa 18 years old below. Ang duda ko, subang nga bulang doon. May linabag na ako sa community standards. Kaya di ako makaka-live. Bata, grabe ang pagtios ko niyan. Magugulpi kita kainin sa gas. Pagmaganda ang katawan. O param na ako pa di, 57 na, lampas ang alas 9. Sa pangaran kang mga nag-text pa man, nabibilang ko na sa nasa kamot. Mga asawa at nobya. Sa pangaran man, siyempre, kan mga nag-iling sa Rad Oragon Facebook page. Sa pangaran, siyempre, ni Pading Tope Aydalia sa technical side. Si Pading George Valderrama yaon sa tower. Sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez. Iniman an sa indong lingkod amigo sa radyo. Solamente the one and the only nag-iisa walang iba. Aka! Aki kan Albay Eric Sevilla po lamang. Mabalik ako sa aga, siring na oras, siring na istasyon. O salamat tabi sa mga nagtsatsaga. Pero pag sinigida ko ini pa de, dinodiretso ta ini madugang na iyan. Bata, so nagalakop na istorya. Ah, garo nakaabot na nga ni Gayon sa city. Wala ko na, dahin na. Dahin ng programa da. Ah, na siyempre, ikaw bagang panagama. May paramati man baga sa tuya pa de. May nagamonitor man gayon. Napag-iriba. O baka nakabalita. O param na! Ini ang sendong lingkod. Si Aka, Aki Kanalbay, Eric Sevilla po lamang. Salamat po. Diyos sa gabos-gabos. Adios. Mas Rikulado
1: o Ragun! Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours,

0: Kiara Di Ibalon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tamang narinig din nyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasagad Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon! Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Pasabikulado o Ragun?
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pagpapasigil, ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo si lubagang nag-ano, o tumitingin ako. May mga blurred ako makikita.
1: Tagal na yan?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Mall na Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: The most memorable songs.
4: Ballerina girl.
3: Playing one after the other.
4: Let me tell you now.
3: Down memory lanes.
4: All that's on my mind.
3: Right here, right now. Rock Retro Morning.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
5: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover. Boys,
6: mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa.
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
7: Oo,
6: tamang narinig ninyo.
7: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe official Facebook page.
6: J-Mar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Min's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium.

0: sa bikulado o ragun.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapos.
5: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
4: Iyo po.
5: Ngunyan, anong ginibo mo?
4: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
5: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Perang bulan kang ice pa?
4: Sige,
5: apat na
4: po.
5: Bulan? O, di ka nagpupundo? So after perang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
4: Magayon na po ang findings niya.
5: Glaucoma free ka na?
4: Glaucoma free na po ako.
5: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
6: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
8: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: nakaapot?
1: Anita!
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah! Lima? Ano ka, boy? Saru sa na!
1: Huh?
0: Natataso apat ngayon sa'yo mo! Natural takay pa di mo ito!
2: Basta bigulado o ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema! Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tar Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tar Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa Yahing Sigurado, Tukuran Tar Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
9: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon P.

0: Delikado o Ragun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Basta Bicolano o Ragun!
2: Tuhod! Siko! Baywang! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: po, si Rene Garena. Nakuna kong namatian sa labas. May mga nagtulog sa kuya. Nagtulog ang puso ko. Tapos alang kawan ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Okay, salamat po.
1: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
4: Tatay,
5: Daddy,
4: Papa,
6: Ama,
4: Tatay.
7: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
5: Happy Father's Day, Dada.
7: Mapagmahal,
8: responsable,
7: masipag,
9: tapat at matatag,
8: makadiyos at mabuting gabay.
7: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
10: Happy Father's Day.
7: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jmar Herbs Incorporated.
5: I love you, Papa.
7: Mga kasangga,
11: akala nyo tapos na?
7: Aba,
11: hindi pa!
7: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
11: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
11: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
7: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
7: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
11: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
11: mas marami pang chances
7: para maging winner.
11: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
11: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe official Facebook page.
11: Jmar,
7: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
12: Come on, guys! Let's do this!
13: Woo!
12: Maagap man bumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With chia seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ka!
14: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with chia seeds. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.
15: Kasangga at Kalusugan.
16: Coming up next!
15: Coming up next!
16: Coming up next!
17: Engimar
18: Camonias.
17: Camonias. Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan.
18: Si Kasanggang Engimar Camonias.
17: Dito sa Kasangga at Kalusugan.
18: Nationwide.
19: Sumasa himpapawi ang programang
18: Kasangga at Kalusugan.
19: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programang
19: Kasangga at Kalusugan.
18: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: ang inyong kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Angie Mar Camonias.
2: Yes, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, ating mga lagay sa ating programa. Kagan, maraming pong salamat.
3: Maraming salamat po.
2: At sa ating siyempreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo tigit sa ating mga kababayan. Ito naman sa may bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po kayo'y maging malusog mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-2145-288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal nang suki ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Mar Coffee 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Mar Choco. Then itong ating Mar Coffee with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po ay naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas, yung pong bran at germs. Ano po, yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas, tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga, good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan, sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo.
4: Good morning! Good morning!
2: At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin, at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning! Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning. Yung

0: kababaya po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province. Napakaraming suki tayo dito, mga kasangga, ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy, Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas, dun sa may dulo, sa may lubo, yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Maria, ano? At magandang lugar, in fairness, napaganda lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan, kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan, ano? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, hani. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating naikinig. Ito po naman sa bahaging ito ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan, hani. Tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province, ano? Matagal po tayo ditong tumira, eh. Kumbaga, tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate Province. Salamat po ng marami sa inyo, ha? At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto, sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Available po ang ating mga produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available ito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy, dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto na yan po'y medyo matagal na rin nagsulod didi sa ating lugar, kaya dapat yan ay lagi nating kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan, hani. Kaya maraming salamat po sa mga Masbate nyo at Masbate niya, good morning. At nasa island po tayo, hani. Good morning po sa ating lahat, mga taga lugar po ng Kalakhang Maynila, mga taga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar. Metro Manila, eh. Ano? Good morning po sa atin lahat. Malusog na umaga. Mga taga Cavite Province, Laguna, mga taga Batangas, siyempre, mga taga Rizal, mga taga Quezon, mga nabanggit na po natin yan. Maraming salamat po. At nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pang-pribado at pang-publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi, ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive, hani. Maalam lang magpatakbo pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon, nakakasagi, hani. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat, kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yon ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yon ang ating laging isipin, na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming po salamat. At yung pong ating J.M.R. Todo Panalo at magka-premium raffle promo, samantalahin po natin, sapagkat unang-una ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga. Ang numerong 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Angel Mark Amonyas. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Ikaw
2: ay nakikinig
1: sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Bar Cafe. Kapeng suwabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
2: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
1: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
1: At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo
1: ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang
2: sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
2: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mar,
2: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
4: Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap. Sa umagang kapihin, ang kaping may herbs, ang Mark Cafe, at itong Mark Cafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Mark Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay My Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating My Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang atin pong My Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin, kapag ganitong lahat ng hinahanap nating mga herbal extract ay nasa My Capsule, kaya ito naman ay mabilis pong nauubos sa merkado. Ano po? Mga active ingredients po nito, mga kasangga. Alam naman natin, nariyan palagi ang ating Agaricus blasimoril mushroom, ito pong ampalaya, tapos yung pong banaba extract, kasama po yung barley grass. May barley grass po kasama yung ating My Capsule, mga parents. Kung ano, alam naman natin magaling din yung barley grass para po sa ating kalusugan, kaya yan po ay kasama po doon sa ating mga pinagsama-samang mga herbal extract. Tapos mayroon po tayong insulin extract powder. Alam naman natin, pag sinabing insulin extract, yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito, sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Custos Ignus, mga parents ko.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Gemar Camonias. Gemar Camonias.
1: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes. At napatunayan na maraming sa maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating My Capsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag JMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic, yung garlic po ay alam naman nating napakausay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin, at sapagkat ang ganitong klase kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya, sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content, kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso mga parents ko. Garlic po yun ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangkap pa rin ang garlic ng ating Markapsule, na sana po kapag tayo bibili ng Markap eh, isabay na natin ang pagbili ng Markapsule, sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto, sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases mga parents ko. Yung pong sangton na nasa mangosteen ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory, tapos anti-aging, anti-cancer at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangosteen naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangosteen. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating Markapsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Markapsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Markapsule, sapagkat ito ay pwedeng pandagdag ha? Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system, kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing, gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga, at tayo po ay babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
2: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
3: Ito po si Deo Aumentado. Dito po sa Barangay Amulong, inintan sa Quezon. Inaanya niya ako po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. Kaya sa aking mga kababayan dito sa Intan sa Quezon, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
2: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika drugstores dito sa ating lugar.

0: Tatay.
1: Daddy.
2: Papa.
3: Ama.
4: Tatay.
5: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
1: Happy Father's Day, Dada.
5: Mapagmahal.
6: Responsable.
7: Masipag.
8: Tapat at matatag.
6: Makadiyos at mabuting gabay.
5: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
9: Happy Father's Day.
5: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jamar Herbs Incorporated.
1: I love you, Papa.
10: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
11: Happy birthday!
10: Sa mga nagdaraos naman ng anniversaryo ng kasal, happy anniversary.

0: nagtataglay ng karamdaman. Dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumika ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez at si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang NIMS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang NIMS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang NIMS Wellness Center Fideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
8: Gonna do your laundry, I ain't your mama.
5: And the most requested.

0: Mas sabigurado, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalaki ang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners na

0: namamatay. Itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
1: Perambulan ito.
0: Tapos nagpa-blood chem ka. Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda, sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Ming's Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran, Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ang

0: Uy, pre, si Rudy ito. Daling ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. The most memorable.

0: I love you.
1: Igilan mo na nga yung paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
2: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: We're bringing back your favorite OPM love songs.
8: I'm sorry, my love.
7: And we're doing it right now. Right here on Uragon Sahab.

0: Darling, ano ta hanggang sa ngunyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo? Ako, binakal ko na ikanin lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Iuro aldo man ako nagiinom kan lotion na yan.
1: Basta Bicolano

0: pwede pong mag-apot?
1: Halika.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Maa, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
1: Tatay, itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
2: Karambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
2: Hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda, sa prostate mo?
2: Clear na gabus.
3: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Hi, nako! Ang sinsip talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

0: Miss, Miss, pwede ako mag-ilusyon?
1: Iyo, pwede man.
0: Oh, talaga?
1: Iyo nga, ni, basta ba kung sako?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NINS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang NINS Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Oh yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragun sa Hapon.

0: masabikulado o ragun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
0: Masabikulado o ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo! Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
5: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: Pero teka, hindi lang yan.
5: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali.
4: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

the music of Callum Scott and Adele. If silence didn't speak for me, then what would I do for that? Well, the obvious answer for that is that I'd better be, you know, keeping my my mouth shut as well. Ay, magandang hapon po sa ating mga Rapa Homes, mga Freddy Jimmy Rappers on the road na humahataw na naman. Nandiyan si Papa Oka, tsaka si Manong June. Yung mga biyaheng daraga ni Gaspi, magandang hapon po sa inyo. Siyempre pa yung mga nakatutok sa atin from morning till night. Nandiyan sa yun sa mga stall owners ng Albay District Public Market. Kanina nakita ko na naman si Manong Joel. At tsaka si Papa Renan, si Manay Bing, of course, kay Manay Josephine, kay Manay Nitz. Siyempre pa kay Nanay Edna. Kaya itong mga arawang suki natin. And from morning till night, nakaantabay, nakatutok talaga.

0: pali, natagaro magkripon ka. Kan sukat pali, sukat pigbahay ko. Alas dos na ni mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang garo ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil ako nakapugol ka subanggi. O sa kanong kilibo mo? Di naman ko baga, mahala pag-abot ko naman. Kinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. Hindi natata na badrip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Basta Bicolano Oragon!
2: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge. Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuprotektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtatagay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. The most wanted love songs of the 80s.
3: I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
2: And today,
3: God gave me you.
2: You're on Oragon Express.

0: πατάμα.
1: Έλα μου μάρει, αν και δεν τα βουταλάκα. Πέντω, λασίνκα να. Ο ταλάκα μάρει, αϊτών παρή, χάσινα ταλάκα κοιτά. Πέντω του μίγγιλκα, χα, αν είναι καπαλασέν. Έλα μου μάρει, φίλκο, αε, μάλλα κοιτά. Πέντω του μίγγιλκα, ασάβα μου αγώ.
2: Μασα πικουλάρου, ουρακούν.
3: Μαγά κασαγκά. Handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
5: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
9: FM.
8: Radio Uragun.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi. Exactly 13 minutes makalipas sa buhay kaapat ng hapon. Bilis ang oras, ha. Ikalawang arakada po natin magsasama-sama. Ay po napakamainit. Araw pa lang ngayon ng Thursday. Sorry na. All the while, I thought Wednesday pa lang. Galing lang ako ng Maynila namin eh. Nakalimutan ko lang. Oh, kasi nakasakay ako ng bus eh. Oh, tsaka umapak yung mga paa ko sa Maynila namin. Eh, hindi ko na ma... Ewan ko, parang nag-ibang dimension eh. Tensya na ako naman eh. Misa-misa lang kasi kumapasyal ng Maynila. Oh, kaya parang feeling ko nga, Manileño na ako. At nakalimutan ko na rin yung lingwaheng Bicol. Joke lang. Hoy, magandang hapon muli sa mga nakatabay sa ating ganyang mga parokyano ho naman ni Nanay Lydia Astillero, mga kumakain ho dyan sa kantina ni Nanay Lydia, kay Manong Ross, kay Manang Sarian, of course kay Jason, sino pa naandyan ngayon, si Ate Yen. Ayan, magandang hapon po sa inyo, maraming matsala at sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Hoy, by the way, checklist tayo ngayon ha, abangan niyo po by Tuesday, that's June 23, bababa ho ng around 9 pesos, oho, 9 pesos ang ibababa sa krudo. Gandang balita niya.

0: the time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

Yeah. Big Double I 90.7, Radio Rago Legazpi. The sound of Whitney Houston. I want to dance with somebody. And that somebody could be you. How's that? Exactly 21, make it 22 minutes before we hit alas 5. Again, magandang hapon po doon sa mga tutugla-ang. As I was saying earlier, nako, eto magandang balita dahil magkakaroon po raw ng massive global... Anong tawag dito? Massive global crude prices tumble down over 10%. Ayun, matapos magkaroon ng US-Iran peace agreement. O, eto kapatid, ulitin ko lang ha. Para po naman to sa araw ng Tuesday, June 23, inaasahan ho na bababa ng around 9 pesos per liter ang bawat litro. Tama, bawat litro ng diesel o crudo. And around 6 pesos naman ang ibababa sa bawat litro naman ng gasolina. And 10 pesos per liter for kerosene. O yan ha, 9 pesos sa bawat litro ng crudo. 6 pesos naman sa bawat litro ng gasolina and around 10 pesos naman sa bawat litro ng kerosene. O yan ang magandang balita. Hari nawa, magsumunod naman kaagad ha. Yung mga gasolina, sinasabihan ko sa inyo, kung ayon yung isubong namin kayo sa DOE, ayusin nyo. 9 pesos sa krudo. Ay, salamat Lord. Makakahinga ko ng matindi nito. Eh ngayon, di ba yung presyo niyata ng krudo is around 77, 78 ganyan. So bawasan na natin ng 9 pesos. That would be around like 60 plus na lang. 61, tama ba ang pagkanta? Ano mo talaga? Ang saya-saya.

0: Prem, agum. Tatatanda na muna ang mga gamit mo.
1: Habon ko na. Mahalit ako rin eh.
0: Pundoy ako kang mga pasalim mo ah.
1: Iyo, Permina sa labong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Permina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka manasasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Bebe, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
4: Eh po, ito yung maestra po kung akit po.
3: Mapabaak na punta.
4: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
3: mga bukol.
4: Oo, bukol.
3: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
4: Opo.
3: Ano sabi sa imo?
4: Ang ano niya, ma'am.
3: Wala ng bukol? Oo, oh, grabe po, salamat sa imo.
5: Ang Ning's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
6: Ang Ning's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
10: I had it all, but I let it slip away.
9: And today,
10: God gave me you.
9: You're on Uragun Express.

Barely Fabulous before we hit alas 5. Ako'y lalay, so muna pansamantala ha. Pero promise again as early as 7 o'clock in the morning tomorrow. Kasama niyo lingkod para naman sa balita alas 7. In the meantime, sige po, lapit na. Di kita po inyong mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Dahil ito ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang kiss, sabay. Maraming salamat po. Again, God bless you. You have a beautiful Thursday night ahead of you.

0: labas sa Bicolano o Ragon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
6: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang good drinks at good food, perfect combo.
8: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
9: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: ako po si Mima Orichino. Ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo si Dubagan nag-ano. Tumitingin ako. May mga blurred ako makikita.
1: Tagal na yan?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops. Ang gati talaga. Tapos, yun, nag-umpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na. Matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abili ako ng eye drops.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
3: Gusto mong lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit? Try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak, at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide. Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick na yung pagka, nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ka ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Ning's Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street,

0: Makinig SBCP. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Ning's Wellness Center, Feeder and Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
3: Eh po, ito yung maestra po kung akit ko.
2: Mapabaak na punta.
3: Oo, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
2: mga bukol.
3: Oo, bukol.
2: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
3: Opo.
2: Ano sabi sa imo?
3: Ano niya, ma'am?
2: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo. Tatay, itong sakit ni mo, buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
5: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda, sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
1: Anong pangalan mo?
6: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
2: Ano ito? Dahil ka na nangangaturo kang pulog?
6: Hindi na po talaga.
2: Parang bulang ka lang nag-inom?
6: Mag-one month lang po.
2: Hindi ka na kikapos yung paghangos. Pag nagkakapos ang paghangos mo, ano nangyayari sa imo?
6: Parang matutumba po ako dati.
0: Ang Ning's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Ning's Wellness Center Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay. Beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
7: Consental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Consental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pangbawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress at probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Consental ang iyong concentration at mental flexibility. Consental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches Region 1.
8: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nin's Cafe?
9: Napakulog ang sakuyang. Kunin mga lawas ko, yung tiag ko. Iyon na sana ang tigang maintenance ko. Sa tayo pa manap na gamaintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal pero may ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Ako po, si Rene Garena. Nagkulagong namatian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Nagkulog ang puso po. Tapos alang kawan, ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko so karahayan. Sige, salamat po.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
3: Magayon ko, nagralang to ang grado. Yan po yung Nins Juice.
2: Dati ang grado niya, pera?
3: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-honor.
2: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
3: May isang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
2: Tapos healthy.
3: Oo, yung pinagtaba man, siya magsusok siya magkakaan.
2: Active.
3: Oh, active. Tsaka ano
2: yung... Yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang Means Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
7: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
2: Tatay, ano ang namatian mo kung nagdigdi ka?
10: Sobrang,
2: kulog kang mga joints? Kirang taon ka hindi nakalakaw?
10: Grabe, malaki
2: na sa taon. Oo, hanggang kang nagdigdi ka. After detox mo, kumusta?
10: Nakakalakaw lang man ako daw, ako gano'n ako.
2: Pero bako nagrabe?
10: Bako nagrabe, araw ka
2: ito. Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
10: Pero ako, araw ka nito, kapag kumiro, sabay ang hindi ko,
2: Hindi ka na nakatrabaho. Pero taon na?
10: Ano ba? Na makulong taon na.
2: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulang ka pa lang sako.
10: Sarambulan
2: pa lang. Dakol na pag mati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
10: Ang pag CR ko, normal na.
2: Pag ihi mo, pirang beses dati.
10: Nasa ano?
2: Ngunyan, pera na lang.
10: Ang panduwa ko muna.
2: Haga na. O, di duwag beses na lang. Marisain mo so pag-detox. Anong pangalan mo?
11: Benedo Isita po.
2: Taga saan ka po?
11: San Isidro, Eriga.
2: Oo, sir, ikwento mo noon. Ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
11: May sa puso, sa kidney, baga, tapos.
2: Sa prostate pa?
11: Prostate. Tapos?
2: Fever pa?
11: Fever, parang...
2: Ang dami mong sakit. Bakit? Nung kabataan mo ba? O, mahilig ka sa inom?
12: Magandang lingkod. Maganda pa sa sikat ng araw. Ma'am Nins Rosal, kumusta po kayo dyan? Hello, Ma'am Elena. Ang ating mabait na listener at talagang loyal sa atin. Sa mga karusal. Good afternoon. Watching from Humapon. Uy, Ma'am, di ba nagpunta ako dyan? Di ka ba nagpunta? Namigay ako ng mga food supplement. Ayan. Hello sa mga nakikinig sa atin sa Sigaw News FM. Nakatutok na. Hello din sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Puwersa. Hello po, Sir Rene Coral. Hello sa mga fans ni Sir Rene Coral. Sana kayo rin po ay laging nakatutok sa Nins Wellness Center Program. At sa lahat po ng hindi pa naka-hook up, mag-hook up na po kayo. Asa na ba yung Radyo Libon, Radyo Bandera, Radyo, hindi pa sa akin nakaka-hook up. Okay, yung iba po, andito na po ako, mag-hook up na po kayo. Kasi maya-maya po ay meron po akong ipapakilala sa inyo na isang ginang na kung saan magiging paraan ito para magkaroon kayo ng pag-asa sa buhay, na ang lahat po ng sakit ay pwedeng matulungan basta po kayo po ay nagdi-detox. Ang ganda naman ng sounds dito, kuya, sa'yo. Pwede bang pakantahin mo ako ng isang kanta? Ang ganda, ano? So, hello po sa mga nakikinig sa 106.9 WGB-FM Tabaco. Sa mga nakikinig po sa akin sa Eagle FM Naga. Ayan. At tapos sa mga nakikinig po sa akin dyan sa radyo natin, Iriga, diba, andi dito ako. Mga nakikinig sa OKFM Sorsogon, mga nakikinig sa OKFM Legazpi, mga nakikinig sa Wow Smile Pilar, OKFM Sorsogon, radyo natin Pilar, Wow Smile Sorsogon, Wow Smile Bulan, and syempre, yan, naka-wow smile tayo ngayon. Andiyan na ang wow smile. Asan na yung iba? Wala pa. Okay, sa mga nakikinig sa atin sa KMFM, mga nakikinig sa Radyo FMR, mga nakikinig sa Wow Smile. Ah, hindi. Wow Smile. Tatlo yan. Sigaw FM. Saan pa? Radyo Oragon. Saan pa? Tabaco. WGBFM, andyan na sila. Radyo Persa. Okay, mga kaibigan, mag-share na po ng live para mamigay po ulit ako sa inyo ngayon ng 5 school supplies at isang Nin's Cafe. Oh, meron na naman po akong pupuntahan bukas. Bukas po, andyan po ako sa anong tawag dito? Wait lang ha. Sabihin ko bukas yung ating schedule. Friday, June 19, Bagakay, Legazpi City. Mamimigay po tayo ng 115 school supplies dun sa mga wala pa pong kompletong school supplies. Magpalista na po kayo. And mamimigay din po kami ng libreng services ng Nin's Wellness Center. Libreng eye spa, ear spa, eyewear, and yung ating massage therapy. At syempre, may libreng check-up tsaka supplement. Okay? Gusto niyo ba yon? Syempre, makakalibre ka ng worth 500. Ayaw mo pa noon. Tapos, libre pa yung check-up mo, 250. O di, wow. Tapos, sa Sabado, June 20, pupunta kami ng Kutmon, Kamalig, Albay. 10 to 3 p.m. Lahat po ng pupunta ng mga senior ay check-upan po natin. 100 po yan. And 115 school supplies din ang ating ipapamigay. Hatid po sa inyo ng inyong mahal na gobernador, Noel Rosal, at ng kanyang may bahay, si Ma'am G. Rosal. And sabi ko nga po, mga kaibigan, iikot na po kami sa mga barangay simula next week para mamigay ng food packs, libreng food supplement at libreng mga services galing sa Nin's Wellness Center. Galing sa inyong mahal na gobernador, pagmamahal sa inyo na hindi natatapos kahit tapos ng eleksyon, andyan pa rin para hindi po kayo nakakalimutan, di ba? Simula sa mga tulong sa mga bata para sa kanilang pag-aaral, hanggang sa health ng matatanda. Ngayon naman po, ang aming bagong program ay feeding program para sa mga batang mag-aaral ng albay para sila ay maging healthy. Kasama ang inyong lingkod, ako po ay nagpagawa na ng mga juices para mas maganda po ang iinumin ng mga bata, masustansya. Pero yung kanilang iinumin ay sasabayan natin ng Nin's Juice. At yung Nin's Juice ay nakakatulong para hindi na po maging magkaroon or umatake ang asthma ng mga bata, ng mga anak nyo. Okay? O sige po, ipaparinig ko po sa inyo ang ating bisita ngayong araw na to. So, syempre, dapat ay picture natin si ma'am kasama si madam sa ating ating gaganunin ko yung cellphone ko ha para kami ni madam ay makita nyo. O sige, asan na ba yun? Ayan po si madam. Ayan po si madam ha. O nakikita nyo si madam. Ayan po ha. So sige, si madam. Ma'am, lapit ka po sa iyong microphone. Sabihin mo hello. Good afternoon, mama. Anong pangalan mo?
13: Serpina.
12: Loserpina. Loserpina?
13: Iscanilla.
12: Ma'am Loserpina, taga saan ka talaga? Saan ka pinanganak?
13: Pinanganak ako dito sa Bicol.
12: Sa Bicol. Tapos nakapag-asawa ka sa Metro Manila. Doon ka na nag-stay. Ilan po ang anak mo?
13: Tatlo.
12: Malalaki na ba sila?
13: Opo.
12: O wala na sila sa poder mo?
13: Yung dalawa na sa akin.
12: Nasa iyo pa.
13: Isa lang ang wala.
12: Oo. Ma'am Loserpina, minsan naman talaga umuwi ka ng Bicol.
13: Oo, minsan umuwi.
12: Oo. Ngayon, ikwento mo, nagkasakit ka. 2019.
13: Ay, hindi.
12: Ano yun?
13: Nagkasakit.
12: Oo.
13: Napapunta ako ng Pasay.
12: Mm-mm.
13: Meron sa akin nagkwento ng isang kaibigan ko.
12: Mm-mm.
13: Puntaan niya tayo dyan. Nakikita daw ang pagpalad lang daw.
12: Mm-mm. Yung clinic ko sa Pasay, doon sa... harapan ng ang tawag dito, terminal.
13: Terminal.
12: Oo.
13: Ngayon, nagsumama ako doon sa kaibigan ko. Sabi niya, may makikita mo yan. Makita mo yan kung anong mayroon kang
12: sakit. Anong sakit mo.
13: So, paglatag ko ng ganyan, sinabi na sa akin, uy.
12: Lahat ba ng sinabi ko sa'yo, tama?
13: Tama.
12: Oo, kagaya ng yung sakit mo, yung masakit sa'yo?
13: Yung...
12: kabog ng dibdib mo?
13: Kabog ang ng dibdib ko. Tapos
12: ba yan? Pag kumakabog, para kang ninenerbiyos?
13: Oo.
12: Kahit nakaupo ka, kumakabog? Oo. Kahit wala kang ginagawang mabigat?
13: Kumakabog talaga siya. Saka,
12: matagal na ba yan?
13: Hindi pa naman siya matagal, pero talagang habang tumatagal,
12: lalong
13: lumalakas siya.
12: Lumalakas, tapos tumatagal.
13: Tumatagal siya.
12: Mm-mm. Yan kasing pagkabog ng dibdib, overwork yung heart mo. So, wala siyang, hindi siya nakakakuha, pag nagpa-pump siya, hindi siya nakakakuha ng tamang supply ng dugo kasi makikipot yung ugat. Kaya pump siya ng pump, yun lagi kang parang ninenerbiyos. So, yun, pag tumagal na yun, ay enlargement of the heart. So, aside nung laging kumakabog ang dibdib mo, ano pa ang mga nararamdaman mo?
13: Ano? Sumakit ang...
12: braso mo.
13: Mga braso ko, saka yung balikat
12: mo. Balikat mo. Namamanhid.
13: Oo. Itong...
12: balakang.
13: Balakang ko.
12: Laging parang manhid.
13: Oo.
12: Masakit. So kahit gabi, masakit?
13: Oo.
12: Kahit sa paa mo? Yung parang hindi mo na... parang uneasy ka na, hindi ka na komportable sa mga sakit na nararamdaman mo?
13: Hindi na. Talagang hindi na akong komportable doon sa nararamdaman ko.
12: So,
13: ko alam kong
12: nahihilo ka?
13: Oo.
12: Sa pagtulog, kumusta?
13: Hirap ako matulog.
12: So, anong oras ka natutulog?
13: Wala pati sa oras ang tulog ko.
12: So, madali ka magising, ang tagal matulog.
13: Yeah.
12: So, yan yung mga nararamdaman mo ay sign na sakit sa puso. Naisip mo na ba na magpagamot ka sa doktor, magpa-check up sa medical doctor?
13: Naisip ko na. Kaso nga lang, wala nung mag-pandemic na, kailangan iski-schedule.
12: Mm-mm. So, nahirapan ka magpa-schedule.
13: Nahirapan ako magpa-schedule.
12: Oo.
13: Ngayon, sabi ko dun sa asawa ko, hanapin ko muna daw pa ako yung una kong pinatingnan. Ta gusto kong patingnan talaga ako kung ano ang cause ng aking ano ka. Nang yung kasi kapapalad lang makikita ko na eh.
12: Yung ano ko, yung computerized analyzer ko, nakikita ang sakit. Pero hindi ko naman sinabing may sakit ka sa puso. Tinanong ko lang yung mga nararamdaman mo, di ba?
13: Oo.
12: Tapos, nung nagpagamot ka sa akin sa Pasay, kasi po noon, meron po akong kondo sa Pasay na ginawa ko pong clinic. So, ang mga pasyente ko noon, mga galing abroad, pumupunta pa ng Manila para magpagamot sa akin. Kaya lang, nung mag-pandemic, sinarado ko kasi nga, di ba, bawal na magpunta ng Manila. So, ikaw pala, nakapag-check up ka sa akin doon sa Manila. So, nawala ako, hinanap mo ako?
13: Hinanap ko. Kasi ang sabi nung ano nang noong nandoon na ano ay taga Bicol niya yun, taga Ligaspi niya yun.
12: Taga Ligaspi.
13: Kaya nga naghanap ako sa Ligaspi nitong February.
12: Oh, pumunta ka pa talaga ng Ligaspi para hanapin ako.
13: Oh.
12: Tapos saan ka dito nag-i-stay sa mga pamilya mo?
13: Mga kapatid ko.
12: Oh. So nag-i-stay ka talaga dito dahil priority mo ang health mo.
13: Priority talaga yun.
12: Ayaw mong lumala yung nararamdaman mo. Kasi yung nararamdaman mo, sa dibdib na, sa puso, nagkukomplikasyon na sa balakang mo, sa kidney mo, kaya nga, lagi nang masakit. Oo. So, ikaw, ma'am, nakailang buwan ka na sa akin kakainom ng mga supplement?
13: Apat na buwan.
12: Ano yung mga na nakita mo na improvement na nawala nang uminom ka ng mga supplement ko? Start sa BP mo. Ilan ang BP mo ng pumunta ka sa Nins Wellness Center noong February?
13: Ano? Nag-160 ako.
12: Ilang taon na yun na laging 160?
13: Ano na yun eh? 3 years na siguro yun.
12: Pero may maintenance ka naman?
13: Wala, hindi ako nag-inom na maintenance.
12: Ah, hindi ka talaga mahilig magpa-doktor?
13: Hindi ako mahilig.
12: Okay lang, pag nahihilo ka, syempre, yun ang ibig sabihin, high blood ka.
13: Oh.
12: Anong ginagawa mo? Tinitiis mo na lang?
13: Ano lang ako sa sarili ko?
12: Umiinom ka ng mga herbal?
13: Yung herbal na nilalaga ko lang.
12: Ah, okay. Pero hindi naman gumagaling.
13: Nawawala din siya, lalo na doon sa tanglad.
12: Pero bumabalik?
13: Bumabalik din siya.
12: Tapos parang nahihilo ka na naman ulit?
13: Nahihilo naman ako ulit.
12: So, nung uminom ka ng mga supplement ko, nung matagpuan mo ako sa Pasay, ilang weeks ang binili mo sa akin?
13: 1 week lang.
12: 1 week lang? Yung 1 week na ba yun ay may pagbabago na sa buhay mo?
13: Meron ako doon nakitang pagbabago kaya nung
12: pandemic
13: na nawala na.
12: Nawala na ako.
13: Wala na.
12: Inanap mo ako, wala na, sarado na yung wellness ko sa Manila.
13: Oo.
12: Oh, ngayon, lumala ba nang lumala yung nararamdaman mo kaya naisipan mo na sundan mo na ako dito sa Bicol?
13: Ano? Kaya ako naisip na ano, kasi yung dati noong nagpatingin ako sa iyo, naramdaman ko noon, pintig lang dito sa may bato.
12: Mm-mm.
13: Ngayon, umikot yun hanggang dito sa ulo ko.
12: Ay, grabe ano.
13: Ngayon, sabi ko hindi na maganda.
12: Hindi na maganda kasi parang
13: na
12: naglalas na siya ng ilang minutes pag pumipintig yung ulo mo.
13: Hindi na ako maganda. Kaya sabi ko, hanapin ko na yun doon.
12: Hanapin mo na yung Nins Wellness.
13: Na, ano, sabi ko na...
12: Oo.
13: Nakita ko nga nung ano sa Ligaspi pa ako unang-una.
12: Na nagpunta ka ng Ligaspi.
13: Ng Ligaspi.
12: Oo.
13: Ngayon sabi sa akin nung doon sa Ligaspi, naku, kailangan nandiyan, may pera ka, sabi ko.
12: Uh-uh.
13: Eh wala naman problema kung walang pera, kung may pera, basta ka ako kaya mo rin na maka-
12: basta gumaling.
13: Na maka-
12: avail.
13: Maka-avail ng kahit lingguhan lang or ano, wag biglaan.
12: Oo.
13: Sabi ko sa sarili ko.
12: Tapos?
13: Ay, sabi niya, sabi man nung, ano, sige, anya, samahan kita. Kaya, narating ko yan, Ligaspi ng Albay.
12: So, doon ka unang nagpa-check up sa akin sa wellness center sa main branch ko.
13: Oh.
12: Pangalawa na yon. Tapos, sabi mo, dito ka na sa Iriga kasi taga-Baaw ka nga.
13: Oh, kaya nagpa-transfer ako dito.
12: Mami, ilang buwan ka na sa akin?
13: 4 na buwan.
12: 4 na buwan. Ikwento mo yung mga nararamdaman mo na pumipintig yung ulo mo, pati likod mo, batok mo. Kumusta na yon?
13: Wala na.
12: Wala ka nang maramdaman?
13: Wala na.
12: Ngayon, ilan na lang ang BP mo simula nang mag-detox ka sa akin?
13: Wala nang nag-detox ako sa iyo is nag-120.
12: over 80. 70. Over 70. Ngayon, 120 over 80, normal.
13: Oh. Kaya, nagpasalamat ako doon. Dahil, ang BP ko ay nag-stay siya ng...
12: 160.
13: Magmula doon sa 160, nagbaba siya ng 120 over 70 over 80.
12: Kumusta naman ang pagtulog mo simula nang mag-detox ka na sa akin? Nasabi mo dati noon, alas 8 ka matulog, alauna nagising ka na.
13: Eh ngayon, mula ako nag-detox sa'yo, wala pang alas 8.
12: Tulog ka na?
13: Hinahatak na ako sa tulugan.
12: Tapos, anong oras ka nagigising?
13: Eksakto. Bago mag-alas 4, kailangan ako nagising ako.
12: Talaga? May oras na ang pagising mo, alas 4?
13: Oras na.
12: Dati noon, anong oras gising ka na? Noong hindi ka pa sa akin nagdi-detox?
13: Wala pa, alas 3, gising ako eh.
12: Ang kulang na kulang ang tulog mo, tapos hirap ka makatulog.
13: Hirap pa ako makatulog.
12: Alas 12 na, gising ka pa.
13: Gising pa ako.
12: Oo, ngayon, alas 8. Hanggang alas 3, tamang-tama na yun, 8 hours na yun.
13: Basta ang pagbangon ko niyan, sabay ang ihi, sabi ko ah. Eksakto ah.
12: Dati noon, ilang beses ka ba naihi sa gabi noong hindi ka pa nagdi-detox?
13: Ay, minsan nga, hindi.
12: Minsan hindi. Wala. Ngayon?
13: Ngayon, dalawa o tatlo.
12: Oh, yun ang normal, dalawa. Pag hindi, delikado rin yun sa kidney kasi masyadong naano mo. Dapat umiihi ka. Hindi rin maganda yung sobra-sobra, hindi rin maganda yung wala. Ngayon, yung pananakit ng dibdib mo at balikat mo, asa na?
13: Wala na.
12: Wala na?
13: Wala na akong nararamdaman.
12: Oo. Ano ba ang sinabi ko noon sa'yo na sakit mo nung unang buwan mo?
13: Ang sinabi mo sa akin, nagkakaroon ng cause ng ano sa puso.
12: Pagbabara.
13: Pagbabara.
12: Kaya hinihingal ka.
13: Oo. Kaya sabi mo sa akin, kailangan ang barang... iyon mawala. Kaya, sundin ko lang ang sabi mo at...
12: Matutulungan ka.
13: Matutulungan ako. Sabi ko, wala naman mawawala sa akin.
12: Kung susundin mo, oo. Sana lahat ng mga nagpapagamot sa akin, kagaya mo, masunurin. Nung ikaw ba'y nagpagamot sa akin, medyo chubby ka o talagang ganyan na ang katawan mo? Medyo slim ka talaga?
13: Ay, hindi naman ako talaga mataba.
12: Ah, slim ka lang, slim talaga. Oh. Ilang beses ka ba ng CR sa isang araw?
13: Minsan, isa.
12: Oo. Ngayon, ano na ang nararamdaman mo after 4 months?
13: Nararamdaman ko ngayon, kailangan sa pagising ko sa umaga, napunta na ako ng CR.
12: Mag-CR ka na. Tapos anong oras ka nagpapainit?
13: 7 pa lang, wala ano na ako.
12: Nasa labas na?
13: Nasa labas na ako.
12: Kumusta naman? Pinapawisan ka ba ng maganda?
13: Oo.
12: Maganda ano?
13: Kailangan ko nga sa isang araw eh, dalawang t-shirt eh.
12: Oh, talaga? Dahil sa pagpapainit mo, maganda yung
13: kasi,
12: labas ng pawis mo?
13: Kasi kadalasan nasa bundok ako.
12: Ah, sa bundok? Bakit sa bundok ka? Doon ka
13: nang... Nagtutulong ako sa kapatid kong magpastol ng kalabaw.
12: Ah, kayang-kaya mo pa. Ilang taon ka na ba?
13: 64.
12: Grabe, yung iba ngayon, 64, wala na, namaalam na. Yung iba naman, di na makalakad, baldado na dahil sa sobrang sakit ng mga kasukasuan at rayuma. O ikaw, 64, nagpapastol ka pa?
13: Siguro grabe, sa disiplina na rin yan natin sa katawan siguro.
12: Oo, pero malaking tulong ba yung mga supplement na iniinom mo?
13: Ay, malaking tulong sa akin.
12: Oo, dahil hindi ka na napapagod.
13: Hindi na ako katulad noon na umakbang akong tatlo o kaya apat, hingal na ako.
12: Talaga? Yung sign na yun, malala na talaga yun kasi hindi ka na makalakad ng malayuan. Imagine mo, tatlong hakbang pa lang, hingal ka na?
13: Hingal na ako. Pero sa ngayon, bumalik na parang...
12: Parang yung kabataan mo?
13: Yung kabataan ko noon na isipin mo, may nilalakad pa akong malayo.
12: Tapos may hatak-hatak ka pang kalabaw?
13: Hatak-hatak ko pa yung... Apat kasi yun eh, kalabaw.
12: Oh, ilan ang hatak-hatak mo? Apat?
13: Apat yun sila.
12: Grabe, si superwoman ka.
13: Ay, ginagawa ko lang, binigbitawan ko eh. Sige lang, ang ganun ko.
12: Wow, so pag lumalabas ka ba, nakakain ka na o hindi pa?
13: Ay, nag-almusal lang, kumakain.
12: Ano oras ka bumabalik sa bahay niyo?
13: Ay, pag sa umaga kasi, bago alas 8, balik ko na yan doon sila.
12: Ah, balik mo na.
13: Paliligoin ko na yung kalabaw, tapos wala, kahinga na ako.
12: Oh, yun ang routine mo ngayon.
13: Routine.
12: Balak mo na bang umuwi sa Metro Manila?
13: Oh, uwi na ako ngayon na ano.
12: Kasi dahil nakita mo na at naramdaman mo na wala ka nang masakit.
13: Wala na akong nararamdaman na masakit.
12: Lahat okay na.
13: Hindi na tulad ng dati na mag-iilag ako na baka kumatumba ako.
12: Mm-mm, parang feeling mo hindi balance, na-out of balance ka.
13: Para yatang na-out balance ako, sabi ko, bakit ganito?
12: Oo, ganyan ang may mga sakit sa puso.
13: Ngayon sabi ko noon sa asawa ko, bakit kaya siyong puuwi ka pa doon ka pang papagamot?
12: Sabi nung asawa mo, bakit hindi na lang dito sa Metro Manila, magagaling ang mga doktor dito at high-tech?
13: Sinabi niya ganun. Pero sa akin naman kako, wala. Wala namang mawawala Sabi ko sa sarili ko
12: Siyempre, namimiss ka ng asawa mo. Imagine 5 months ka na dito dahil nagpapagamot
13: wala
12: ka.
13: Wala naman, sabi niya, sige, wala naman mawawala sa iyo.
12: Sabi niya, pag ikaw ba ay gumaling, ako rin magpapagamot.
13: Yan sabi niya.
12: Ah, di ba balik ka pa rin sa akin para magpagamot si asawa mo? Ano naman ang sakit ng asawa mo?
13: Ay, vertigo yun
12: Vertigo? Ang vertigo kasi, yung parang nahihilo. Dito rin sa brain ang problema nun. Kailangan ipagamot mo rin yun kasi pag hindi, alam mo yung mga nangyayari katulad nung nagkakaroon ng tawag dito? Aneurysm. Yun. Oh, hindi maganda yun. Laging nahihilo. Nagagamot ko yan. Kaya next time, pag magaling ka na talaga, dalhin mo naman dito yung asawa mo para balik na lang kayo sa Manila tapos after 1 month balik. After 2 months babalik. Basta ang importante makainom ng mga supplement ko. Madam, ano ba yung pwede mong maipayo sa mga nakikinig sa akin? Sa dami ng nakikinig sa akin sa buong Kabikulan, naabot pa tayo ng Masbate, inaabot tayo ng Bulan, inaabot tayo ng Goa, Daet, Naga. Anong masasabi mo sa mga may sakit dyan na halos hindi na po gumagaling at pabalik-balik lang ang kanilang nararamdaman? Nakakaawa naman.
13: Ang masasabi ko sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa.
12: Mm-mm.
13: Ang dapat talaga sa atin, huwag ganung paniwalaan kayso ang iba ngayon nagsasabi na hindi naman ang yung maganda yan. Mm-mm. Hindi. Ako lahat ko yan, sinusubukan ko
12: Mm-mm.
13: Kung gusto mo.
12: Gumaling.
13: Huwag kang mawala ng pag-asa.
12: Tsaka huwag maniniwala sa sabi-sabi ng iba.
13: Kasi ang karamihan, sabi-sabi ng iba puro sabi-sabi lang yun Hindi mo pa naman nasusubukan.
12: Mm-mm. Dapat subukan.
13: Subukan mo. Ako sinusubukan ko talaga
12: Marami ka na bang pinagamutan?
13: Ang dami ko na nag-umpisa na ako doon sa mga sa Manila din. Mayroon din na...
12: Mga herbal
13: din. Pero hindi
12: Wala kasi namang... Wala ka namang naramdaman na pagbabago?
13: Yung una ko inano, wala raman akong na parang ganun pa rin kako.
12: Pero baka hindi mo naman dinerderecho. Baka madali ka lang gumamit. Sa akin kasi dinerderecho mo 5 months
13: Hindi ko naman sa... Ayaw ko naman na Ayaw lang siguro.
12: Wala kang faith na gagaling ka.
13: Wala akong feeling na parang gagaling ako sa ganito.
12: Mm-mm. Kasi kung wala kang faith sa akin, kung hindi ka naniniwala, bakit ka pupunta ng Legazpi? Di ba sabi ng asawa mo, ang dami naman doktor dito, ba't dun ka magpapagamot? Ako nga, nandito ako sa Legazpi, nung magkasakit ako, nagpunta ako ng Manila para magpagamot. Hindi naman ako gumaling. Kaya yung paggagaling talaga, nasa paniniwala mo yan at sa pagsunod sa mga bagay-bagay na sinasabi sa'yo ng iyong manggagamot para ka gumaling. Pero kung hindi ka naman talaga susunod at pilosopo ka pa, sasabihin mo, hindi naman yan doktor, doon ako sa totoong doktor. Di ba may mga doktor naman po talaga, doctor of medicine, may mga doktor naman talaga na, di ba noong unang panahon, ang mga doktor natin, yung mga herbal doctor, mga kwak-kwak, naniniwala baga tayo. Kami naman yung mga makabagong kwak doctors na ang mga gamit namin ay mga computer na. Pero ang aming binibigay na mga gamot ay mga pagkain na masusustansya at nakakadetox sa mga cells. So yung mga nagsasabi po dyan na, ayan, doktor-doktoran lang yan. Alam nyo ba kung ano ang doktor? Teacher. So kung hindi kayo susunod sa inyong teacher, Dahil ang doktor ngayon ay teacher, paano kayo gagaling? Di ba? Ayaw nilang sumunod. Sabi, di ako gusto ko pang kumain ng karne. Bahala ka sa buhay mo, ma'am Nins. Hindi kita susundin. O hindi ka naman gagaling. Di ba, ma'am?
13: Oo. Oh, ako lahat yun, tinanggal ko eh.
12: Lahat ng pinagbabawal ko, tinanggal mo?
13: Tinanggal ko.
12: Oo. Alam mo, mami, maraming nakikinig sa atin dyan, sa Naga, mga matatanda. Kumusta naman yung mata mo? Totoo ba talaga na ang mga supplement ko nakakalinaw ng mata at ang eyes pa natin ay nakakatulong para makakita ka ulit ng maayos? Totoo ba?
13: Totoo.
12: Bakit? Paano mo nasabi? Ikaw ba ay...
13: Ako talaga, nakasalami ako dahil malabo, hindi ako nakakapagbasa.
12: Mm-mm.
13: Mula nung iminintain ko na sinabi mo, palinis ang mata.
12: Magpatak.
13: Pangpatak. Magpatak ka nung sa ibinigay ninyo.
12: Mm-mm.
13: Ay luminaw na ang aking paningin. Nagsasalami ako is pang protection sa sikat ng araw ko na ito.
12: Pero kaya mo na magbasa ng walang salamin?
13: Kaya ko na.
12: O yan na, narinig niyo po si ma'am. Ang dami nga bulag dito, di ba ma'am? Narinig mo sa radyo, nabulag na. Pero nung magpa-detox, dahil nawala yung mga bara sa ugat, sa heart, papunta sa brain, papunta sa mata, nakakita ulit ng maayos. O, kasi meron kasing nag-comment nung, alam mo, alam niyo po, pinupost ko yung mga nakukuha sa mata na mga uod. Nanay, ikaw ba may nakuha sa mata mong mga dumi, mga uod?
13: May... Kasi sa Ligas ko ako noong unang-una.
12: Marami.
13: Marami yung na, ano nila na...
12: Nakuha.
13: Nakuha.
12: Noong unang linis mata mo, ano agad ang naramdaman mo sa mata mo?
13: Presko siya.
12: Presko, parang maaliwalas. Fresh na fresh. Parang,
13: fresh na
12: fresh. Oh, maaliwalas. Ang sarap sa pakiramdam. Oh, totoo po
13: parang
12: yan.
13: Parang nawala yung nakasagabal doon sa mga gilid.
12: Mm, namakate.
13: Namakate-kate.
12: Tapos lumuluha ka pa. Di ba?
13: Oh.
12: Oh, ngayon, ang eyewear mo na lang ay ginagawa mo na lang pang protection sa mata mo dahil sa sinag ng araw.
13: Sinag
12: na. Pero hindi na talaga siya pambasa.
13: Hindi
12: na. Dahil maayos na ang pagbabasa mo. O, ano masasabi mo dyan sa mga matagal na pong bulag at malabo ang mata na nahihirapan na pero ayaw naman magpalinis mata at ayaw magpa-check up sa akin? Ano masasabi mo sa kanila?
13: Ano
12: kasi
13: masasabi ko sa kanila?
12: Baka mabulag sila, di ba?
13: Kung ayaw pa nilang mabulag, magpalinis ng mata.
12: Mm-mm.
13: Kasi ako dati noon, sinabi ng doktor, ugaliin ko doon magpalinis ng mata.
12: Mm-mm.
13: Naning hindi doon matuluyan. Mm-mm. Kaya nung nasabi ko doon sa mga kapatid ko, uy, kayo matutuman kayo na magpalinis ng mata. Kaya yung mga kapatid ko, yun ang nagpuntahan dyan.
12: Mm-mm, na nagpapalinis na sila.
13: Nagpapalinis na sila.
12: Sinabihan kita na, oh, weekly magpalinis ka ng mata mo kasi nakita ko sa computer na hindi na maganda yung health ng eyes mo. Kaya sinusunod mo ako.
13: Kaya sabi ko, okay, sundin. Kasi mayroong nakitang maganda, di ibig sabihin
12: dire-diretso. Pag walang nakitang maganda, di itigil.
13: Itigil,
12: 'di ba? Kaya lang po sa mga pasyente ng Nins Wellness Center, alam nyo, 1 month pa lang magaling na sila, kaya tinitigil na nila.
13: Oh.
12: Naniniwala ka doon na 1 month pa lang magaling-galing na?
13: Ako kasi noong nag-detox ako ng ganun, 1 month pa lang, mayroon nang nagbago. Pero hindi ako
12: nagpundo. Hindi ka tumigil.
13: Tuloy-tuloy lang yun.
12: Oh, kahit naramdaman mo nang okay ka na, hindi ka nang hinayang sa pera.
13: Pagkasabi ka na, sige, 4 na buwan, 5 buwan, okay na. Mm-hmm. Sabi ko, sunod-sunod rin ko yun.
12: Mm-hmm.
13: Hindi kasi, kung ititigil ko naman, ano pa?
12: Babalik agad ang sakit
13: mo. Babalik din naman uli yun.
12: Oo, kasi ba ang ano ko diyan, ang paliwanag ko diyan, base sa pag-aaral, ayan na, nag-aral po ako ng naturopathy, ang mga cells natin ay nabubuhay 120 days. So ilang buwan 'yon? 4 months. After 120 days, pag kayo po ay nag-detox na tuloy-tuloy, ang mga cells nyo ay parang mga bagong silang na ulit na mga, alam mo yung cells na walang dumi, parang sa bata. Dahil na cleansing, dahil na detox, natanggal lahat ng mga yung mga pinasok mo na mga preservatives, chemicals, lahat ng kinain natin. Kaya ang mga pasyente ko po pag nagpapa-blood chem, normal lahat. Yan ha. So yun ang dahilan. So ang cells natin, yun ang unang nasisira. Pag nasira na yung cells, sila po ay mag-mutate na, sila ay mag, alam mo yung pasapasa na yung kanyang sakit. sa iba't ibang organs, kaya nagkakaroon ng komplikasyon. So pag ang mga cells natin sa puso ay na-detox, yung bagong cells na ginagawa ng ating kidney ay fresh na fresh, wala nang sakit. So mawawala na po yung sakit nyo sa puso. Di ba? Tapos yung kidney mo naman, ganun din. Yung liver, yung lung. So yun lang po ang paliwanag doon. Alam nyo, hindi natin maipaliwanag ang nangyayari sa natural healing. Pero di ba kahit noong unang panahon, ang mga ninuno natin inaabot ng ilang taon dahil ang iniinom nila ay mga herbal, di ba, madam?
13: Oo.
12: Kasi yung mga ako, nanay mo ba noon tsaka tatay mo mahilig din sa herbal?
13: Herbal talaga.
12: Ah, herbal talaga. So ikaw ba ay naniniwala sa hilot?
13: Naniniwala.
12: So nung ang mga anak mo na pipilay, pinapahilot mo. O naniniwala siya sa quack doctor. Ngayon, sabi ko po sa inyo, kami pong mga natural practitioner ang mga makabagong quack doctor dahil ang ginagamit na namin ay mga makabagong pamamaraan. May mga tools na po kami na ginagamit. At kahit po sa abroad, di ba, maraming natural doctor.
13: Oh.
12: Sa India, meron pong mga bulag, bingi na gumagaling sila dahil sa ice spa, oh, di ba? Kaya dapat po talaga, madam, meron kang 100% na paniniwala.
13: Dapat talaga.
12: Oh, kasi kung hindi naman naniniwala, hindi naman gagaling, di ba?
13: Opo.
12: Oo, katulad.
13: Una-una, dasamahan mo pa rin ang dasal.
12: Yes, tama yan.
13: Kasi pag hindi mo sasamahan ang dasal ang bawat araw mo, parang wala ka rin silbi.
12: Yes. Ano ba ang ano mo? Ano ka ba, Roman Catholic?
13: Solid ako, Christian.
12: Christian, okay. Pare-pares naman yan eh. Basta naniniwala tayo sa Diyos at naniniwala tayo na yung magandang pamamaraan ng buhay mo. Di ba? Hindi ka na mabuhay sa kasalanan. Yan ay malaking bagay na nakakatulong sa atin, sa ating soul para hindi magkasakit. Kasi alam mo ba yung soul na maraming sakit? Maraming kasalanan yan. Di ba, mamay? Di ba, mami?
13: Sabi.
12: Oo.
13: Pero sa akin naman.
12: Halimbawa, mami, sa magkakapatid, nag-aaway-away dahil sa lupain.
13: Oh.
12: Nagkakasukasuhan sila dahil sa pera. Sa tingin mo, bakit nagkakaroon ng sakit sa puso ang isa sa magkakapatid? Dahil sa stress, dahil sa hindi marunong magpatawad, hindi marunong magbigay. Yun ay sakit ng ating katawan, sakit na rin ang ating kaluluwa. Di ba?
13: Ayun, tama.
12: Kaya mas maganda na hindi natin dapat adyusin ang pera.
13: Yan lang kadalasan na sabi ko sa mga kapatid ko.
12: Oo. Kasi pag ginus mo po ang pera, wala nang pinaka-importante sa'yo kundi pera. At pag ginus mo ang pera, hindi na mahalaga sa'yo ang samahan ng mga magkakapatid at magkakadugo. Tama?
13: Tama.
12: Ngayon, pag hindi mo ginus ang pera at marunong kang magbigay, marunong kang mag-share, nakikita ng mga anak mo yan, ang mamanahin na pag-uugali ng mga anak mo ay mabuting pag-uugali, hindi yung nagnanakaw. Tama?
13: Tama.
12: Ngayon, kung wala kang kasalanan, or wala naman pong taong walang kasalanan, inaamin ko nga ako nung bata pa ako, makasalanan ako. Pero nung ako'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon na magbago, nung magkasakit ako ng cancer, doon nag-start yung pagbabago ng buhay ko. Kaya ako, pinagaling ni Lord para ako rin po ay magpagaling ng mga may sakit. So yun ang iniisip ko na dahilan, bakit niya ako binuhay? Diba pag sinabi ng doktor, stage 4 na yung cancer mo, tapos hindi naman ako nagpa-opera ng breast cyst ko, sobrang laki kasing laki ng nyog at na-paralyze na ako dahil wala na, ang bigat na ng dibdib ko, pati yung mga braso ko, pati yung kamay ko, wala nang pakiramdam. Pero, miracle na ako po ay gumaling dahil sa mga natural na pamamaraan. Katulad ng pag-inom ng Guayabano juice 1 liter a day. Nins juice 1 liter a day. Nung ako uminom niyan, natunaw yung mga bukol ko. At hanggang ngayon, ang dami-dami ko pang natutulungan na may mga bukol. Maniwala kayo sa hindi, ang mga pasyente kong stage 4 ang cancer. Hanggang ngayon, buhay pa sila. Yes, buhay pa po sila dahil hindi sila tumitigil sa kakainom ng mga supplement ko. Paparinig ko sa iyo, sa inyo, mga nanay. Eto po, may isa akong pasyente. Nung ako po ay nag-outreach, namimigay ako ng mga school supplies, sumabay siya para, parang ano niya baga na, grateful siya, nagpapasalamat siya sa akin na siya'y gumaling sa akin, kaya gusto niya akong makita ulit. Dahil matagal na siya sa akin gumaling. Pero pabalik-balik lang siya sa wellness para uminom ng guyabano, para bumili ng juice at means guyabano. Siya po ay na-chemotherapy na. Stage 2 ang kanyang cancer sa breast. Sa breast ba yun? Or sa cervix? Paparinig ko po sa inyo ha. Ngayon, nung makainom siya ng mga supplement ko, dati kahit na-chemotherapy na po siya, tumatay pa siya ng dugo. Tapos mahina siya. Tapos hindi siya nakakapaglakad ng maayos. Very weak siya. Pero nang uminom siya ng mga supplement ko, eto na siya ngayon. Ang ganda niya na, talagang magaling na po siya. Pakinggan niyo po ha. Paparinig ko po sa inyo. Bakit ayaw ito?
14: Hi. Hello po, madam. Good morning po sa Gabos. Yan ako po si Jemeline Mutinario. May iba po ako ng stage 2, cancer, cervical cancer po.
12: Cervical.
14: Tapos pong supplement, na-try ko na. Nag-undergo na po akong chemotherapy, radiation, brachytherapy. Pero sumusakuyang namatian sa Gabos na produkto po, ang Means Wellness Center, iyo lang po ang sakuyang namatianan. Marahay ang sakuyang pagmati. Naulian po ako.
15: Kang day ka pa, nakakainom kang mga supplement ni Nins. Ano ang mga namamatian mo? Maski nag-graduation ka na.
14: Namamatian ko ang nalilibong ako, ang pagkaon ko, ang pagkaturog ko, dahil akong katurog ng sultol. Kang po na nagamit ko ako kang produkto, kang wellness,
15: Means
14: Wellness Center. Yan, sa kuya pong namatian sa ang pagrarahay sa kuyang mga namatian.
15: Sarong taon ka na sa kuya gagamit?
14: Yes, po, Dok. Sarong taon na po ako nagamit sa inyong mga produkto.
15: Ganyan, masabi mong wara ka ng pigmamati na may cancer ka.
14: Ganyan, na masasabi ko na wara na akong cancer. Parang balik na sa normal.
15: Kaya ano masabi mo dyan sa mga may cancer?
14: Masasabi ko po sa Indo, try nyo po. Ang Means Wellness Center talagang ako'y nagpapatutuo. Na ako sa naulian ka sa kuyang kamatian.
15: Thank you, Lord.
12: Ayan, diba narinig mo, Mami? Hindi lang ikaw. Ang dami-dami nyo. Kaya ako talaga, sobrang pasasalamat ko kay Lord na binigyan niya ako ng chance na makapagsilbi sa mga tao, makapagpagaling. Ito naman, kape lang. Ano ang kinakape mo?
13: Yung kape mo.
12: Nins Cafe. Ito po, pakinggan niyo ha. Pero hindi ko sinasabi, lalo na kung may cancer kayo, na magkape lang kayo. Kasi hindi ko po pinopromote na ang kape ay okay na. Dapat, yun talagang, kung ano ang sakit niyo, yun ang ibibigay kong supplement para sa organs niyo. Pakinggan niyo siya.
16: Ako si Ronnie taga Sorsogon City. Nagpa-check ako po dito sa Means Wellness Center sa Sorsogon, Sorsogon City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang gumito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkape na muna. Tapos after ako mag-inom, December, January, March. So, after 4 months, nagpa-blood camp ako. Magaling ang result sa blood camp ko. Puro negative.
12: For normal, Mami. Kaya magbaon ka na ng kape pag uwi mo, ha? Dalan mo yung asawa mo. Siguro ang 10 box sa inyo ng dalawa yan isang buwan. Bigyan mo yung asawa mo ng 40 box, 4 na buwan yan. Pa-blood kay mo pakatapos. Kahit wag mo munang dalin sa akin. After 4 months, bigyan mo ako ng blood chem. Pag nakita natin talaga na yan ay malaking tulong sa pagaling niya, masasabi ko, Lord, salamat. Ibinigay mo na sa akin ang lahat ng supplement na magaling para sa mga tao. O diba? Nakakataba ng puso ang marami pong natutulungan at marami pong gumagaling. Ito, Mami, pakinggan mo. Nung magpunta siya sa akin, mataas ang cholesterol, mataas ang uric acid, mataas ang creatinine. Ngayon, 15 days lang nung siya po ay mag-detox, normal na yung cholesterol, bumaba ang creatinine at normal ata ang uric acid. Pakinggan natin.
17: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
18: Opo. Pilipina.
17: Taga saan ka po?
18: Taga Santo Niño po.
17: Bakit ka nagpunta dito last
15: 15 days ago.
18: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
15: Mataas lahat.
18: Tapos okay. Yung ano pa?
15: Yung cholesterol.
18: Cholesterol.
15: So, nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
18: 2 weeks.
15: Oo, ngayon, nagpa-blood camp ka. Kamusta? Bumaba lahat?
18: Bitaba.
15: Okay, maganda ba ang detox?
18: Opo. Nagpalinis nga ito, ma'am, kanina ng ano?
15: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan? Maganda ba?
18: Oo.
15: Masarap sa pakiramdam?
18: Oh, yeah. May mga dumi pala yan eh.
15: Mm-hmm. Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
18: Ano? Dati 153 yan.
15: Oh, ngayon, ilan na lang after 15 days?
18: 141.
15: Wow, dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
18: Ano yun? 13 yata.
15: Ngayon, ilan na lang?
18: 11.
15: Wow, talagang maganda ang pag-detox?
12: Narinig niyo po, meron talagang kagalingan ano? Dati yung creatinine niya, 156, naging 143 after 15 days. Oh, madali lang, bumaba, 13. No, yung sugar niya, 13. After 2 weeks, 11. Oh, di ba? Oh, hindi po habang buhay ang sakit. Ang sakit ay gumagaling. Kung gusto niyo po gumaling, nasa sa inyo yan. Ako taga-turo lang. Ako teacher lang. So, hindi ko po sinasabi na ako ang nagpapagaling sa inyo, kayo ang nagpapagaling sa inyong sakit. Ako taga-turo lang at si Lord ang dapat niyo pong pasalamatan at hinga ng tulong para makaya niyo ang pagdidisiplina. Kasi kung hindi kayo magdidisiplina habang buhay po ang inyong sakit, habang buhay kayong iinom ng gamot, di ba? Bakit sinasabi nila, hindi naman ako gumagaling, nagpapagamot ako dyan, hindi naman ako gumagaling kasi hindi mo naman sinusunod yung mga bawal. At gusto mo laging kumain ng masasarap. Ang masasarap ay nakakapagpalala ng sakit. Ayan ah. Ayan mga kaibigan. Alis na po ako. Uwi naman ako ng Legazpi. Sana po lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon ay meron pong natutunan. Okay, so sige. Sa mga nag-stay at nag-share ng live ko, ito po ang nanalo ng school bags at isang Nin's Cafe. Alam nyo, kung nag-share kayo, mananalo kayo ha. Ito po, ang nanalo ay si... Aha, walang nag-share. Lahat nanood lang. Natulala sa'yo, mami, hindi na nag-share. Ang mga nag-share ay mga radyo. Paano yan? Walang nag-share. Di walang nanalo. Ito. Nanalo na ang mga ito. Sige, sa susunod na lang ha, kasi wala po akong dala ngayon na pang paraffle. Next time, bukas, ano ba bukas? Bukas, magra-radio program ako, magpapa-raffle po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ipakilala nyo ang aking wellness center na ito po talaga ay legit at hindi po ito nangi-scam lang. At marami po ang mga natutulungan at gumagaling. At hindi naman po lahat ng doktor ay tinatawag nating doktor ay ang iba naman po talaga ay teacher. Katulad namin, kami po ay mga teacher. Kami ay nagtuturo sa inyo kung paano kayo maging healthy. Kaya nga po mga kaibigan, sa mga susunod na araw, pupunta po ako sa mga schools para turuan ng mga nanay kung paano palakihin na healthy ang kanilang mga anak at hindi po mapunta sa malnourish. Ano? So, asahan niyo po, habang ako'y nabubuhay, patuloy ako magbibigay ng kawanggawa sa lahat ng tao na makita natin na dapat tulungan. Ito po ang inyong lingkod, ang natural, Ma'am Nin's Rosal. Maraming salamat!
19: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nin's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Ay, Doc, mapakonsulta ko ta ako.
1: Oh, natano, anong namatian mo?
0: Pindaman kay ni Doc, maluluya kay about ang pagmati ko. Di ako nakakakaon. As in, di ako nananaturog.
1: Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan.
0: Talaga, Doc? Ano pong helang ko?
1: Wara kang pira.

Hon Zental, ang isa sa pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Hon Zental ay responsable sa pagpapalaki ng daloy ng dugo sa ating mga utak. Epektibong pambawas ng pagkabalisa, nakakatulong din para mabawasan ang stress. At probadong nagpapalakas ng ating cognitive health. Ibig sabihin, mas focused ka dahil pinapalakas ng Hon Zental ang iyong concentration at mental flexibility. Hon Zental, isa sa pinakamahusay na sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Available na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center branches region-wide. The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

mga babo sa kalandagan. Magramang maghatod kanimo sa kamaturan o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Ngayon, Tulungan sa Kamaturan. Usa ka programang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tulungan sa Kamaturan. Karon, ang iya ang inyong mga alagad.

0: Nay, anong istasyon ng tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: This time check is brought to you by Liberate sa Limerick Cup.
2: Ito na pong 37 minutos na makalisa na las 4 ni Pagkaga.
1: This time check is brought to you by Liberate sa Limerick Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liberate. It's Liver Lover, boys.
3: Uni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot sa barenta kan ang daw. Mapaisik ang mga pagirundo. Suwerte sa numero. Asin pa kung suwel. Hindi ang maray na aga. Uragon! Maray na aga. Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
4: Good morning!
5: Basta Bicolano, Uragon!
4: Good morning!

Niwat maray naga mga tugang kita pan magsabay-sabay digi sa programang Maray Naga Oragon. Aldaw kita kunyan mga tugang ni na Biyernes. Betsa 19 na po kita kan bulo na Hunyo 2020 sa isa ko pa sa idong kasamay si Jess Magallanes kasabay ko man duman sa Lado Technical si Manolito Paidalia. Duman sa Tower si Manoy Jules Baldurama. Reporting po duty na po kita kunyan. Laom ko na nasa maray kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Talagang aliw na kaming nag-iribanda na rato pinig di sa Legazpi. Hindi sa Radyo Oragon, suwaki niya mga tugang nag-graduate ng engineering dyan sa Bicol University. Makes my heart beat. Do it, we still do it. Ganyan naglaw ako rin sa Radyo Oragon, suwaki nito po, elementary pa sana.

Ingat mo kamo sa duwang unas. Senador Chis Escudero sa mga tulang Senador Joel Villanueva, G-I-L. Ang mga din yung supong pigisip sa nindo sa doong sadiri, di lamang doong pigisip ko nang magiging kamugtakan kang Pilipinas. Talagang mga swapang kamo, di kamo makamugtaking tawa, pero ang maugmang unyan si Erning Akob. Mga de kamong supong, mga de kamong kamugtaki, ang pigisip sa nindo sa doong mga sadiri. Imagine na, kadakul-dakul na nagtitirios ko niyan, kadakul-dakul mga tuga nag-aasa. Ilingan doon kamugtaka niyan sa BHRMC. Nagpakapila mga tugad niyan sa opisina kang DSWD para sa nang magagading tabang kamo nagkamal-kamal ng pirak. Ingatan nindo mga tugad mga tawong ipokrito, lalo na mga tugad magtugang na tulfo. Mataram kamo problemang natawan nindo kay mga kanigong solusyon para simpleng problema kan magagumpi pa kayaraman pa nindo nagkakapirak pa kamo. Ilalaog nyo sa YouTube ay nagkaka may mga mini-sponsor.

Kada kuno ako na problema ang pinagatubang pa ng Pilipinas, nagpaapod kamo kay special session kasi ba solamente sa mga tugang ang orchids. One waling-waling mga tugang bilang national orchids. Kamang adinong kamugtake, kamang mga tracing tunador, mga tracing hudas. De kamang mga kamugtake, ano solamente yung gibo nindong kunyan mga tugang sa mga tao po tabi na kakampikan na dating administrasyon. Pinag-uuna nindong magiging kalaman nindo. Gabos-gabos mga tugang panggigipit ang pigigibo nindo. Mga G, kita mga tugang tanganing matawan lamang kita kimalino na pag-iisip pa. Kagurang na, salamat po at tinawan mo na magkabinyang panibagong buhay. Ngunyan na pagkaalaw. Igiyaman po kami sa mga dapat ming gibuhon na sinmagibo po kami kan sa mayang obligasyon. Kaya kami nakakaperwisyon yung kapwa. Kagurang na, nilikay mo po kami sa anong manapilig. Sa pag-ibumi kan sa mayang obligasyon ngunyan na pagkaalaw. At siminagan man po kami kan sa iyong katabangan. Natawan mo po ning malino na pag-isip ang sa tuyang mga servidor. Isipunin din mga tugang kamugtakan kan mga namamanuan bako mga tugang sila mga personal na interest. Tawan mo po sila ni malino na pag-iisip kaning makaiwaw sila sa pagkomitir kan anuman na kasalan. Yan po inagad may uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo po ka, boss. Good morning!

si siya kamo dahil kita nagkasarabay kasuapon mga tugang tanag ginong ninong man sa kasal si Jess Magallanes. Saro pa sana ito. Ngunyo na Johnny Guapa pong nakareserbang doa. Nagtatago na nga niya ako duman sa tagas na naman suyo na takasal. Pag may nakakailing sa kuya, sir, nagano ka nagdilay ka maprograma, sabi ko. Kung di pa ako nailing nindo, di man talaw ka makaprograma. Iyo?

Ngunyan mga tugang na naagaw na kan mga hudas na senador. Tranquilo na mga tugang senador nga dili dang ribok pero mga tugang kan dai pa ni nasa kamota. Alos mga tugang ribok ni ribok naman. Ngunyan tranquilo na kamo kay magtiwala pa kamo sa mga tawong arog kayan baka tabi mga tugang pagabot kan oras magkaruluko na naman kamo pagabot kan 2028 election man makasupog mga tugang si Bama Kina. Ansa ko yang madi ang pinakamatibay na principal kan Lamba Elementary School. Good morning, tabi kibadam. Beatrice Belbes. Sabi na ganyan ni classmate, at ang hindi mo nung ako'y pag-atulig, at ang ako'y atulta ka. At least mga tugang nagkairilingan kami, ano, si Mading Marivica. Hindi ko na alam na, magkakaralasi po lang kita kan high school, ano? Uy, Diyos ko ba, ano, Mamaura, good morning, kibamaura, Avilonios Avillano. Sabi na ganyan mga classmate, hindi mo na ganyan ni Marilingan mo ng karaw mo, ano? Arog daw kayo ni Mamaura kakaraw, Diyos ko na sana ba na Mamaura? Kung karaw mo, sa dedang makadaog sa kuya, dahil na kay Riboka, nailing ko sa maestro Mikang High School. Diyan sa may Ampangan Kantagas. Good morning, Sir Ramon Mayor. Sabi ko, sir, di siya nag, ano, di siya nag, kasi mga tugan, mga maestro po, tabi, maestro, nakulo silang nagaging mga estudyante. Sa kadakul-dakul mga tugan, nalilingawan na po niya silang mga estudyante. Pigrani ko, ma'am, sir, good morning. Estudyante mo pa ako, sir, sabi ni Sir na Ramon. Salamat, talamilbidan mo pa ako. Iyo na ngayon ang itsura ni Sir mo. Sabi ko, sir, dahil kaming pakilabot kang itsura mo ngunyan. Ang pinaka-importante niya ako, sir, kang naabot mi, so dapat ming maabuton ikang nagturo sa samuya. Ugmaon mo siya kaswapo, na-knowledge niya. You're my all-time lover. Ani kakasal niya ko, sir, aki an kan sa imong estudyante. Ang apat niya ko naninong aki kan sa imong ang apat niya ko sir naninong mga estudyante mo. Ugmaon sa moyang professor. Good morning. Mga mga to ano pag nailing man sa imong mga teachers sa laging parte kan buhay mo kung paano ka ma-develop. Kamasaro na kagawad kan Maragay Dita Kalegaspi. Good morning, tabi kami kong Harold Smith. Ano, Rold? Kumusta na, Rold? Di pa kumusta katabi, Rold, ni Jerry, ni Jerick Nerick? Good morning! Gari may nana ang utak ito. Good morning! My fantasies fly away. Good morning! Makaog mo talaga mga ito, ano pag nagkakatilipon ka tapos sa kadakul-dakul na tawa sa kinaban. Kaya ako po totalmente, dahil pa ako tatao magsayo mo pag ako pigko ang ninong, hindi naman ako nagsayo mo mga ito, except kung arayo na lugar. Talagang minasayo mo ako mga ito, kung pag-arayo ng lugar, for example, yung Masbate, Catanduanes, in other places, talagang minasayo mo ako, sabi ko, hanggang digdi lang po ako, kasi arayo na duman eh, mapagalon po ang pag-travel.

0: Sa bago kong panahon dyan sa Balinan, Paday, pasisya ka, Paday. Kaya ko aram man nga aram, nalingaman ko, Paday, sungaran mo duman. Sabi ni Paday, aranida siya yan, aranida siya, yan, aranida siya, mga tugang kikap malo, Mirandilia.
1: It makes me a turtle dove. Love's the game that we play.
0: Huwag mo ano, nagirilingan mang giraray kita. Igwa pa ako sa 27, igwa pa ako sa 30. Makaog mo bagaan? May pabaili po kami sa agat ang aning magkaornat-unat lamang mga tugang sa mga burulo ko na ugat kansa ko yung mga, palabang senior citizen. Makaig wala mang mga tugang kikaog man sa aga. Mga ibilin balak ka na tabi magsabi kiopig.

Kang nahagaw na mga tugang kan mga hudas, dinada ang death threat kunya ng Senado. Kang rin pa mga tugang nahagaw kan mga hudas, grabe pa ang problema. May nagpasiring naman sa MBI, nagpasiring naman mga tugang sa mga taga-NBI, mga taga-Bureau 5, PMP, DJ, Sinibapa, para na mga tugang masiguro ang lugar. Kaya, kung mga din yung supo ganun, itiwalaan ka mo, honorable ka mo. Kaya tama mga tugang si Congressman Rodancio Marcoleta, Senador Rodancio Marcoleta. Alos mga tugang pigdataram ni Senador Rodancio Marcoleta, gabos mga tugang yaon sa katotohanan. Mga bulag, mga bayaran ng media, which is very true. Imagine mga tugang Arnold Clavio. Kaya ka lamang naso, kaya ilingon po niyan mga post mga tugang ni Arnold Clavio. Halatang halata na kontra ni Malay sa mga Duterte because he receive a money. Ang leader mga tugang kang Jesus is Lord. Para sa pano GIL ka pa naman, tapos saro ka ng ginibo mo ng hudas ka. Dagdagan pa mga tugang kansarong mga Bicolano. Kasubang

Nagpapapotponing good morning sa Bilog na Bicol Region at sa Bilog na Probinsya kang Almanyan, Congressman Kanaka Bicol, Congressman John Chan, Congressman Pino Garbina. Siyempre, mga tugang ang sanggo ng panalawigan kang Almanyan sa Panginoon, mga tugang ni Vice Governor Dideco. Kasabay na mga tugang kinatawan kang Tulong Desito kang Probinsya, kinatawan Carol Sigaso, kinatawan dating kinatawan Vig Siga Jr., kinatawan Melissa Badesa, siyempre mga tugang dumang sa 36, kinatawan Brian Arandia, ang Presidente Kandigan ng mga barangay sa Almay, kinatawan Mila Balda. Siyempre po ang SK Federation, good morning kay Macho Gamboa. Ini ang mga tultol na miyembro kang sanggo ng panalawigan kang Almay sa ibong kan pagiging aki pa. Talagang sabi nga ni mga tugang nagpapailig na kasi ng abilidad.

0: Ang sa kuyang pinakamatibay na amigo, good morning tabi kami kung ngariol bitangkor. Ang may pinakamaan para may ang pinakamatibay na magiray mga tong lampo sa wiring kasay ng mga luradan. Diyan po yan kay amigong Ariel, diyan mga tugang sa lower CP, Kandaragal, Mahay. Wayne Permijo, good morning. Diyan sa mga taga-barangay Gabawan, Kanaga, sa Puro 4, good morning. Asin, good morning, man kay Madam Aura. Amigong Ariel, good morning, ha?
1: And watch us from above.
2: Ano yan? Namaho ka lang. Ano yan? Pansin.
0: Masiraman ko tan amigong Ariel pag inuminumon pagkaga so pinakalakaga bagang lakad bulan ano tapos so ano just like every child kasubanggi mga tugang paglibot-libot ko talagang dakul ang dagit dakul mga tugang dagit kay Escudero dakul mga tugang dagit kay Joel Villanueva nauna na riparo ko digdi palang tabi mga tugang sa probinsya kang Albay siguro sa out of 20 nakahistorya ko mga tugang duman sa lotoan may nakauron ako duman duman mga tugang sa sarong bakery may nakauron ako duman duman sa tambayan may nakauron ako duman sa 20 mga tugang na nakauron ko siguro mga tugang out of 20 siguro mga tugang bako sa pag-amugawa ko mga tugang sa pagbuhat din tukawan ang nagkauron ko mga tugang na makasara Duterte is ano nakauron ko mga tugang na nag-Duterte mga tugang 20 o 19 sabi ko, arog ka mo kayo. Ako niya ako, Lenny Robredo. Sabi, hindi naman yung mga kandidato si Lenny Robredo. Which is very true. Nailing niya itong mga tugang kamugtakan niya ito. Ganyan, ano? Si Tulpo deng, supog-suo deng, makasupog-supog ka na, sir. Mataram ka mo, madyan sa problema kan mag-agom. Papaampangon nando, paparibukulon na. Sabi na nababayang ka muna, tapig kukulugan siya. Magi mo ka muna yung pagi, ngayon magkasundo ka mo. Ito mga tugang, napigkakapirakan pa niya yan. Imagine, so aki niya mga tugang nag-inom sa rumbanggi, nagbayad ka 1.7 million.
3: And I feel that way still. Sometimes we took the hard road.
0: Samantalang mailing mo dyan mga tugang sa opisina kang MSWD, ODSWD. So nagkapi ng local government unit na kapila mga tugang para magagan sa naning tabang. Makanak mga po. Kaya sana ako ang salaminting kaagad yan kumamaura sa manyamiento kang PCSO. Makatama lamang ako sa loto tanganing once and for all. So mga tawong nag-araga ding tabang, so mga pagurang na ibinabandonar, kansay ng magurang, so mga persons with mental health, matawa lamang niya at mukhang magkakandig kong tabang. Kaysa may pira ka man nga. Grabe ang namamatian mo. Kaya marasa pa tabi si Arnel Ignacio. Sabagay, sabi mga tugang ni Arnel Ignacio, siya taga-records man sana. So doang kagawad mga tugang na nagbakalkan lote, makonsensya man tabi, kamo masupog kamo. Tapos kung ikatabi kagawad na may agom, mag-istik ka na duman sa agom mo, di ka na magkwaki-agom. Di ka na magduman sa nabadusan mo, nagduman kang banggi, nakashoot pan ka, nakakalo ka, ano, may pigtatago ka, mana. Believes without a doubt that I could move. Maduman ka mo sa lugar, nakakalo ka mo, maduman ka mo banggi. Pag una ko kang ginot, sabi ka mga nagpapaut sa kaning informasyon, ang pigdadara mo para sa akin, ito pala mga tugang pati sa akin, tapos inagihan ka na akin. Ngunyan mga panahon, mga tugang, kung arin palagod ang kabit, iyo pa ang masakit. Sa mga parauma, parasira, nalagantabay na po ngunyan paggaga, good morning, asin man sa kabo sa mga street sweepers. Nalagantabay na po ngunyan paggaga, good morning, tabi sa Indo Gabon. Siyempre, mga tugang, sa kabo sa putabi ng mga negosyante, sa mga GROs na minabarba pa sila sa tugunan sa kapa ko mga barangay official. Romdumontabay nito mga tugang ang barangay pigdatabangan de mga tugang pigdatabagan. Tabangan nito bako na pagtabagan nito. Kung mabiding ka mo kang project bako mga tugang so highest bidder kundi so lowest bidder. Minako ka mo kay highest bidder tabi basog nito ang bulsa nito. Again, kung ano mo na karahayan para sa barangay, paisiw nyo doon kadaklan. Lalo na mga tugang sa barangay sekretaring, sisulo sana. Hindi ka lamang ka na konsensya. Ang makatakot kan pa nagbiltada sa imo. Paano ka na kaya? Basta ako po sa totoo lang, takutin ako mga tugang mag-ibuning arog ka yan. Dalan, tamataram ako. Diyos ko na sana, nakalusot ako ngunyan sa pagbapang tulo. Anong klaseng glimik ang gigibuhon ko? Tapos baga mga tugang, masingani baga po tabi, pigasabing mga imahin sana, may nasamba ka. Malay mong inagsamba ka, sipaon ka, ano?
4: I can't remember when you weren't there, when I didn't care.
0: Sa mga taga-dita, kan Legazpi, good morning.
4: One but you.
0: Ano na tabi ka mo? Opisyal dyan, sa daraga na nagbakal mga tugang kilote, masupog man tabi ka mo. Samantalang kayto kan panahon ni Mayor Ching Triumphante, duman na mga tugang nag-opisina si Mayor Ching. Para sa namapakare mga tugang sa mga benepisyaryo kan daga. Ngunya na araman may napigpawarakan ng mga tugang pig samantala manindo. Iba duman mga tugang nagkakitulong lote, apat na lote. Aranon mo yan, lulubungan mo. Itatao mo sa mga kapamilya mo, ingangalan mo sa mga kapamilya mo, masupog ka daw tabi ka. Tapos wampang naman ka mo sa mga taga-daraga, anong klaseng utik na naman ang gigibuhon nindo?
4: Afraid, I've loved the life we've made. And
0: Kap, Isha Mismael, good morning. Kasi good morning man tabi ka barangay Captain Danilo Agripa, ka barangay San Sakali Gaspi. Kagawad ka Luy Bongkon, kan barangay Tula-Tula. Pag-utik na ito, Kibin. Isira mo.
4: Can't remember what I...
0: Masira mo niya. So, may pansit bagang may sabaw-sabaw pa. Tapos ano? Ano pa dyan?
4: I listened to before. I swear, you've taught me everything I know.
0: Pigarom naman ko, may binakalan akong pansit kang saruo.
4: Someone so... But through the years it seems to me
0: duman pala sa maya.
4: Need you more and more.
0: Rayo garing ito.

0: Si Riman, mga tugang, dumantabi sa mga construction workers, sa mga gwardiyang nagantabi ngayon pagaga. Good morning, makusugo lang sa iyong monitor, magantabi sila sa Radyo Ragon. Good morning.
1: Today, you've kissed my tears away, as long as it's okay.
0: Sa mga OFWs, sa nagantabi ngayon pagaga. Siyempre po mga tugang, 54 barangay kanmanwanin talaga sa Panginginot po ni Mayor Vic Marete. Kasama rin na po tayo mga miyembro kang sanggunian, Kagawad Bob, Kagawad Dapilo, kasi naman si Attorney Kagawad Ayan Makasinaga, ang Kagawad na may arama. Pasarong Kagawad mga tugang ang solamente. Anong man nga na ipasar mong resolusyon? Magpasar ngayon yung resolusyon na magkaigwa ngayon ki Onra, magkaigwa ki Award, ang Municipal Accountant kanmanwanin talaga. Sabi nga ni mga tugang ni Kagawad Makasinag, trabaho niya yan. Oh, sure ka naman, oy, kasabay ka.

Wanda mga tugang kimagkakanigong Ondra, anong klase ng Ondra ni tatao sa mo? Parte yan kan sa among trabaho, parte kan pigusildumi, ang buwis sa pigbabawal sa muya kada bulan. Ang sa kuyang panaba, sinamo mo na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Alson Magaliano, kasarabay na po ang sa kuyang bilog na pagiribo sa council, kagawad yung kagawad RJ, kagawad Roland. And syempre mga tugang ang mabalik na treasurer kan kailangan ko good morning kita tamayo tapos kina de Mayores. Masunod na kagawad kan kailangan ko Kevin Soto. And good morning man tabi sa Maygus. Matibay, mabuot, may prinsipyo si may paninindugan ng kapitan. Kan barangay Busay kan daraga. Maswerte ka mong mga taga Busay. Na may kapitan ka mong arog ki barangay Captain Moni Dua. Evangeline Sidon Llabanes, good morning. Asiman, good morning sa magayong kong amiga. Good morning ki Adendaria. Then good morning. Ano din nakaluto ka na din ki Pandisal? Arog man kan mga tugangan abilidad ni Barangay Captain Arsing Bunrial, ang kapitan na may arama. Sabi ko nga ni mga tugang kundesya na nakikiaraman mga politiko, siguro mga tugang ining mga tawong ini. Pag nagkandidato ini mga tugang bilang ABC President, dakulaan may tatabang kani kung paano makakapasanin mga importanteng layers para mga tugang sa karahayan kan mga daragenyo. Bako mga tugang kung may pipasa na ordinansa, makontra ka mo. Pagabot yung oras, gusto ninyong magpapil ka mo. Ay pumurupundo ka mo kan mga kalukuan nino, tapagabot ka nuras kakastiguhon ka mo kan mga tagabanuan kan daraga. And but you, I swear. Kapano, Mirandilla kan balinan, good morning kasi magkimanoy ikoy. Can't imagine it. Manay Bilin, buong karas na Manay Bilin. Pakisabi na lang tabi, Manay Bilin ki Oping. The two of us. Dilam lag may pabayli lamang kita. Manoy Willie Milena, good morning. Asin, good morning mga sa kuyang kapamilya. Good morning, tabi kagawad Raquel Magallanes, Loyola Kankilikaw. And of course, mga tugang si Romel Red. Ang nagagang tabi na po ngayon na pagkaaga. Morning. Through the years, I've never been afraid. Edgar Losilo, good morning. Amigo, good morning, tabi amigo. Miss you so much, amigo. And of course, mga tugang pinakamatibay kong amigo. Good morning, tabi kisir Errol Lasado Mallorca. Right here with you. Kaya ang mga taga Busay, maswerte ka mo ito may kapitan ka mong arog ni Barangay Captain Moni Dua. Kaya mag-graduate ining kapitan kan Barangay Busay. Dalanta, an accomplishment kay ni mga tugan ginibuhan kay ni talagang sabi nga di mo matatawadan. Pagluto naman na ibilin pansit, masara mo man ibilin pansit. Can't imagine me. Oh, nangirling, kumusta ka na nangirling? It seems to me I need you more and more through the years. Good morning, tabi sa imo amigo. Naramduman ko nga ni mga tugang dyan sa Balinad. Kadakul-dakul ng programa na implementar ni Kagawad Malo ng kaigwasinda mga tugang ki... Magkaigwasinda mga tugang ki ano? Magkaigwasinda mga tugang dyan ki... mga projects, si Nampo, si CCTV... Na importante ning maray mga tugang unyan sa sarong kaipuan ng maray sa mga local government unit. Sabi ng mga tugang kansudal, sabi ng mga tugang ni Aling Junisio, di man yung naginibuan, pakibulara tabi kan matamo. Tanganing maaraman mo kung ano naginibuan dyan sa barangay. Yung so, mga taga di La Paz, maray na agad daw tabi sa Indugabo, sabi mga tugang ni Kagawad. Grace Maralino Madronio, ini proud na proud ako naging barkada ko ini. Siguro kagawad Grace, maski bako na kita mga barangay official, sana pilmi pa kitang mag-rilingan, ano? Kiring kan dating pag-aramiguhan, tanong?

Halos kasubang yung mga tugang. Di talaga pa ako mapaniwala. Ang tawo palang digdi sa albay. Arog na kansin yung mga tugang kaano. Arog na sin nakan ngunyan mga tugang ka-aware. Arog na sin nakan mga tugang ka... Arog na sin ngunyan ka-alerto ang sa ilang isip. Kaya sabi ko, kung alimbawa, imagine ha, kadakul-dakul na problema dapat awan kay magkakaligong solusyon, problema sa kakulangan ng supply ng turyente, problema mga tugang sa tubig, problema mga tugang sa gasolina, tapos ano rin yung orchids bilang national bilang national orchids mga tugang marasa pa, ano? Sabi ko kadakul-dakul na problema, kaya pag minsan sana tabi, dahil ka mo magparapaluko. Yan ang mga nag-iling kantulfo. Ba't ang kabit ko niyan mga tugang sa kailing ni kantulfo, maurag na. At mabalik na kapitan, kan barangay San Roque Candaraga. Good morning tayo, barangay kapitan Gina Caliada. Nugmaw na ko taulo aldaw, every time, every minute, every second. Kadakol mga tuwing ng mga taga San Roque, Santo Cristo, pag-as.

0: gathering income. Tangan yung deka makaisip kay Maraw, taan barangay official mga tugang kun maasa kami sa honorario may kulang. Runot yan mga tugang sa mga tabong nag-alagad sa mga tabang. Kaya nagangalas ako duman sa iba na masurte nga niya. Kamunta naka-advance ka mo kansa yung honorario. Kami dahi pa po. Ngayon may mga contribution. Sagot mo yan mga tugang ng mga barangay official pag-unanin, no? Sa oras mga tugang na 7 minutos na makalisa na alas 5 ng pag-agadagdagan to ng informasyon. Pero mga tugang may mga opisyalis pa na nagbarakal kidaga. Kada yung mga supong pigsamantal pa so pangangaipokan mga tiyo sa mga yaw sa mga evacuation center. Yung pigsamantal pa mga tugang so mga tiyo sa nagkaarapiktaran kan mga kalamidad pagbabaha. Tapos mga tugang mabarakal ka mo ning lote. Kada gamitin pa nito so nagkapir ang pangaral. Magkasurupog tabi ka mo kan gibunin do. Ansa ko yung pinakamagayon amiga. Good morning kay Mary Sisa. Sa oras mga tugang na 8 minutos na makalisa na alas 5 din pagkaga, dagdagan tapan ng informasyon. Nasa linya mga tugang si Manoy Alan na Lopez sa Tunulan, maray na aga, pasok.
1: Urago Live Report.
2: Na aga Manoy Jess, maray na aga sa mga parantabay.
0: Maray na aga.
2: Sa mga dagdagang informasyon, ipinagdeklara ng valid and operative na nasanggunan panlalawigang tanalbay ang ordinansa na lokal na gobyerno ng siyudad ng Legazpi sa pagkataon ina 1,000 peso na financial assistance para sa mga kwalipitadong tricycle driver na residente ng siyudad ng Legazpi.
0: Gani aloy na yan lang na-aprobahan kang sarong ano pa kasi nakula saro sa mga local government unit ng Gisalbay na iguakipondo para saro ka na programa ang Legazpi and then personal pa hindi ka nagkapira pang local government unit pero sa ibang local government unit gano'n na kayo gwasin na ng technicalities baka aro kang ginibudig din sa Legazpi.
2: Roger to that. Ngayon na pag ini kana sila kana araw tama ba yata ngayon paging na bulan o aldaw talagang halang taon ang inigang at ulan po ka na presyo ng gasolina. Kung kaya saro ini sa mga pahagi ka na sabihan na lokal kang Legazpi para pamamayonin na mamatabangan tricycle drivers tapos na dadigi sa pagsitot sa ito yung sitat.
0: Sana lang kung may taon yan sa mga tricycle drivers, pagkatapos sabi nyo nung makuhaan na sabi ng country na pigtaw kan city government, iba ka lindo, kan pangangay po sa arong, iba ka lindo, idaglag din ng gasolina, kaysa pag minsan na liba din na binakayod, porkit nakareceive ng arong ka na country na binapayangalo man kayo sa arong aldaw, yata binapayangalo sindang magkaon.
2: No, tama ka siya. Kung magigirom ko ng kabaya, kung naihat na sa taon at ika na kapareha sa subsidi ng disability. Sa tricycle driver, terbirahe.
0: Hindi ko yan, sarong aldaw.
2: Igo nga yan, ikaw kayang ayaw. Bakit ay halos ayaw mo sa kita?
0: Oo, kalaklan doon masalani ko may daladarang rido. Sabi ko ka mga ding supog nindo, samantalang kami niya ko, pag nagsweldo kaming pizza 15, pizza 16 niya ko, matrabaho na kami. Pag nagsweldo kaming pizza 30, o 30 pizza 1, matrabaho kami. Kasi ang pagkaon, di mo nagpapahingalo.
2: Yan baga sa mga sabing pag-iisip.
0: Oo. Tapos may nailig ko ba yung mga daladarang rido sa mga amigo kong driver? I-generize o tricycle. Sabi ko, Diyos ko, no, sana mga pag-isip nindo yan. Tapos, ngunyan ko sa nalanari paro na ababaon palan ang boundary kang sarong tricycle. Ano?
2: 120.
0: Oh, Diyos ko, no, ganyan lamang, kung ni kan operator, ganilugi ka ning maray?
2: Pang-maintenance na yan.
0: Kaya kaso mga tricycle mo, di mo na muna pagpapabiyay ka, boss.
2: Mahala pa nga ng isang tricycle.
0: Taram ko, garigwa ka naman kisampulong unit.
2: Hahaha,
0: Aliunso, wala tala, zero.
2: Yan.
0: Mm-mm.
2: Sa iba pang mga bareta managers, sarong 40 anyos
0: mm-mm
2: na nagpabisto na verifier ka na aleko, na nadakop, ka na mga operatibas ka na Bureau of o na sila Bureau of Investigation, katabang ana Aleko, na-aresto ang nasabing suspekado sa sarong entrapment operation.
0: Mm-hmm. Anong trabaho kayang sa Albatanangan?
2: Hello?
0: Anong trabaho kayang nanadakop na yan?
2: Nagwawara-wara ang monitor ko.
0: Sabi ko, ano ang trabaho kayang nanadakop na yan kan mga tawan kang NBI?
2: Ana nasabing suspitsado manager.
0: Police.
2: Nagpapabisto sa buhot na verifier.
0: Oho.
2: Na madyan sa mga responsibilidades.
0: Oo.
2: Na siya subutan na

0: katuan na ako ngayon maayos ng mga isyu nindo sa metro.
1: Kagakul na ang naging biktima ka iyan. Bata an Aleko, pag nagpaabot ka ng reklamo, an Aleko bungog. Kasi ang system loss baga, sumang ama basing kuryente, nakacharge yan sa tuya. Kasi nagari din man nagdidesider because aram ninda na magkaigwaman kay may mga illegal, itacharge man sana ngayon sa tuya na mga regular na konsumidores.
0: Bakit nag tatanggap na ma-inspection kan mga metro?
1: Oo.
0: As in, i-verify an account na connection na illegal. Kapalit kan kasaga din kwarta.
1: Amak-amakon mo yan.
0: Sa halos tulong alda o tulong bulan na pinag-monitor ni kan Aleko.
1: Nyata ta pinalat pa rin ng tulong bulan. Kaya masan ang sarong si Mana, sarong aldaw. Nyata ta pinalat pa rin ng tulong bulan. Kadakul-dakul yun na nabiktimalan.
2: Pero, pa man ang mga basta siya.
1: Oo.
2: Ano yung mga tabag-tay pag-tay naman
1: daog pa siya daog pa kan mga taga-media ang Aleko. Ang mga taga-media pag natawan mo kisarong chismis magibot magtigibot yung magkakani kong follow-up siya palanda isa na?
2: Hindi nga
1: maalat pa ki 3 months? Paano sa mga naging biktima kaya sa laguling sarong bulan?
2: Ipag-adalan ikang Aleko kung pero arit na atang at ating star at
1: putol-putol ka lang putol-putol ka hanap niyong maray na location yan go hello
0: kaya na po lang yan ang Aleko sa publiko na kumasa na masanto sa mga iskal na pinakasinan parang pinusunta ng pusina na remastering.
1: Lan?
0: Okay, so yan mo naman just sabihan mo, dagdag sa informasyon. Ako tabi si Alan Lopez sa itunod sa Kapitulano, Urago.
3: Urago Live Report.
1: Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon na dyan, mga tugang salamos. Good morning, one tabi kay Ricky Nebris Lomirio. And good morning kay Kagawad Ichi Lomida. Nagpapabot yung good morning sa bilog ng mga taga-matnog si Kagawad Lomida. And of course, mga tugang good morning, one tabi kay Kagawad Susan na Olimpo Amaranto kan Barangay Pandan. Saro ini sa pinakamatibay pang kagawad kan Barangay Pandan. Good morning ha, Kap Susan. Merle Marco Banga, good morning. Asimang Kimono Nelson, asimang si Manay Magi Magalaw na dyan sa Barangay Balinad. Yan po ang problema sa Indusa Albay Electric Cooperative. Nyata at kinakay po pang mag-alat. Nyata at kinakay po pang magpaalat ka mo kinagkapirang bulan. Kaya man sana, kami nga ni po sa media, bakusay niyo po sa pag-ambog. Kami po kundara ko lang na istorya ang nangyari. Kami within a minute, within a seconds, may resulta mga ito kung kami pinaabot sa muyang impormasyon. Lalo na kung nagadaan, araw-araw kayo. Kami po minagibok yung magkakanig kong paagi. Kamu dyan. Kamu dyan sa Aleko. Niyat at kami naalat pa kinagkapir ng bulan bago nito matawan kayo magkakanig kong solusyon ang problema ng araw kayan. Kadakul-dakul ha. Kadakul-dakul ng mga taga-Aleko. Kaya, iling ha, kanginot may pigpaabot na ako dyan na reklamo. Ininya ko naghabas ki kuryente. Ano daw niya ako ang dapat tinong gibuhon para po tabi ini madakop? Tinao ko ng mga tugang sa mga pangaran, daiman. Kaya pag misan makaurag-urag na kamo, mapautob ka mo one bill policy. Darong doon manido kay tukan panahon kan APEC. Igwa dyan kay itong mga tugang ki mga linemen, mga disconnector, na pag nagtao ka ki mga tugang ki a certain amount, di ka napuputulan. Pero bawal na bawal po yan. Mahirak man kamo duman sa mga konsumidores. Nagpapautob kita kan one bill policy, tapos kamo dyan sa Aleko, palpak ang gibo nindo. Sabi ko nga ni mga tugang, when I was in college, igwa kami kay itong mga problem. Uy, good morning pala tabi sa dati ming MPDO. Good morning tabi kay Sir Libby Espinas. And good morning man tabi kay kapamilyang Joey Lorente Loterina. Tapos kita tawin din si Nana Lulit. Good morning. Sabi ko mga

0: pagpigpapabutan ka mo ng reklamo, alo yun, iyo, kami po minapasalamat, nagkapasalamat kami sa inyo because natatawa nito. Kaso lang mga tugang lus-lus na ning maraan. May pigpaabot na po akong reklamo kay to. Inipo, tabi, sabi ko, initabi, may mga illegal na connection. Imagine na, Sir Levy, ang nadakop duman sa Sarong Purok tope, Sarong Purok pa sanayan 11. Ang problema, tamay ano palan dyan eh. May impormante man palan dyan. Nagdadangalang pa sila sa mga taga-Aleko. So may mga illegal na connection, nagtataranggala na. Kasuod ma, may pinaabot sa kuya na reklamo. I don't know. Nagibon ako mga tugang kiskitch. Pigtao ko na dyan sa Aleko. I don't know kung matawan tulos yan kung magkakanigong aksyon. Liman ka mo nag-iiro kasi ang systems loss, ang pigkukonsumo kan mga maabas na yan, kami po na mga tultol na konsumidores ang nagbabayad. Bako? Ah? Kaming mga tultol na mga konsumidores. Kaya pag minsan makaurag na magpaabot sa inyo kireklamo, ano pag-una ninyo, pagpipaabotan ka mo ng reklamo, sisay ka mo ng mga aksyon man. Pero mga tugang mabilang kakioras, imagine na, oh sir, initabi, pigrid din doon, kunyan, iguana naman ka. Kaya yan mga uro, anti-privacy na yan. Araw ka na Republic Act na yan. Isipunin doon mga tugang, kayto po, kan mga previous years, pag kayto may nahabas na empleyado ka na, mga habas na konsumidores kan Aleko, at least mga tugang na papangaranan, kunyan, alias Bicoy, alias Talong, alias Kangkong, na aram na mga tugang na maabas. Proud na proud na proud na proud pa. Kaya ang pangapunan sa inyo, sana tabi, kung gusto ninyong mapakarang supply ng kuryente ligdi sa Albay, kung may pigpapaabot sa inyong reklamo, mag-iwo man ka mo kayo magkakanigong aksyon. Igwa mga tugang kayo mga lugar na nagre-reklamo. Maluya ang supply kan kuryente because mga tugang kadakulan illegal na connection. Yes! Apektado po kaming mga regular na nagbabayad gan sa muyang obligasyon. Iyo? Sa bagay ako na kumablayman masyadong apektado tan parabayad sa muya, si hermano kasi hermana, mapalit-palit ang duwa. Pero irap man mga tugang, sana po na pag nagpapaabot kami sa inyo kireklamo, matawan tulos kayo magkakanigong atensyon. Narom duman nindo kayo, kan duman sa bako sa tabako, duman sa bakulod. Bako kayo ito nagrali-rali pa sa mga residentes. Pero mga tugang, kapalpakan, may pagkukulang man duman, anali ko, kampinurutulan mga tugang ng supply niyan, kuryente sa barangay, nagrali-reklamo mga tugang sa mga taga-barangay bakulod gan tabako, na siguro araw ka lang gibuhon nindo. Narumduman ko sa saruming pagriba sa broadcast naman sa Metro Manila. Ganitong babayeng kapartner niya mga tugang sa programa, taga Daraga. O taga B, yeah, Albay. Sabi niya, kanahon, kapanahon, maski puro paano kuta na kayto mga tugang, kanyaon po kayto suapit. Pag nagpaabot po kami kayto kay information, automatic po kayto ang aksyon ni Ma'am ni Sir, ano, Apo Alvarez. Ngunyan da ina, no, engineer Buksit, magtagalwas ka man dyan sa opisina mo. Mari paro man tabi siya, tapos ka mo mga nakapalibot yan, kay Engineer Buksit, paki-inform man tabi, no, rikas-rikas man tabi ka naksyon. Iyo? Imagine mga tugang araw kayo, pinaalat pa nino kipilang bulan bago makapag-aksyon, dapat as soon as possible. Pag may mga reklamo ka mong araw kayo yan, dahil pa si Manoy Ande. Dapat pag-arog ka ng mga reklamo, tawan tulusin o kayo magkakanigong aksyon kasi irak man ka mga nagbabayad ding tultol. Imagine mga tugang ha, sa ibang mga tultol na mga parabayad ka na leko dyan sa mga bayan center pag ano nagka-receive na kan bill, halos mga tugang nakapila yan dyan. Ako pilang bis ko lang naranasan dyan mga tugang nakatulong tiplo kan tukawan. Minapila dyan mga tugang sa Aleko para sa magbayad kan obligasyon. Tapos sigwa pa kayo mga maabas. Nako, eh dapat tawan nilo kayo magkakanigong aksyon. Imagine pinaabot pa nilo kayo tulong bura na pagmamanman. Kaya po sa api kaya ito, iwag kaya ito kinagkapi ng persona, tapos kaya ito si Sir Apo. O dali yung matawan kayo magkakaligong solusyon pa yung mga reklamong pipaabot dyan. Ngunyan sa Aleko, turog sa pansita, no, makaurag. Kaya sabi ko mga tugang, maski po, tabi magbaba na si Kristo sa kinaban. Talagang deki mangyayari sa tuyang nasyon. Kaso banggi, may nag-apod sa kuya, taga Manila. May mga pigmentioner siyang pangaran na mga kandidato lang Senador Cam Pilipinas. Sabi niya, pwede daw ako matabangan, pwede daw matabangan. Sabi ko, no problem with me. Basta ang pinaka-importante niya ako sa kuya, once nag-ano sa kuya, kinakay po na pirming may income dyan ng istasyon. Ngayon, okay lang. O, di sige, wow. Igwaki nagkapi ng mga prominenteng pangaran na aki man sa mga tugang kanagkapi ng government official. Ano ba duman aki kan Senador? Kaya sabi ko duman sa nag-apod sa kuya, kasubanggi, ako niya ako ang kaipuan kumasa na sa barangay Kulo Sartan, Amludipin. Tapos siya ako mga multivitamins. pinakaipuan ko niya ko yung para sa mga constituents ko. Ngayon, gumibo ka ng sending surat, i-email mo ngaya. O di sabi ko, sige. I-send mo ngaya sa messenger ko, tayo padar ko tulos naman, di wow. 90.7
1: Mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Bareta Express.
0: Morena ka mga tuga ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabalita ang unyon pong aldaw ni Biyernes. Pits sa 19 kanbulo na Hunyo 2020 sa isa. Inoto ito ang headlines kanto barata sarong polis arestado sa entrapment operation sa Legazpi. Revenue code kandaraga panahon na para amienda rana. Mga ebakwi sa banwaring kamalig na ngayponanin ayuda. DOSC andang magtabang sa mga anda sa pagresolbir kan kawaran ng tubig ng tubiga. Yentra Santo DOS Department Bureau of Fire Protection ginubatan. Padagos ang pagrasyon ng tubig sa mga lugar na maapektado kan maluyang supply. Yentra Santo headlines man kan mga barita sa lado nasyonal. Inyan maray na barita mga tuga. Senador Sherwin o Senate President Sherwin Gatchalian na hindi na di sa butang kinakaipuan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yentra Santo presyo kan mga produktong petrolyo pwedeng bumaba sa pwedeng bumaba. Hindi naman sa posibleng sa US-Iran na peace deal. Grupo kan mga abdoktor at mga abogado nagsumitin in motion sa pagkakabsul to ni Recto at si Manalidisma. DOJ ding nare-receiving warrant to arrest kontra kay Senador Bongo. Inan makamurumudo mga tukang ang mga kalaban kan administrasyon. Saro-saro mga tukang napigdan ako pa. Saro-saro mga tukang napigigiwan ng istorya takon yung kaso malawos ang impeachment. Makaigwan ang mga tukang kibutuhan. Ang kay Pony na mga tukang 16. Kaya mga tukang si Kilay, si Boy Kile, tapos mga tukang si Boy Udas, nagbalingbing na mga tukang para maprotektaran ang sailang sadili. National Simultaneous Earthquake Drill, epektibo sigun sa Office of Civil Defense. Yentra Santo headlines man kan mga balita sa lalo international iranas in Estados Unidos, nagpirma sa peace deal. Yentra Santo headlines man kan mga balita sa lalo in Karawat final roster kan Gilas Pilipinas para sa 2028 FIBA Basketball World Cup ililuwas na. Yentra Santo sa lalo in showbiz, Dennis Padilla abong tantanan kan sayang mga aki, mga matumang na aki. Irespeto rin noon sa ilong magurang. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ni Talis po pakalisin na kapirang hanap buhay.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Bibian, itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung akit po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano
1: opo,
0: sabi sa Imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala nang bukol. Oo, oh, grabing pasalamat sa Imo.
2: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita kids po tayo.
4: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Babes, malapit ng anniversary natin.
0: Oo nga no, parang kailan lang.
1: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
0: Siyempre, Lolay's yun.
1: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
0: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan and Park.
2: Radyo Uragon.
0: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
3: Ano oras po mga tugan sa Radyo Uragon? Eksakto na pong 30 minutos na makalisa na lasingko niyong pagkaga.
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon Barreta.
3: Oy, good morning mga tabi ki Kagawad Charlton ako ki Bubbles kan Barangay Market Site. Makagawad ini diyan mga tugang sa Barangay Market Site. Sabi ni kapamilyang Randy Liandilar, siya magiging campaign manager ni Charlton diyan mga tugang sa Barangay Market Site, si Bubbles. Bubbles for short. No? Good morning man tabi ki Risa Magallanes ako, and of course good morning man ki Herbert Barceta. Asin ki Madam Madam, good morning ma'am. Okay, so mga nagkarapot palang tabi sa resulta kan STL Depo ngunyan, suspendido ngayon operasyon kan STL sa Denyato, maraman na rason. Baka grabe pa ang problema kanya, kaya pa mga tuwag na si Sentro ng Gad. Mamila Lara, good morning kay Mamila.

Panday 1 minuto sa makalisa na lasing ko din paggaga sa kunya sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal sa arestado ang sarong polis sa ali sa regional mobile unit. 5 matapos ang entrapment operation kan polis sa regional office number 5 sa Legazpa City kan nakaso od ma. Siguro sa Philippine National Police, sa sarong sinabi ni PNP Chief General Jose Milicio Nartates na sa zero tolerance policy ang pulisya laban sa mga members ng PNP na mahilig magkaguaning extortion. Tama po yan! Bawal na bawal ang extortion, pati po sa mga taga-media ng extort sa mga miyembro ng Philippine National Police. Pakinakop naman tabi nindo. Ako na pigdo-tolerate nindo kami mga miyembro ng PNP. Kung may taga-media ang nagagad sa indoki pang gasolina, dahil nindo pagtaawan, taawan nindo kibareta. Kasi igwa kayo mga palatok para extortion, dahil sa gibo man nindong miyembro ng PNP. Sigon sa nagipay kang pulisya, din nila kukonsideraron ang nasabi ng gibugibo ka na kapi ng miyembro ng Philippine National Police. Kung kaya kaso ba sa ginibong entrapment operation sa rong miyembro ng Philippine National Police ang nadakop sa siyudad kan Legazpi. Ang pag-asa baga, pag-iuga ka mangyan magtaram, abo man magsimbag. Ano sabi kang pag-asa? Deng pag-asa ko niyan. Ah?

Kainag ang mantabi sa kayang kapamilya. Good morning, kiprimong Edgar Anyuneva, asin mga si Tita Tinga. Asin ang sa kayang mga kapamilya, mga tukang kasapo na kaerlingan kami dyan sa Casa Lorenzo. And good morning, mantabi, kay amigong Jimson Asayaw ni Varesa. Mientras santo, si Bapang detalis kan mga balita sa lado lokal na papanauna para makaiguan ng amin, para aminderan ang revenue code kan banuwaan ng daraga. Inalaging paig ni Kagawad, Attorney Ayon Makasinag, Chairman kan Committee on Laws and Chairman kan Committee on Appropriation sa ginibong pakikipag-ulay kan Uragonosa. Sayang tinapin na chimpo kupong... Sigun sa laging pag ni Makasinag, chimpo kupong-kupong pa ang revenue code kan daraga. Kung kaya kinakaipan subot na amindara na ini. Sa ibong nalado, pinaglino man ni Makasinag na maagi man sa magkakanigong konsultasyon ang pag-amindar kan revenue code kan daraga nin huli man sa palago sa paglangkaw kan presyo kan mga barakalo na. Asi mo ng palago sa paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo kung kaya. Maagi man sa magkakanigong konsiderasyon ang pag-aprobar kan pag-revisara kan revenue code kan nasabi ng banwaan. Nagawang tabi, kimanay Ofel, arebalo manay Ofel. Good morning, tabi sa emosiri man mga tugang sa masulo na kagawad kan barangay. Market set, good morning, kibubbles. And siyempre po tabi, sa pinakamantibay na barangay treasurer kan barangay. Alcala, good morning, tabi, kay Vic Milafuente. Lalong nagagayon, gariman sa mga tugang si Vice Ganda. minutos o 35 minutos na makalisa na lasing ko ng pag-aaga nangangayipo na sa ngunyan ng tabang finansyal para sa panghural daw nagasusan mga ebakwita sa barangay Anulingkan, Kamali, Galmaya. Tugon sa impormasyon na nakabot sa Uragonosa, nangangayipo na sila kayo magkakainig kong tabang ninhuliman na nasasakit na sila mantang palago sila nakaisar sa mga evacuation center. Sinabi pa kan mga ini na nangangayipo sila ngunyan ng ayuda sa asistansya finansyal para sa sendang mga kapamilyang nag-eskwela ngunyan, particularmente ang pangbalo na sin pamasahe. Kaya laom nila na makakigwaning cash assistance para sa sainda. Kaya bung nila doon ay pamanagpapalawasin kasimbagan si Mayor Caloy Baldo kan banwaning Kamaliga. Sa araw kayo ng kaagadan kan mga evacuees na palago sa nakaisar sa mga evacuation center.

0: Ini ang dapat ay konsiderarkan mga senador na nag-receive ng dakol na maleta si Father Fabio Villanueva sa so nagkapirapa na nag-receive mga tugang kidakulang kantidad. Magtao man lamang kamo, magwaras man lamang kamo duman sa mga katugangan niya to. Sabi ko nga ni mga tugang dyan sa opisina kang DSWD kadakulang nakapila para sa na magagading tabang. Tapos sigwa kay mga tabong may kaya na. Nayaon pa mga tugang nakatago pa sa opisina. Iyupan mga mabas. Kaya napipikon kamo kan mga tinaram ni Senador Rodante Marcoleta. Totoo. Yan mga babas ko niyan mga tugang nakabarong tapos sa kakota. May gwardiya na, may pag-driver pa kung ano-ano pa. Yanta Santos sa iba pang detalis kan mga barita sa lado nasyonal o sa lado lokal yung pinag-uiras ngunyan kan Department of Social Welfare and Development ang sadang mga programa para makatabang sa pag-resolver kan ka-crisis bilang paganda sa pag-abot na El Nino. Sigun kay DOS sa Regional Director Romel Serrano, nagsagibo sila kay mga programa na pwedeng gamitin particularmente ang desalination technology kung saan pag-convert kay ni ang tubig sa fresh water ang maating o mga bako fresh na water sa normal water. Kasabay kay ni sinabi pa ka na sabi ng Regional Director kan Department of Social kan Department of Science and Technology na da silang magtabang para mapakaren supply ng tubig sa bilog na Bicol Region particularmente sa probinsya kang Albay at sa siyudad kang Legazpi. Pwede nga ni mga konsumidoros kan prime water pag-una nito malinigo niyan. Diyos ko na sana mailinig pagminsan mga nagpapataw-pataw sa ibabaw kang tubig. Alagad ba nga ito pag naglaog na ini sa purifier, pag-una nito malinigo na. Yo. Rantay 8 minutos makalista na lasingko ng paggaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal palagos sa pagkukondisyon ng ating water rationing activities kan Bureau of Fire Protection sa barangay o sa nakapirang barangay sa Banwan kan Ginubata na pikukulang na ning supply ng tubig. Inalaging paig ni Bureau of Fire Protection Fire Marshal Fire Inspector Warren Orindaina kaya ang sinabi na nagigibo sila kipag-supply ng tubig inhuliman sa kakulungan ng supply ng tubig sa nasabi ng Banwan. Ipinaliwanag pa kanasabi ng official kan Bureau of Fire Protection na nakikipag pag-coordinate man sila sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kan Ginubatan. Sigon sa impormasyon ng Barangay Trabezia ang salo sa mga lugar na nangangayipon yung supply ng tubig. Sinabi pa sa impormasyon na 24/7 ang pinagigibong lakdang unyan kan Bureau of Fire Protection Ginubatan para makataon yung supply ng tubig sa mga lugar na apektado kan kakulungan yung supply ng tubig. Yan mga tugang ang detalis kan mga barita sa lado lokal, ang detalis po kan mga barita sa lado nasyonal pakalis po ni Sarong Hana Puhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago. Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyong Urago, eksakto na pong 40 minutos na makalisa na lasingko ng pagkaga.
3: Barreta Express!
0: Sabi kayo yung nag-text sa Kuya, Sir Jess, kung di mo paaram sa mga opisyal dyan sa daraga na nakabakaling loti, tawan taka. Aram ko na po. Ngunyan, sa detalis na kan mga balita sa lado nasyonal na nindugan si Senate President Sherwin Gatchalian na kinakaipon sunodon ang nakasura sa Constitution mapalapit sa kaipon na numero kan sarong kan threshold kan conviction para sarong impeachment trial. Ibig sabihin, two-third ang kinakaipon na boto para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nilinaw man niya na sakop ang liwat kan suspension ni Senator Joingoy Iswada. Alagad bilang Senator Judge, amak-amako man kan mga kadangagan nindo. Kansarong aldaw, nagkaigwa ka muna ng eleksyon sa pagiging Senate President, tasabi nindo, dahil si Estrada. Ngunyan, sabagay, okay, ni? Hindi ako kayo ni madagdag pa. Sinabi pa kanasabi ng senador o sinabi pa ni Gatchalian na mantang dahil pa mga tugang kilisisyon, digdi, matiliman siya gaya na may presider kay impeachment trial laban sa vice-presidente. 41 minuto sa makalisa na lasing ko din paggaga. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, pinaglalauman kan Department of Energy o DOE na makakaigwan yung rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na simana matapos ang anunsyo kan Enot na peace deal sa entre kan Estados Unidos siman kan Iran. Inilaging pag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abada. Kaya sinabi na bala na kulang posibilidad na dimalangkaw ang presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na simana. Dalaman kan kasunduan na pinirmahan kan Estados Unidos sa siman kan Iran. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado nasyonal, inagad kan mga doktor at mga abogado sa Office of the Ombudsman na liwat ang bisigaran ang resolusyon na absoldo si, si dating Finance Secretary at ngunyan Executive Secretary Ralph Recto at si man si dating PLL President Emmanuel Ledesma. Ipinagsumitir ka na sabi ng grupo ang motion for reconsideration sa Tanod Bayan para iliwat kayo ng pagalala na kuturang nasabi ng resolusyon. Kung babalikan ang reklamo, nagpunan nasabi ng reklamo ni Uliman sa illegal na paglipat kan 60 million pesos na pundo ali sa reserve fund kan PhilHealth pasiring sa National Treasury. Iniuragan kan pamilya ni Recto na sarong mandurugasen sa doon kapamilya. Good morning, tabi sir, Leteng Prolamante. Kung ba, nagkapila na sabi ng makumpilin, nabalik na ang pagbasura sa sadang na inutang pinagpiktasyon na pinagsumitil sa duwang alangkaw na opisyal. Inabibilangan ni kan Technical Malversation Pagbalgar sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, blunder si man grave misconduct, nanindugan makumpilin at naman dakulaan ng basin importante ang naging papel ni Recto sa pagbilog kan 2024. General appropriation at kan ini kinatawan pa kan distrito kan Batangas kan taong 2020-2012. Kung kaya sa ngunyan ang apod na sabi ng grupo na balik talon na ang naging desisyon kan Tanod Bayan. Quarantine minuto sa makalisa na lasing ko din paggagaliwat na pinaglilaw kan Department of Justice na deposit na nakaka-resibi. Kaya nung muna reklamo warrant of arrest contra kay Senador Bongo kasunod kan kasong pinagatubang subot kay Nisa ICC. Inalis mong naging paikantag pagtaram kan DOJ na si Paolo Martinez. Sayang sinabi na sakul sa presente palagos pa silang nagigibok yung magkakaligong verifikasyon. Kung talagang igwa naman agad kay warrant of arrest ay pinarawasan Senador. Parente 4 minutos makalisa nila 5 din paggagangunyan sa ultimong detalyes kan mga balita sa lado nasyonal. Liwat na ninindugan si Senador Bongo na dahil siyang nilabag na anumang nalay sa pagsabing ipinagpapasadyuso sa niya sa iyang kapalaran kasunod kan report na nagpaluwas na subuting ang International Criminal Court ni warrant of arrest kontra sa saiya. Sa sayang payag sinabi ni Senador Bongo dahil siyang pinagbalgar na lay alagad ang solamente sa nasubot niyang partisipasyon ligdi yung pagpautob kan lay asimon ang pagpautob kan lay particularmente ang na manunugod sa kampanya kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte kontra sa droga.
3: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado international, pinirmanan ni U.S. President Donald Trump ang si maniranyan na President Masoud Pezeshkian ang sarong kasunduan kanakaging Miyerkules na nagmamaot tawag tapusan di Agera sa Medyo Oriente na nagpuon kanakaging bulo na Febrero kasalina kan pagtutugot kaniya Iran. Nabawasan ang stockpile kini sa enriched uranium kasalina kan maiwasan na tabang pang-ekonomiya. Pinirma ni Trump ang Memorandum of Understanding sa sarong hapunan kasabay si Prince President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles matapos ang G7 Summit. Yan ang pirma maninikan Iran na pinal na ang nasabi ng kasunduan. Sinabi pa sa informasyon na pwede nang mag-agi ang mga lunadaan sa Strait of Hormuz.

0: Batang Sports. Sports News.
1: Sa detalyos kan Barreto Asalado nin Kanawat, ilinuwas na kasamang basketball ng Pilipinas o SMB and final roster kan Gilas Pilipinas na makikilaban sa window 3 sa 2027 final of FIBA Basketball World Cup Qualifiers nakatalaan sa Hulyo 3 sa isa. Anino na duwang laban kanaturang rosters na kinabibilangan kan mga sumusunod RJ Abariantos, Justin Baltasar, Justin Brownlee, AJ Ido, John Mar Pajardo, Chris Nozama, Mike Phillips, Kevin Kimbawa, Dwayne White, Troy Rosario, asin iba pa. Isabay kanyang naglalaumanan na to coach kan Gilas Pilipinas na makakadaanin onra sa nasyon ang pagkakaigwanin panibagong lineup sa Gilas Pilipinas sa FIBA team.
0: Buragon Barreta Express, Barretang Artista, Showbiz News.
1: 47 minutos na makalisa nila 5 ng unyan ng pagagang unyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado ng showbiz. May follow-up po si Dennis Padilla after kasunod kan ni post kan sayang aki na si Claudia. Ang petition nito para aliunan sayang pangalan sa sayang payag sinabi ni Dennis Padilla nila niyang kaya niyang mawara ang sayang mga aki. Sa sayang po sinabi Kenny na miss you mga anak. Partikularmente yung pinagunambitan kay ni si Julia Simang si Claudia Valdeva bagay garumduman na kanakaging aldaw nagpetisyon sa korte ang akin ni Dennis Padilla kay Claudine Marjorie Barreto na si Claudia na aliuna ang sayang apelyidong Padilla sa salidali ni sa apelyidong Barreto. Yan mga tugungan ka telepunan detalyes kan mga Barreta ang unyan pong aldaw ng Biyernes pizza 19 kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Saliwat po sa ngarang kan mga nakasabay niya ito sa pagbabalita si Manoy Alan Lopez sa Saituno. Salado Technical, si Manoy Topi, dumang sa tower si Manoy Jules Valderrama, ako pang sa ilong nakasabay si Jess Magallanes. Minawalat kan tataramon, day bali sa Yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano! Uragoy!
3: Basta Bicolano!
1: Adios, Marina Gabicolanja, happy weekend.
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Uragon, in the service of the Bicolanos, region wide. Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center.
4: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
0: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Means Wellness Center.
5: Hello, Mommy. Anong pangalan mo?
6: Shirley Abillada.
5: Taga saan ka po?
6: Manalisi po ko. Napunta po ako dito kasi po, noong napunta po ako sa sanitarium. Pero po talagang, yung gamot ko, parang sabi ko, wala pipik sa akin. Tapos, pinakikinga kita doon sa radyo kung maliit. Sabi ko, try ko kaya to. Sabi ko, sana ko. Samahan mo ko ako doon sa Naga at pupunta ka tayo sa clinic ni Ninin. Sabi ko, gano'n. Sige, Mama. Tapos nga ito, pumunta po ako dito sa iyo.
5: Mm-hmm. Anong nararamdaman mo?
6: Ano po, yung madali akong mapagod talaga.
5: Hinihingal ka na ba?
6: Hinihingal po ako.
5: Ilang minutes ka lang nagsisigid?
6: Nag-ano lang po ako, hindi pa ako nagwawali sa bahay. Yung nagkikilos lang po para magloko.
5: Naglalakad-lakad ka lang.
6: Naglalakad-lakad lang. Tapos
5: hinihingal ka na.
6: Oo, tapos palagi ako may katabing electric pan kasi yung gusto yung, ko kaming may hangin.
5: Kasi parang ka, kinakapos pa.
6: Opo.
5: O ano daw sabi ng doktor sa'yo nang sakit?
6: Sabi daw sa akin, complication doon sa balak ko kasi napa-stay ako. Sabi, may sipon daw yung kanan ko. Sabi nila, komplikasyon daw yun. Pero sabi ko, iba naman ang pakiramdam ko eh.
5: Komplikasyon na yan sa baga, puso. Ngayon,
6: nung pumunta po ako dito sa iyo, di kutsika ba ko? Tapos yung...
5: Minum ka ng mga supplement.
6: Opo, binigyan mo po ako. Tapos po, di, pagdating mo sa bahay,
5: ininom
6: ko yun. Tapos, yung pinapakiramdaman ko yung sarili ko, kung talagang effective, tapos sabi ko, ang galing ka kung nagkamot ni mom, ni ano, Doc Nain, sabi kong ganon.
5: So, ilang, yung, di ba na ang nalalakad mo?
6: Parang ganitong sinte, tapos yung kabilang kasada dyan. Oo.
5: Nakakaya mo na?
6: Nakakaya ko.
5: Dati,
6: na
5: hindi na?
6: Dati, hindi ko po na. Napahinga akong tatlong bisis.
5: Uy, grabe, ano? Diyan lang sa kabilang kalye.
6: Oo, tapos ko, upo mo na ako, sabi ko.
5: Hingal na hingal ka na.
6: O para, hindi ko po malaman kung saan ko kukunin yung
5: hangin.
6: Oo. Ano nga?
5: Buti nakapunta ka na dito.
6: Pumunta ako dito. Pero talagang pinakinggan ko sa radyo yung mga pinag-explain mo, tapos yung mga supplement mo. Sabi ko, try ko daw talaga yan. Sabi ko,
5: effective
6: hindi ako pang mamatay. Gusto mo mabuhay.
5: Effective.
3: Nakasimba na.
5: Nakasimba ka na? Oh, bakit so, dati hindi ka na nakakalakad papuntang simba?
6: Hindi. Sabi ko sa anak ko. Sabi ko doon sa anak kong lalaki ng motor. Sabi ko, sir, hindi ako lalakad. Iakon muna ko dyan. Sabi ko. Para paglaglakad ako, konti lang. Oh. Pero ngayon, nababano ko na sa kalsada. Pahula po na uwi sa bahay. Dire-diretso.
5: Wow. Bumalik na yung dati mong sigla.
6: Oo po.
5: Magaling ka na, no? Oo, sige, basta sundin mo lang yung mga bawal. Huwag kainin, ha?
4: Handa ka na ba para sa ating mental exercise? Makinig ka ng mabuti sa bugtong ko para sa araw na ito. Dalawang kuweba, laging mahalumigmig. Pinapapasok ang hangin para ang buhay ay pumagaspas, pero kung napuno ng itim na usok, ang hininga ay tiyak na magkakapos. Ano ang sagot? Siyempre ang ating lungs. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi lang basta paghinga. Pag-uusapan natin ang lung cancer. Hindi ito biro, inaanak. Kailangan nating gamitin ang ating sound mind, sound body, at question everything mentality dahil maraming maling akala sa sakit na ito. Dati noong 1800s, ang lung cancer ay tinuturing na extremely rare disease. Halos walang doctor ang nakakakita nito sa kanilang buong career. Pero tingnan ko ngayon, eto na ang leading cause ng cancer-related deaths sa buong mundo. Bakit? Dahil sa industrial flood na nakapaligid sa atin. Hindi lang ito tungkol sa paninigarilyo. Ito ay tungkol sa carcinogenesis o ang proseso kung saan ang normal cells ay nagiging maligna. Sa biochemistry level, nagsisimula ito sa DNA damage. Ang ating mga cells ay may tinatawag na proto-oncogenes na naguutos sa cell na lumago at tumor suppressor genes na napapatigas sa paglubo. Kapag ang mga genes na ito ay na-damage ng toxins sa free radicals, nawawala ang control. Ang resulta, uncontrolled cell proliferation. Dito na papasok ang oxidative stress at systemic inflammation. Kapag ang katawan mo ay puno ng anti-nutrients at seed oils, ang cellular integrity mo ay humihina. Mas madaling mamutate ang DNA kapag ang metabolism ay sira. Dapat mong tandaan, inaanak, na ang lung cancer ay hindi lang isang sakit. Ito ay isang systemic failure. Ang lungs natin ay ang main interface sa environment. Lahat ng nilalanghap mo, mula sa pollution hanggang sa volatile organic compounds sa bahay, ay direktang tumatama sa iyong alveoli. Kung wala kang sapat na antioxidants at ang immune system mo ay pagod na sa kakaprocess ng basura, magsisimula na ang malignancy. Huwag kang kampante dahil lang hindi ka umuubo. Ang lung cancer ay tinatawag na silent killer dahil ang lungs mismo ay walang pain receptors. Mararamdaman mo lang ang sakit kapag kumalat na ito sa pleura o sa lining ng iyong dibdib. Gagamitin natin ang self-reliance para i-audit ang iyong sarili. Narito ang early symptoms, ang mga pasaling na katawan. 1. Persistent cough. Hindi ito yung ubo na nawawala sa loob ng isang linggo. Ito yung ubo na tumatagal ng 3 linggo kataas. Ang tawag dito ay chronic non-productive cough. Minsan, nagbabago ang tunog ng ubo mo. Kung dati ay malalim, ngayon ay parang may bara. 2. Shortness of breath or dyspnea. Napapansin mo ba na mabilis ka ng mapagod kahit umakyat ka lang sa hagdan? Ang tumor ay pwedeng humaharang sa iyong airways. O kaya naman, nagkakaroon ka na ng pleural effusion o tubig sa bata. 3. Hoarseness or dysphonia. Kung ang boses mo ay nagiging paos ng walang dahilan, baka naipit na nag-tumor our current laryngeal nerve. Huwag mong isisabang kanta sa video, okay? I-check ang metabolism at physical changes. 4. Chest pain. Mararamdaman mo ito kapag humihinga ka ng malalim, tumatawa o umubo. Ang tawag dito ay localized thoracic pain. Ibig sabihin, ang lesion ay posibleng malapit na sa chest wall. 5. Unexplained weight loss. Itong pinaka-red flag. Kapag ang katawan mo ay biglang bumagsak ang timbang nang hindi ka naman nagda-diet, may hypermetabolic state na nangyayari. Ang mga cancer cells ay nagnanakaw ng nutrient mula sa iyong muscles. Ang tawag dyan ay cachexia. Narito naman ang late symptoms, ang paniningil ng sakit. Kapag ang cancer ay nagiging metastatic, ibig sabihin kumalat na ito sa ibang organs. Dito na nagiging critical ang sitwasyon. Bone pain. Karaniwang kumakalat ang lung cancer sa ribs o spine. Ang sakit ay mas matindi sa gabi o kapag gumagalaw ka. Ito ay dahil sa osteolytic lesions. Neurological changes. Kung ang cancer ay umabot sa utak, magkakaroon ka ng seizures, headaches, o kaya ay pagkahilo. Naapektuhan na ang blood-brain barrier. Jaundice. Paninilaw ng balat at mata. Ibig sabihin, ang metastasis ay nasa liver na. Lungs. Pagbubo sa dieg o sa taas ng collarbone, ang lymphatic system mo ay sinusubukang i-filter ang malignant cells pero hindi na kinakaya. Ano bang root causes? Bakit nga ba nagkakaroon nito? Kailangan natin i-audit ang flood o ang mga forces na sumisira sa ating kalusugan. Sabi nga natin, question everything. Hindi nang sigarilyo ang kalaban dito. 1. Carcinogen exposure. Siyempre, ang tobacco smoke ang number 1. Mayroon itong mahigit 7,000 chemicals at 70% na ito ay confirmed na carcinogens. Pero paano ang mga non-smokers? Nandiyan ang radon gas. Ito isang colorless, odorless gas na galing sa lupa at mumapasok sa mga bahay. Sa geology ng paligid natin, baka hindi mo alam na nalalanghap mo na ito. Isama mo pa ang asbestos, arsenic at diesel exhaust. Ito ang mga industrial toxins na hindi mo nakikita pero sumisira sa iyong bronchial epithelium. 2. Chronic inflammation at diet. Dito tayo mag-focus sa avoid nutrients. Ang pagkain ng maraming seed oils, canola, corn, vegetable oil, at processed sugars ay nagdudulot ng chronic systemic inflammation. Kapag ang mga cells mo ay laging on fire, dahil sa inflammation, mas mataas ang chance ng genomic instability. Ang mga lectins at iba pang plant-based toxins ay pwedeng mag-trigger ng autoimmune responses na nagpapahina sa iyong immune surveillance. Kung ang immune system mo ay busy sa pag-apula ng apoy sa bituka mo dahil sa maling kinakain, hindi na ito mapapansin ang pagtubo ng cancer cells sa lungs mo. 3. Genetics at epigenetics. May tinatawag tayong genetic predisposition. Pero tandaan mo, inaanak, genes load the gun, but lifestyle pull the triggers. Ang epigenetics ay tungkol sa kung paano na-express ang genes mo base sa environment mo. Kung ang pamilya mo ay may history ng lung issues, kailangan mong doblehin ang iyong self-reliance. Kailangan ng sound mind body para masiguro na ang iyong DNA repair mechanisms ay laging nasa peak performance. 4. Air quality at environment. Huwag natin kalimutan ang particulate matter, PM2.5. Ito yung mga sobrang maliliit na dumi sa hangin na kayang pumasok hanggang sa pinakailalim ng iyong lungs at dumiretso sa iyong bloodstream. Ang industrial pollution at usok mula sa pagsusunog ay bahagi ng flood na dapat natin iwasan o labanan sa pamamagitan ng pagpapalagas ng ating sariling system. Inaanak, ang pag-unawa sa lung cancer ay parang pag-audit sa isang factory. Kung ang input, hangin at pagkain ay madumi, at ang maintenance, rest at nutrients ay kulang, tiyak na magkakaroon ng breakdown ang machinery. Ang lung cancer ay ang ultimate breakdown ng respiratory machinery. Gagamit tayo ng data-driven rigor. Ang survival rate ng lung cancer ay nakadepende sa early detection. Pero mas mahinam ang prevention. Kailangan natin i-optimize ang ating biological system. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor. Iwasan ang mga pagkain na nagpapatas ng insulin-like growth factor 1 ng sobra-sobra Dahil ang hyperinsulinemia ay pwedeng mag-fuel sa paglago ng cancer cells. Ang cancer ay mahilig sa asukal. Ito ang kanilang primary fuel source sa pamamagitan ng anaerobic glycolysis. Kailangan mo maging matatag. Sabi nga sa ating commandment, without the capacity for violence, you are helpless. Ang violence na ito ay hindi lang physical, kundi ang agresibong pag-aalaga sa sarili at ang paglaban sa mga maling impormasyon at masasamang habits. Stand tall, see the flag. Huwag kang basta sumunod sa sinasabi ng commercial. Suriin ang bawat label. Alamin ang biochemical effect ng bawat iniinom mo. Dito sa Niswala Center, naniniwala tayo na ang one is none, two is one. Hindi sapat na umiwas ka lang sa usok. Dapat ay pinapalakas mo rin ang iyong internal defense gamit ang tamang nutrients na makukuha sa mga produkto natin tulad ng Nis Cafe o Nis Juice. Pero bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mo munang tandaan ang lahat ng symptoms at causes na tinalakay natin. Ang lung cancer ay sumusulpot ng overweight. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng cellular abuse at environmental toxins. Sa susunod nating bahagi, tatalakay natin kung paano ang ating product database ay pwedeng makatulong sa pag-maintain ng iyong respiratory health at kung paano natin lalabanan ang inflammation sa loob ng iyong katawan. Sigurado mong nasa kondisyon ng iyong isip, inaanak. Dahil sa laban na ito, ang kaalaman mo ang iyong pinakamatibay na sandata. Huwag kang padala sa superstition o sa mga sabi-sabi lang. Laging hanapin ang proven data. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Niswala Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito. Tita Maricel signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
3: Ang Niswala Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Niswala Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Niswala Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Niswala Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalos Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Basta Bicolano o Ragon!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Sakto na, 5 minutes lampas alas 6 nin pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon ang sundong kan mga pobring tios arug mo, Uragon. Bullseye! Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

And syempre, yaon man dyan, ang satuya naman, tampok ang satuyang paggatod nin mga bareta, syempre digdi sa programa, yaon ang satuyang pasada sa mga nagkapirang mga tema, o pero inutong ko na initabing ko yan gayod, bako manining siguro, dahil man makapiktar sa tuya, kundi for information dissemination man sana for the public na maaraman na may bagyo ano. Pero arayuon man ini maray sa tuya, pero mas maray na po itong aram ta, tabaad kung magngalas ka mo na mainiton niya ang panahon na ta may bagyo. Ano? O, may bagyo, pero yaon sa luwas kan par, ini pong naging tropical depression na, arayo pang maray sa luwas pa kan par, ano, matindi ni, pag nagkusog ini, pigmumonitor ini kang pag-asa, kasi siyempre malaog po ini sa par, kaya lang bako man delikado sa kadagaan tagari topless man sa ano. As of 2 a.m. po sabi kan pag-asa sa sendang latest monitoring as of 2 a.m. ini pong LPA dati na 06B and sendang na pigbabantayan gani sa luwas kan Philippine Area of Responsibility and na-develop na kumbaga naging bagyo na, naging na-develop na into tropical depression and si Ripan niyan sa distansyang nasa 2,130 kilometers sirangan kan Eastern Visayas. And iyan po iguanin patos-patos na paros 55 kph, gustiness 70 kilometers per hour, ang direksyon niya pasulnupan westward sa rikas na 15 kilometro per ora. Yan. Pero sa iling ko, kung ini magrani-rani gayon, basta dahil siya na magkusugo na maray, pero mapasalamat pa gayon kita, no? Sa iling nindo, na magdulot sa tuya nin mga pag-uran-uran. Gari, imbis na isikwal tan araw kayo na bagyo, pero mas gusto talugod. Basta bakusan na sumakusugon, tama dadalik. Pag makusugon, abuta naman. Grabe na, piruisyo na iyan. Pero kung so medyo bako managayong makusog, siguro, di ba, baka welcome pa nga ni, lalo sa mga parauma gayon, ano, na mauran. Siyempre, nakulang tabang bagayan sa mga pananom. Anyway, iyan po muna sa tuyang primerong initial na impormasyon digdi sa maraot na panahon na ini. So, ang tabayanan taman ini, siring kan pag-asa, nakamonitor man ta, aramuan bagyo baga minsan, dahi taman araman direksyon, una mo, lihis, ito palan, baka mag-ibaan direksyon, kaya pigbong babantayan tang maray, arog man kan maigot na pagbabantay kan pag-asa. Ede po, ang sendong lingkod, Manoy Lito Sanchez, at your service! Karapi, karapi, gabi, gabi, gabi. Mga estudyante, may klase pa, Biyernes pa sana. Bango na, mag-arasikaso na, mamaw na, mag-kararigos na, mag-iling na kanso mga gamit. So, uniforme, kung pwede pang suluton, dahil na mo na mag-sulot bago, tanga rin tipid-tipid sa labahan, ta Biyernes naman. Para pagpag na muna. Magkararigos ta masakit ngunyang kunday ka magkarigos abing grabing init. Langarig at least paglaw sa eskwela, mapurepres ko ang pagmati-mati. Marikon ang mga classroom sa bagay. Ngunyan mga classroom ngunyan may mga electric fan na saka ang iba nga ni fully air condition eh. Sa ibang mga eskwela magasa, maski sa pribado lalo na mga air condition ang mga classroom. Kami ka nag-ir-eskwela, wala pa kaya ng mga maski electric fan nga ni, wala eh. Sige, and syempre, duma naman sa mga masugitang mga parantabay. Welcome, good morning, Tabi. Ano ang mga tema ta naman ngunya na pagkaaga o may pataratarading di Tabi, gano may pagbabago duman sa enot na anunsyo kan Water District, Legazpi, ano, LCWD. At syan, ipaabot tayan Tabi, latest. May mga diit na pagbabago duman.

0: tabi sa schedule ninda, ta may pigaayos pa inidang schedule sa repair work kan sa indang water treatment plant kay ni pong Philhydro. And apwera kaya bata ngunya na panahon bagang mainit ang panahon ta kay puan talaga ang tubig. And apwera kayan an aleko sa katuwang puso NBI may naarestar na sarong persona na ini po da nagpapabistong aleko verifier. Oh, pag mga arog kayan dai kamo basta-basta magtubod ta. Ah, difícil ngunya na panahon gulpian mga pararakit and manluluko mga scammer. O kaya may anunsyo man ang aleko and pataratara manungod dyan sa bagay na iyan, lalong-lalo na so nagahagad ning bayad. Sa aleko ngaya, dapat ang magbayad duman sa sendang opisina o kaya man duman sa day sa inda pong mga accredited collection ano ni, agent. So mga accredited po ninda na collection service dyan sa mga babayadan sa aleko. O, yun yan. Pero kung ngayon may mga nagpapabisto sendo na mga aliko, maski may pailing pa ngayang RID dyan o kung ano pa, tapos lalo na kung nagagad bayad, sa kung anong servisyon pigopresyon nila, dahil nga ka mo dyan magparatubod-tubod, tabako yan totoo. Yan. Tama man, tama man. Ngunyan na panahon, masakit bagaan paghanap mo ng kwarta. Pipagalantang intiro ang paghanap kwarta kung iyan madadali kitang maluluko pa kaning mga luko-luko man ini. Sayang, and mabasol kita. Aon yan, grabe, matindi ini tabi. Sabi ni Senator Lacson mga tugang na sa karkulon, makarkulasyon da tabi ninda, lalong-lalo na base sa karkulasyon ni Senate President ngunyan, Sherwin Gatzelian, may aabot nun kantidad 700 million pesos ang nasayang duman sa haros 28 dias man na pag liderato ni Alan Peter Cayetano. Nakulao na kantidad, diroon mo yung 700 million, dahil nga ni in less than 1 month, 28 days. Kanso sabi, dahil kamugtaking liderato ni Cayetano dyan sa Senado. Nagwalda sa ng kantidad, 700 million pesos. Oh, biro-biroon mo yan. Oh, kita na daw pa sa tuya, so grabe ang lapigo ta sa paghanap buhay. Kulang pa ang sa tuyang trinabawan sa bilog na aldaw, samantalang digdi sa Senado. Biro-biroon mo yan, 700 million pesos ang nasayang da, sabi ni Lacson. Taiyan ngaya, duman sa sumada ngaya ni dating sa chairman sa Committee on Finance ngani, nangunyan iyunan Senate Presidenta, Senator Sherwin Gatzelian, na inida sa base sa daily operating expenses dyan sa Senado na laog-laog ang 25 million per day. Grabe pa lang dyan sa Senado, ano? Kaya 25 million per day, i-multiply mo ngaya sa 28 days, naglalagapak na 700 million pesos. Isus! Naka, nailing mo na yan. Kwarta kan mga Pilipino, arog ninda kayan daing pagmakulog, daing malasakit sa paggastos kan kwarta kan nyatong mga Pilipino. Ano na ning mga official tangini sa Senado talaga. Daing lamang yan ang pigiling tang daing pagmalasakit, ano? Daog pa sa tuya na kung kulang na siya ng dugo na magluwas sa daplus takata trabaho. Sindaman, daing pakundangan sa waldas kan kwarta. Nailing mo na yan. 700 million pesos. Sige, and Aratyan, mag-re-restorya pa kita sa iba pang mga tema. Aratyan, i-review ko sa mga naglaog na latest na mga bareta sa Twitter account ko. Kaya ando man nag-relaog ang ibang mga latest na mga pangyari. And at sa nyan sa second part kang programa niya to. Welcome and digdi na kita sa pagatod kan sa tuyang Buena Manong Barreta.
1: Buena Manong Barreta Headline.
0: All down in Biyernes, Petsa 19 sa bulang kan Hunyo 2026. Headline kan mga barreta, enot sa lokal, Barangay Anislag Daragalbay, nakaka-eksperyensya na nin kakulanganin tubig! TESDA, ipinagbubusol man ang mga micro-credential courses. Barreta niya to national, Senador Cayetano nagpaimutik man sa mga aligasyon ni Lacson na 700 million ang nasayang sa iyang pagiging Senate President. Barreta International, Israel nagsagibo na namanin panibagong airstrike duman sa Lebanon. Yan ang headline kan mga barreta.
1: Buena Mano Barreta! Mga barretang lugar, local news.
0: Diyos maray na aga. Ako po ang sinong magiging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Detalye kan mga barreta, enot sa lokal. Dakulang problema ngunyan. Ay talaga. Ang kakulangan na supply ng tubig duman sa Sunrise Village sa Barangay Anislag Daragalbay. Iniantig tukar sa Joint Committee Hearings sa kanpetsa 11 bilang kung ano ang pwedeng intervention kan sangguni ang bayan. Ang water system na pinagtindog o pinagkonstruir kan 2021 as in presenting pigmamanihar kan homeowners organization na Baldo 1 o kaya Baldo 1 bako sa nang magkakanigo tangarig na masimbaga na nagdadakula man na pangangaipo sa mga naka-star sa lugar. Pag-urulayan man ang paggamit nin water pump. Asin man ang pagdagdag pa ni mga water outlets sa nagkapirang mga harong na naka-apektar sa patas na distribution kan tubig. Kung kaya bilang kasimbagan, pig-recommendar kan komitian pagtaonin limitasyon sa water outlets kada harong asin paggamit kan hose kung kinakaipuhan, sinugo man ang Homeowners Association. Nasiguraduhon kani ang legal na estado kan daga na natitindugan kan water system asin man naghanap nin pag o kaya pang matagala na solusyon. Tangarig na masiguro na na bastante asin masasarigan na supply kan tubig sa bilog na komunidad. Mientras tanto, pasadanta mo na report, barabaktot ni Your Honor. Mga alkalde duman sa Kamsur, suportado ang Ako Bicol Party List. Manoy Joey, pasok mo!
2: Dakula ang mga alkalde sa Camarines Sur ang minasuporta sa Ako Bicol Party List. Inan pinayag ni Bong magtanong ang provincial coordinator kan Ako Bicol digdi sa Camarines Sur. Susog sa iya, pinagdulog siya kan mga alkalde na kunsay na nagpahayag kan suporta ninda sa Ako Bicol. Nakakapira ng mga alkalde digdi sa Nasambito Provincia ang talagang bulaos na nagsuporta sa AKB. Mientras tantong dakulman talaga ang idol na tabang kan Ako Bicol sa kanya-kanyang LGU digdi sa Camarines Sur. Kung kaya bulaos ang sabi ni magtanong na talagang ang mga alkalde digdi sa Camarines Sur ang minasuporta na sa Ako Bicol Party List. Dagdag na impormasyon sa lado lokal, ini si Joy Boy Sarsa, Basa Bicolano,
1: Uragon. Report.
0: Salamat, Your Honor, sa barabaktot na baretang yan.
1: Buena Mano Barreta! Mga baretang lugar, local news.
0: Balikan ta ni Bapang mga nagkakalagagang bareta lokal, pigbubusol ngunyan kan Technical Education and Skills Development, TESDA. Ang micro-credential courses o mga short crash courses tagarig ng marikas na masimbagan ang skills gaps kan mga trabador asin mga maging hobin sa nasyon sa tawyan kan marikas na pagbabago kan teknolohiya. Sigon kay TESDA Deputy Director General for Administration and Innovation na si Galo Glino III, Nagatagaman gobyerno sa irarom kada administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos nin 500 million pesos na pundo para sa taon 2026 dahil na iyuan itatao sa paagikan mga scholarships saka training costs. Ang pundong ini gagamiton tangaring na masuportaran ang mga providers, siriman institusyon na pinag-oprosir kan mga nasambit na kurso para sa mas maiwas na programa sa upskilling. Formal na piginaguraraan na sinpigbindisyonan ang Tabaka Shared Service Facility dyan sa Barangay Cubo, Tabaco City sa ilarom kan programang Tarum. Bilang parte kan panagos mandang esfuerzos na mas pang mapakusog ang lokal na industriya sa pagibunin mga sundang o tabak. Asin matawananin mas matanos na mga ekipahe, gamit, pasilidad ang mga panday o kaya nagigibonin mga sundang, mga samurai, mga patok, asin iba pa. Piglalauman na makakatabang ang pasilidad sa pagpagayon kan kalidad sa mga produktong tatak, tabako. Ah? O kaya mga produktong takak. Anong takak daw? Tabak gayod ano, tabak. Pagpapahiwas kan kabuhayan kan mga benepisyaryo sin pagmantinir kan mayaman na tradisyon kan pandayan na bistadong maray dyan sa syudad kan tabako. Ani ni si Toy Bingani nagpapailing kan sarong kamabutan kan gobyerno asin mga katuwang na sektor na ibusol ang pagtalubo kan lokal na industriya sin magkriar nin mas dakol na oportunidad para sa mga nasa komunidad. Padagos na pigpapakusog kan gobyerno ang produksyon kan paroy sa mga lugar na apektado kan tubig aska digdisalbay sa paagikan pagpautob nin Integrated Crop Management o kaya ICM Technology. Naging matrayumpa ang pigisagibong serye kan briefing as in orientation para sa mga lokal na parauma bilang parte kan programang Province-Wide Scaling Integrated Crop Management for Salt-Affected Rice Environment sa probinsya. Ginibuan mga aktibidad sa Barangay Kabarian sa Ligao City, Barangay Tapel, Janman sa Was, Asin Rawis sa Banuaan kan Libon. Obeto kang programa na matawanan ng mga parauma nin magkakanigong karaman sa kagiya, manungod sa mga makabagong teknolohiya kan ICM, tangaring mapalangkaw ang sendang produksyon kang paroy, asin mapabaskog ang mga pananom laban sa mga high level na mga o kaya kandaga asin man tubig. Sigon sa mga organizer, piglalauma na mga katabangan best practices na pigturo nangarig na mapakaray asin mapagayunan ani kan mga parauma magin yaon sinda sa mga salt affected areas. Nagpapanagos ang water rationing activities kan BFP sa nagkapirang barangay pa duman sa ginubatan albay, tangaring masiguro sa naan supply ng tubig pa sa mga apektadong residentes.
1: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar. Local news.
0: Obeto kadakribidad na suportaran ng komunidad sa paagikan pagsimbag sa imidyatamente na pangangaipo sa tubig. Asin pagpapakusog kan serbisyong pampubliko sa humanitarian assistance kan na ahensya. Sigon sa BFP dyan sa ginabatan, ang aktibidad naging posible sa koordinasyon kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Ginabatan. Katagod kay niyan pig-asigurar man kan BFP na preparado sinda sa pag-responde sa kasulo asin pinagirundom ang publiko na magsunod sa mga abiso kan sendang mga personahe tangarig na makalikay sa anuman na insidente nin kasulo. Sa ultimo tambareta lokal, aktibo na nagpartisipar ang Police Regional Office 5 Regional Command sa pangyenot ni RD Police Brigadier General Erosito Miranda. Iyan po sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na isinagibok ang June 18 sa Camp Simeon Ola. Nag-atinder mismo sa aktibidad ang mga camp-based personnel kan Regional Command. Asin iba pang empleyado sa Laukan Campo, tangarig pakusugunan sa endang handaan sa na dapat nindang gibuhon sa mga panahon na biglang magkaigwanin linog asin iba pang klasinin kalamidad. Isinagibo kan mga partisipantes, seryoso dapat, dahil nagaparangirit-ngirit. Ini po da ang duck cover and hold asin matanos na evacuation pasiring sa mga ipinag-designar na ligtas na lugar susog sa existidong protocol. Naging katuwang kan PRO 5 and Bureau of Fire Protection Regional Office sa pag-monitor kan drill asin pagtaonin mga rekomendasyon tangarig na mas pang mapagayon. Asin maging epektibo, asin man matandaan maray kan mga nagpartisipar sa drill.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
0: Pinaimutikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga payag ni Senator Panfilo Lacson na nag-aabot 700 milyones de pesos man sana. Ibiro-biroon mo. Iyon yung pigisabi ta, 700 million pesos. Nasubuot na sayang sana sa laog nin labing o day nga ni Sarumbulan sa pamamayon niya bilang Senate President na puro drama ang nangyari. Sa sarong Facebook Live kasunma, June 18, pig-question ni Cayetano sa sayang FB Live ang pigikanan kanasambit ng aligasyon na sintinawan doon na mainimbasyan ng South Laban sa Saia. Napagaraman man, nabagosan ng silakso na nagbatikos sa Senador Alagad, magi na magtugang na sina Senator Rapi saka Erwin Tulpo ang nakisabay man sa issue. Enot ng sinabi ni Lacson na aros nag-abot 700 milyones de pesos ang naging gastos sa panahon kan liderato ni Cayetano kan siya po bilang Senate President. Sa sarupang bareta, tinawan doon ni trial spokesperson sa impeachment, Representative Rene Co, na dai tutugutan kan House Prosecution Panel ang anuman na lakdang na pwede siya na magpaluya o kaya magpa-oktaba sa impeachment trial kontra sa Vice President Sara Duterte. Sigon kay Co, may responsibilidad ang Senado na ipagpadagos ang impeachment base yan sa itinalaan kan konstitusyon asin siguruhon na mayo nin magiging kaulangan o aberya sa proseso anin na pananagutan kan mga opisyal kan gobyerno. Sinabi pa kan legislador na dapat tulos mag-abante asin dire-diretso ang impeachment proceedings na mayo nin anuman na mga pag-atraso o problema sa nasambit ng trial.
1: Buena Mado Barreta, mga bareta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Time check muna, time check. Alas 6:31 na Philippine Standard Time. Labyog taan bareta sa luwas kang Pilipinas, liwat na nagsagibon in mga pag-aatake ang mga soldados, military kan Israel, dumanyan sa katimugan na parte kan Lebanon, sigon sa state media kan nasyon. Nangyari ini sa ibong kan pangapuda ni US President Donald Trump na maging kalmado ang Israel sa saindang pagsakyada sa Lebanon. Susog sa report, pira katao na ang nagkarulugadan o irido matapos na ini tamaan aniba nagkataralsika na sa ginibong drone strikes ang mga lugar kan Mansouri saka Aziyi. Naglunsar man subot nin airstrike ang mga fighter jet kan Israel duman sa Nabatye Al-Fawqa siring man duman sa Far Tibnet sa Lebanon. Sports Balita.
1: Buena Mado Barreta, Barretang Sports.
0: Mamundong Barreta, binawian nin buhay ang konsiderado ng veteranong basketball referee Ini pong si Romy Guevara sa edad na 89 anos. Kinumpirma rin ikan sa iyang pamilya. And humali na sa kinabahan ni Guevara, ulian sa aloy na mangkaining helang o kamatean. Ultimong nailing sa publiko, apat na bulan na nakalihis sa PSA Awards Night kung sa inagresibi pa inin in Lifetime Achievement Award. Matapos ang maging referee, naging supervisor pa kan na mga opisyalis, si Guevara kan PBA.
1: Buena Mado Barreta, Barreta Artista.
0: Sa chikatango niya na aga, hinagad ni US pop star Ariana Grande sa White House na dahi po dapat gamitun kan mga ini an sa iyang kansyon. Ini si Ariana Grande an kuang ko kay ni kaya an riparo ko masani pag nagkakanta ni pirming nakatingag. Natadang niya ako ini si Ariana. Maray man ko ta magayon man saka maray man ang kanta kay lang. Ako pag nagkakanta ini pirmi an nakatingag. Natadang niya ako siguro diyan piguhugot niya an sa iyang busis ano pag nakatingag. Oh, nakiulay po databi sini nagad sa White House. Dahil man yan para gamiton ang sa kuyang kansyon. Kasunod din kan paggamit kan White House kan sa iyang kanta sa promotion kan sa indang immigration policy. Ini po da ang kanta niyang bye o kaya bye-bye. Kaya ni po ni Ariana na nagsikat kan taon 2024 sin ginamit na soundtrack ni Trump mismo. Nag-komentaryo si Grande sa social media post kan White House kung sa inday dapat ining gamiton sa mga arog kaning klase nin barbaric, bakong makatao asin mga madugong insidente. Sabagay, kung kaman agad kansyon mo yan tapos pigigibong background sa mga arog kan, medyo malain man agad ano. Pero kung iba-iba gayon dyan, kung bako sa ng White House, baka kinasuwa na. Huwag rin, siyempre White House, baka masakit kung makasukat. Kalaban mo ang White House. Sa Barreta Tanas, salud sa inarong po kan RA 7719, Inipong National Blood Services Act of 1994. Pinagpapautob ang voluntaryo as in non-remunerated blood donation. Initangarig na masiguro ang ligtas saka magkakanigong supply ni dugo pa sa gabos as in dahini nakabase sa replacement donor. Segon sa DOHB call ang dugo sa ospital, ang subot ipinagtataw base sa pangangaipok ang pasyente. Ang pagtubod subuot na dahi makakakuha ni dugo kundaing kasalida, ang pwede sir na magdulot nin delay sa pagbubulong as in urog na mamugtak sa peligro ang buhay kan pasyente. Mga tugang, mga kauragon, yan naman tabihan sa tuyang Barreta. Tampok mo niya na may napagkaaga sa Buena Manong Barreta. Nagpanday kan Barreta, News Director Annalyn Silas, Papuri Asam Road, Paris. Yaw dyan sa lado technical partner ta, Chief Manoy Tupay Dalia. Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang senong naging tagapagbareta, Manilito Sanchez. Please stand by lang, magkapalagos pag kita sa programa.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
7: Ito yung maestra mo kung angkit ko.
6: Mapabaak na punta.
7: Oh, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, ay, ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
6: mga bukol.
7: Bukol.
6: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
7: Opo.
6: Ano sabi sa imo?
7: Ano niya, ma'am?
6: Wala nang bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
8: Ang Means Mga San Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Means Mga San Termin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
10: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451 o mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-347 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Alas 6:41 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good morning!

Maray na aga na naman sa mga parantabay po na naman kita kan mainit na maghapon. Ganap-hanap ta so panahon na malipot kan Christmas ano. So bulan baga na medyo malipot pan panahon ta. Pero kan sumalipot so panahon, pigahanap ta mainit, ta malipot ngayon. Ngayon ta mainit, sobrang init, hanap ta naman sumalipot. Magastos sa kuyan, babayadan sa kuryente, ano pag-arog ka niyang panahon? Garalang kawan sa tuyang babayadan sa kuryente, dahil magkitang maginibuta, siyempre gusto taman makamatiinin, mapurepresko. Kaya siguro kung makagusto nyo magtipid-tipid, di para pa-share na sana muna sa mall. Kaya alanganin man kayang aral daw, yaong ka sa mall, tangalig sa nang magpapresko. Marawutun man, alanganin man, ano. We'll have a good time, iba mang gararay, so yaong ka sa laog kanarong, ta, igwa kang nagigibo-gibo lamang kung ano na sa nang pwedeng magibo sa laog kanarong, magsamod-samod, manigid-sigid sa luwas, sa palibot. Magtipig-tipig kan mga titipigon dyan. Pero kung yaong ka sa mall, dahil man magibo sa mga gigibon sarong, mapresko man ang gadugaring, kaya lang gari minsan boring naman eh. Sige, maray na aga. Ano po ang mga plano nindo ngunya na weekend? So mga, iguan pa pala mga opisina ngunya na 4-day work week pa ano. Kaya, so iba, daing laog ngunya sa Biyernes na baga kaya. Kaya, iyan, duman sa mga opisina kan gobyerno, nasagod sa presente, iyo pa po ang sa indang pigutob. So, 4-day work week. Pero igwaman iba, gariaram ko nga ni, so ibang mga LGU, balik na sinda sa 5-day work week. Yung normal na Lunes sa Good Biyernes na 8 to 5 na trabaho. So nakasiguro ka ngayon na 8 to 5 ang trabaho kan mga yan. Yan lang. Lalo na ngunyan na Biyernes, baga no, ani ba bagayo yan? Ani ba... pag Biyernes na ngaya, kuya na, tugang na ngayang kan Sabado, kaya wara-wara na. Ani ba, yaong pagayod pagkaaga, pag udto, sagod hapon na atyan, wara na. Nagamidya diyan na sana, pero pag abot sa daily time record ninda, kumpleto yan, aling mo. Pigdadaya kita na mga taxpayer, kitang mga Pilipino, yan ang medyo iurag-urag ang kita pag mga araw kayo, ano? Kitang mga taxpayer, iyo ang nagsuswildo sa inda, pero dahil nagtuturultol kan sa indang trabaho, and nagkukubra pa. Yan ang maraut-raut sa buot, nagkukubra pa. Lalong-lalo na, makusa na sa mga nasa lokal, kundi maging sunasyonal. Inda sana kung ano na ni status nga ni kan Sukibato, takon ito baga, nagkukurubra pa, tabata sa mga staff pala niya sa opisina niya sa Senado, mga parientes man sana, mga hipag, mga bayaw, mga tugang, yan, tiyaon. Kaya, maray ang buhay, ta, dahil managayang trabaho, ta, paano ka kaya na missing in action sa sendang busing sa opisina. Okay, pero nagasurildo, iyan ang medyo kuhang kita talaga. Medyo dyan kita peer di pirmi. Takita kung anuman pag dahi ka nagtrabaho, dahi ka man na sweldo baga, bako? Lalong-lalo na su aldawan, pag dahi kang nagtrabaho sa aldaw na yan, dahi ka talagang sweldo. Kaya ayaw yan ang masaklap, pero sinda, okay lang. Maski bulan na nga ni, mara pa, okay lang. Warog na naman kaning barita, digdiyo na 700 million pesos ang nawaldas na kantidad dyan sa Senado dahil po sa kan mga daimang kamugtaking panahon na si Cayetano Añaon dyan sa Senado, sa ano ni, Senate President. Iyo bagayan ang medyo makauuyam, ano? Na pag-arog kayan, maaraman ta na sukwarta, pundo kan gobyerno, pundo na pig-contribuer kan mga Pilipino sa paaginin pagbubuhis, ang nagkasarayang sana dahil po dyan sa gibugibo kaning mga kuyanta, mga senador na ini, ano? Kaya iyo yan ang medyo makauurag talaga.
ah, pag-arog kayo, pagparaisip-isipon ta. Senator Panfilo Lacson criticized the 28-day leadership. Ah, ini po da, harus din nga isang bulan, kumbaga 28 days. Standoff under Senator Alan Peter Cayetano claiming it cost taxpayers an estimated 700 million pesos while yielding chaos and legislative inaction. Gustong sabihon, puro mga kadramahan, mga sadiring kumbaga inbintong mga taktika, so arog katong baradil-badilan, dai man pag-atindir sa mga dapat trabaho ninda, taiba man sa mga pigpararatupag, puro drama, kung anong kauragi, legislative inaction. Gustong sabihon sa mga nakapinjente dahil po nagkarasikaso na mga trabaho ninda as a legislator, as senator. In a post on X, o inipuso sa Twitter, kan sudma ni Senator Lacson said, the estimate was based on calculations by Senate President Sherwin Gatchalian. Inipo da base sa kalkulasyon ni Gatchalian na siya po bilang previous chairman sa Finance Committee kan Senado, na aram niya kung ano ang dalagan sa gastos dyan sa Senado, na iniyo sa kalkulo na harus aral daw ang daily operating expenses is around 25 million pesos. Gustong sabihon dyan sa Senado, mga tugang, laog-laog tabi, 25 million pesos pa lang dyan, ano, aral daw ang gastos. One, as per estimate by the Finance Committee Chairman, ngunyan, iyon na po ang Senate President, si Gatchalian nga ni, under the 2026 General Appropriations Act, GAA, the Senate spends approximately 25 million per day. Iyan po minakomponer kan mga minasunod, mga salaries, sweldo kan mga empleyado dyan sa Senado, kung pirang inaabot yan, takadakol bagayan man agad ng mga bigas swilduan dyan, etc. Allowances, MOOE, maintenance and other operating expenses dyan sa Senado, etc. Yan. So, kumbaga, iyon ngaya ang pigagarastusan, harus minalaog-laog sa sarungal daw, 25 million ang nagagastos dyan sa Senado sa mga arog kaya na pasweldo, allowances, MOE, etc. Ngunyan, i-multiply mo ngayon 25 million per day times 28 days na panahon ni Cayetano, laog-laog ngayon 700 million pesos, sabi po ni Senator Ping Lacson. Saka, paano kita kay ni Tabi? Ano nangyari kung 700 million pesos, ano lamang ang pakinabang ta sa kantidad na iyan na kuyan, karahayan tang mga Pilipino sa 28 dias na ito? Oh, aber. Napig, kumbaga, pig kuasa sa tuyang dinaplusan na kwarta sa 28 dias, ano nangyari? Anong pakinabang tang mga Pilipino kan panahon na ito na nagastos 700 million pesos? Baber daw. Wala kitang pakinabang duman. Sayang mananggan. Kaya ako tama man ining mga punto kay ni Lacson. Biro-biroon mo yan. O nag-estimate na ka yan. Hali sa estimate niya ni Senator Sherwin Gatchalian, ta kumo siya po dating sa Finance Committee Chair kan Senado, and aram niya kung pira harus minapatak ang aldawa na gastos dyan sa Senado, kaya yung ngaya ito ang pigbasihan. I-multiply mo ngaya by 28 days, kanso panahon na si Cayetano niya on dyan, wala man ngaya nangyari. Kaya sayang ngayang maray. Sayang talaga. Padradakulang kantidad, 700 million, milyones tabi na kwarta yan, kan mga Pilipino. Grabing maray.
So ngunyan, ta kun arog kayan minaluwas, ano na, dahil na, kitang maginip. Tawara na, ginastos na, nagastos na, ano pa. Kundi, yung malagad, makasayang. Dahil magitang ibang makukuhan dyan, sa maghinayang. Dahil kitang pakinabang dyan eh. Sindama sila na kinabang dyan. And wara man nga ni nangyari, wara man kitang sa karahayan tang mga Pilipino. Tas yung mga dapat nga ni nindang aksyon ng duman during the time, wara man nga ni nangyari. Ta, sige nga, sudurulak. Kaya ayo yan ang nakulang maray na kapanghinayangan ta. And pura kayan, puro na sana kita sa pagbasol dyan. Dahil naman kitang magiliboy, alangan man ipabalik mo yung kikaitano. O ikakaitano ta, ikaso panahon kahit itong puro ka mo dyan mga kapalpakan ang ginibo nindo, naggastos ka mong araw kaning kandilan, ibalik nindo. Dahil man yan, siya ba lang tuntong mabalik kayan. Nagapaymutik na nga ni, dahil man nga totoo yan. Ano man ngayon siya nakasabing mga arog kayo na kantidad? O, laling mo na. Wala man kaya. Kaya mapagal, ah, pag-arog kayan mga tugang na sitwasyon. Kitaan minasuprir. Iyan ang pigasabi ta. Na dahil balik ko ta sinda dyan magparayriwal, drinkilan, o kung ano. Basta, dahil napapabayaan. So, sa tuya, sa kapakanan tang mga Pilipino, sinda kung sinda, yan ang gusto ninda, basta sinda man sa naan mga apektado dyan, dahil kitang question dyan. Oh. Kung ang problema nga ni, ta sige nindang iriwal, sige nindang durulak dyan, ang problema, kita ang nakukompromiso, so kapakanan tang mga Pilipino, napapabayaan na kita dahil sa nasandang mga gibong iyan dyan. Kaya iyan ang masaklap dyan, ang tundag sa tuya, kita ang minasuprir kan arog kaining mga pangyari dyan. Dahil tamang ginusto. Oh. Kaya, inda. Kaya siguro, ang the best na sana naman digdi, dumang kita sa pangapudan, pakiulay sa mga paray na nyug nga to, na pag-abot kan eleksyon, please, ah, mag-isip na kita kan ibubuto ta sa baluta na sumanga talagang sabi nga ni kan may pagmakulog pa maning kadikit sa to. Tagariminaluas kayo ni, karidain na lamang ning pagmakulog sa tuya, dahil man malasakit sa indaman sa nagsadiri talaga. Iribisar tang maray si isa ining personang ini na nagmamaot na maging senador, maging kongresista, maging governor, maging vice governor, maging kung anong posisyon sa lokal elected position. Puna kita na magripaso, magbulitlit, magruskay kan kalidad kan persona na nagpipresentar na gusto ninda magserbi sa tuya, tangarig dahil kita umabot sa arog kaning punto na kita pirmian apektado dahil mansinda. So may pagmakulog sa tuya, so naiinot sa sendang mga aklakdang desisyon, so kapakaanan ta, bakuso pa kapakaanan ninda. Oh. Aram ko igwaman yan, maruluwas ang mga kandidato na naman kanisa eleksyon na may mga tultul man talaga. Inda sana kung baad magkaigwanin pagbabago sa attitude and sa sistema kan sa tuyang mga butante, maging kuha na kita, anong apunta kayan, matured na mga elektorado. Matured in the sense na magkapili kita kan so talagang nadadapat. Ah. So, bakusa na sa personal na maray na tao ini, so inadalan, so kapasidad niya, so abilidad. Ah. Bakuso pagiging tamiling sikat, pamuso, iyon na. Oh. Iyon na. Hindi ba kaya sa to sa Pilipinas, ang politika minsan, arugo niya ng mga huring panahon, haros bako naman talaga so quality kan kandidato ang nangingibabaw, kundi so kuyan, so popularity na. Kaya sabi baga kaniba, eleksyon talaga sa Pilipinas, kumbaga gari na ngaya popularity contest. Yung mananga, totoo yan. Ta nagroluwas ko niyan, pigbuburuto kan mga butante,
sumanga maski dai maning abilidad, kumot ang popular, aro kaning mga artista, sikat, iyo ang pigbuburuto. Napag-abot kan oras, ano ang nangyari? Aber, wala. Kalit-silit-si, Sus Maria Yusip kita. Dahil tamang pigasabi na kumo artista, maluya. Iguamang gayo dyan, kundi piliun tang maray. Tuduman ganit sa Amerika, si Ronald Reagan baga, naging gobernador kang California, to the point na naging presidente kang Amerika, maray. Kundi digdi sa tuya, tama itong sabi ni Dulpi baga, ako ngaya, gulpi ngaya ang naging ganyo sa kuya na mag to run for an elective position sa nasyonal. Ako ngaya kung ako, gusto ko man. Kaya lang ngaya, pirmi ngaya akong pigiisip ko sa sadiri ko na yao na nga niya ang posibilidad na manggagana. Takon manggagana, talagang yung manggagana ako. Kaya lang, ako ngaya, pigihurup-hurup ko kung manggana ako dyan, ano ang gigibun ko dyan? Taday ko man niya aram ang gigibun kayan dyan, kung ano yan. Ang aram ko ngaya sana, pag-acting, totoo yan. Kaya dapat ang mga artista na dahil man tabing pagkasabot maray sa arong kayo ng mga klaseng trabaho, dahil na ka mo magparay rin tra. O kundi dahil taman mapugulan niya, ta, siyempre, kwalipikado man gayon, base sa patakaran kan kumilek, kundi ang sa tuyang pakiulay na sila gabos sa mga butante nga ni. Kita na mga butante. Takitaman sa na nagbuburog tak dyan, kunarong na kaya nagkakawindang-windang na andaralagan sa gobyerno, ha? O, sisayan babasulon ta. Dahil man kita pwede magbasul sa inda, tapig ilihir yan eh. Yan ang ginustok ang tao. Kaya, an may diferensya Mayor Minti, so mga butante, kitang mga butante. Ah, o kaya sa sunod na eleksyon, ako isasaywarta na kamo. An iboto na naman niya to, nindubaya, ta ako nagpipili man ako ning pigbubuto, ta sabi ko nga ni, so mga binuto kong sailing kong mga maray kuta, dahil mananggarana, piraman sa nasunanggana dyan, lalo sa senador, duwa sa nagan ito, tulo, duman sa walo o anong itong pigbuto ko. Kaya, pakiulay ta, apelasyon sa mga kapwa-tabutante, Diyos ko po, nakikimahirak na kita. Magpili naman kita kanso talagang may pagmakulog, sinsiro na magserbi sa mga Pilipino, may magayo na record, track record. Tangarig, at least medyo baad lamang kung magmaray-maray ang direksyon niya to sa mga maabot na panahon. Takon puro siguro artista ang pipiriliyon ta na sana dyan, o arong baga kiipi, kiwili rebilya, may nagkarandidato, maringan, hindi nang gara, takon nang gara na ganito, inda ko, ano na daw mangyari kan sinalo, takot ano sa iling nindo, kung nang gara na ito, si Philip Salvador, Willy Rebilya, may, sa ipasunag kandidato mga artista. Diyos ko po, talagang pwedeng inda. Disaster na abutun pa kayo.

0: Alas 7 na, loy-loy na kitang mababakan kurtina sa programa tangon yan pong Friday. Pero siyempre, batiun tamo na sa mga nakantabay sa tuya sa 90.7 Radio Ragon sa FM Mainstream Broadcast. And siyempre, duman man sa mga naka-view sa FB Live ta, Rad Oragon, FB page. Oy, na inot-inot pala si Ate Emmy ah. Diyan sa Victory Village. Anong pamawan ta dyan tabi, Ate Emmy?
1: You picked your things in a carpet.
0: Yan man si Manong Erning, naka-antabay man, subagupa, tutok na tutok na.
1: On your fingers, pain on your toe.
0: At saka si Aringo Deborah, good morning, and from Barangay 68, San Francisco, Legazpi City.
1: Small town world, but I feel you are the girl for me.
0: Eden Daria, good morning man tabi, Ate Eden. Si Ma'am, Madam Unika Iha, good morning tabi, Madam.
1: In town where nobody.
0: At saka si Ate Marlene Yanson dyan sa San Andres SDA.
1: You will win on your way. You will see that life is more than...
0: Ano, masira mo mag-alo-alo. Iyo, masira mo yan talaga mag-alo-alo. Ta, mainit ang panahon. Pwede nga di kita magdurinigosyo yung alo-alo kung magsara sideline dyan sa mga sarong. Ta, sana dyan lang sa sindong sarong. Bugtakan nung karato lang, antig available, halo-halo. Yan. O kaya yellow, tinda ka mong yellow, mausulong mo nyan yan, mga hindi man dyan mo nyan, mga rice candy, yellow, mga ralo-halo, kung anong mga palamig dyan. Yan ang kuyan mo nyan, kumbaga pampahali, taning grabing arasahas. O, makagaraganan sila lamang kadikit, may pandaradagdag lamang sa babayadan sa kuryente, pwede baga.
1: Agnes finds you on your own.
0: Param na po ang sendong lingkod sa programa. Today is Friday, sa aga Saturday, medyo siyempre paingalo kita and balik kita sa Lunes na naman.

0: ano na naman daw ang mangyayari sa next week, ano? Nagkaigwana ni pre-trial duman sa impeachment case kan by a vice presidente, and siguro yan ang mga update na kita. Sa kasarupa, masuna na nga niya ang presidente pala, July. Ano, kunigari baga tuninungo ng Palacio Malacanang si Auntie Claire sa mga ano lamang barita with regard sa preparasyon sa suna. Takon marumduman ta last year, suna kang presidente. Yung baga to sunaging mitsa, kaya ni pong kontrobersyal na flood control. You'll never find. Kaya abangan ta, ah, madali na. Param na ako sa programa, kasabay si Manoy Tope Aydalia sa Lado Technical, George Valderrama sa Corain Bartolo sa Tower. Ene puan sa inong lingkod, Manoy Lito Sanchez, nagwawalat nin Diyos Maray na aga, salamat na naman sa sarong simana nindong pag-antabay. No! Sanggang sa Lunes na naman tabi kita. Diyos mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, kurago.
2: Basta Bicolano.
3: Hi Kim, kung nag-inom po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
3: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung?
3: Yung bukol.
1: Bukol? Tapos yung kate?
3: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
3: Nins Cafe po at saka Nins Cafe.
1: Yan lang ang iniinom mo.
4: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Babes, malapit ng anniversary natin.
12: Oo nga no, parang kailan lang.
11: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
12: Siyempre, Lolay's yun.
11: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
12: Siyempre, Lolay's yun.
11: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
12: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
13: Mga kasangga,
14: akala nyo tapos na?
13: Aba,
14: hindi pa!
13: Dahil ang J-Mart

Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mark, todo panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, satong 10 minutos makalihi sa alas 7.
2: This time check is brought to you by
3: Plemex 40 Syrup and Capsule.
4: Maluwag ang paghinga,
3: tunaw ang plema.
4: Basta lagundi,
3: Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulya ang Oragon. Marreta, marreta, marreta. Alas 7. Oragon, marreta, alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, nagpabistong empleyado kan Albay Electric Cooperative o Aleco, arestado. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kan OCD5, naging matrayumpo. Sa mga bareta man, sa Laucan Nasyon, direktang biyahe gikan sa Russia, pasisiring digdi sa nasyon, pinaglalaoman. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, Ukraine, nagsagibunin mas mahiwasang airstrike sa Russia. Ang detalye, taud-taud sana.

0: acum la Reta a la 7, la Reta Local. Local News.
1: Al daw na po gitan in Biyernes, Petsa 19, kanbulan in Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreta a la 7. Ako po si Rod Perez. Nakapuntos ang Alba Electric Cooperativo Aleco sa tabang ka National Bureau of Investigation sa kampanya kontra sa power pilferage asin mga illegal na gibo na nakakaapekto sa mga konsumidores din kuryente. Hindi matapos ang matayong pagkakaaresto sa sarong 40 anyos na lalaki na nagpabistong empleyado kan El Aleco sa isinagibong entrapment operation sa Legazpi City, Kasudma. Ipinagpo naman kan tagapagtaram kan Aleco na si Ange Galero na ang suspect ng hahagad din kwarta sa pirang konsumidores kabalyukan panuga na dahil niya isusumbong sa kooperatiba ang nadiskubring mga ilegal na koneksyon.

0: Nin Kuryente. Nagbaba na ang bilang kan mga badyaw na nagbabalaw-bagaw digdi sa siyudad nin Legazpi. Urago ng istorya, Imanoy Jess Kagawad Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Ikit na sana ang bilang kan mga badyaw na nagbabalaw-bagaw sa siyudad kan Legazpi. Inilayin ang palag ni Mr. Fabio Rivero ang pamayakan public safety office na kung kasaina. Katabang ninda na pisila kan City Social Welfare Development Office sa pagdakupay o pagdarescue kaya nasabi ng mga badyawa. Sayang sinabi na basado sa datos sa nakab o basado sa informasyon na nakabos silang opisina. Pagkaagaan ni Badigyan, minapasilid sa siyad kang tabako para gaman magagad ni Limosa. Hindi sa siyad kang ni Gaspi, nagibigong man siyad kay magagandig ang paagi para formalmente ng maalinig din sa siyad niya. Kabilang sa mga lugar na pinaginambitan ni Octavio Rivero na pirming pinapasyon ng mga badyawa. Ayuan Albay Katidwal sa Albay Dusit kang siyad ni Gaspi ang nagkaturang molsa. Maging ang nagkaturang food chain na makasalig din sa Albay District. Ipinaliwanan pa ni Rivero na nakaroon siya din ng siyad kay magagandig ang direktiba. Si Mayor Isham Ismael na makipag-koordinara sa opisina ng City Social Welfare Development Office para mapahali na nasabi ng mga badyawa na nagbabalaw-bagaw sa siyudad. Nagbaglabaritang lokal. Ako si Jess Magallanes, Mas sa Bicolano, Urago.
0: Pinagpanginutan Mugan Office of Civil Defense Regional Office, katawang po ang Department of Social Welfare and Development, Bicol, asiman ni Embarcadero de Legazpi ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill kasudma. Sigun kay OCD5 Regional Director Bernardo Fortes, ang aktibidad may katuyuhan na ma-assess ang kahandaan kan mga personahes kan DSWD, partisipante sin mga komunidad, in kaso magkaigwanin makusog na paglinog. Paagi man ini nga ni pong mapakusog ang kapabilidad kan mga partisipantes sa pagtaunin imidjetamenting pagrespondir sa paagi kan practical drills asin iba pang mga nagtataong dakulang tabang in kaso igwanin siring ng mga pangyayari digdi sa satuyang lokalidad. Mientras tanto, wanted na persona sa Tiwi Albay na 17 anyos nang nagtatago, arestado sa Morong, Bataan. Mga dugang pangbaratang lokal ni Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
3: Sa laog nin 17 taon na pagtago sa batas na hulog mandiraray sa kamot kan mga awtoridad, ang municipal most wanted person sa Tiwi Albay, ang suspect binisto sana sa alias na June, 44 anyos, taga Tiwi Albay, alagad nagtago ini sa Murong, Bataan. Alagad sa laog nin nagkapirang taon nin pagtago, naaresto man girari ini kan mga operatiba kan Tiwi Municipal Police Station duman sa Murong, Bataan. Ang suspect may kasong rape daing piansang pigrekomendar ang korte kontra sa suspitsado. Nakakulungo niyan ang suspect sa Tiwi Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano,
1: Urago.
0: 17 minutes makalipas mo ay kapito ng umaga. Nagserbing evaluator sa mga tawuhan kan BFP Santo Domingo sa isinagibong second quarter nationwide simultaneous earthquake drill dyan sa Santo Domingo Central School. Pabeto po naman kanasabing aktibidad na maripaso ang kahandaan kan eskwelahan sa panahonin paglinog, kasabayan mga evacuations procedures as in emergency response capabilities kan mga estudyante as in empleyado kan eskwelahan. Sa paagi kan isinagibong evaluasyon, nakapagtawan BFP nin mga rekomendasyon nga nipong urug pang mapagayon ang kahandaan as in kaligtasan kan bilog na komunidad urug na kun may trahedya. Mientras tanto, tulong barangay environmental enforcer sa kada barangay sa Legazpi ibubugtak tangani pong mabantayan ang mga bagla sa pagdapok nin basura. Urago man ang bareta ni Manoy Alan Lopez sa Saituno.
1: Urago Live Report.
4: Mabugtak ana gobyerno lokal kan siyudad nin Legazpi nin mga personahe sa 70 barangay kan siyudad tangani lang iyon mabantay sa mga individual na nagsusulo asin nagtatarapok nin basura sa bako tamang lugar. Sigun kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, tulong persona ang i-assign kada barangay tanganin ng iyon magmangno sa pagpapotob kan tamang pagtapok nin basura asin man tanganin ng mapanimbagan si isay man na mabalgar digdi. Sigun sa alkalde titikitan o magsasagibunin community service ang siisay mana maladakop na mabalgar sa nasabing ordinansa kana solid waste management. Magigirumdo man ka na kaging aldaw enot ng nagsiraram sa training kan Office of the City Environment and Natural Resources o OCENR ana mga pinag-assign na persona tangani ng maihanda ang mga ini sa saindang mga trabaho. Mga duwan na baretang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Tabiculano, Uragon.
1: Uragon Report.
0: 19 minutes after 7 in the morning. Binisto ka Department of Interior and Local Government o DILG Albay Provincial Operations Office ang nasa 13 munisipyo. Higdi sa probinsya kanalbay matapos magkapasar sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment. Ipinagsagiban pagbisto ka na kaging Hunyo 17 bilang pagtaong onra sa pagsunod kan mga lokal na gobyerno sa mga panundan kan transparency, accountability, asin matalo sa pagmanihar kan pampublikong pondo. Sigun po sa DILG Albay, nagpapatibay ang nasabing pagbisto sa tiwala kan publiko ang sinagpapahiling sa panugang kan mga LGUs na sa responsable asin epektibong gamiton ang pondo kan banwaan para man sa pagpapautob kan mga programa asin serbisyong pangkomunidad. Ang mga binistong munisipyo, ang Bakakay, Kamalig, Daraga, Ginubatan, Hovilyar, Libon, Malilipot, Malinaw, Manito, Uwas, Piyoduran, Pulangi, Asinman, ang Banwaan, kan Rapu-Rapu. Miantos tanto, liwat pong ipigbusol kan lokal na gobyerno kan Tabaco City ang posibilidad din pagbubugtak din Community College sa San Miguel Island. Inyan ipinapaduga ni Mayor Ray Bragais matapos ipahayag ang pangapudan kan mga residentes kan isla. Nabanggit ang kahagadan kan komunidad ni Father Agustin Datu, Cura Paroco kan St. Michael the Archangel Parish sa ultimong party kan sa iyang misa na pinagpartisiparan kan alkalde asin nagkaperang opisyales kan lokal na gobyerno. Kapitan Francis Mendoza sinuspindi kan sanggunian panlunsod kan siyudad ni Naga. Live and Alive sa Banwaan kan o sa siyudad kan Naga. Si Manoy Joey Sarsha.
1: Urago Live Report.
5: Kapitan Francis Mendoza kan Concepcion Pequeña sinuspindi kan sanggunian panlunsod kan siyudad ni Naga. Ako ni Mendoza ang suspension order para sa iya. Alagad sa simpleng pangangot sa sarong lupon na kung sa hindi man niya inipinagbabasulan na pinagsabi niya na dapat man talaga anggutan ang nasambit na persona. Alagad, ninulita ininagaginasan ko ng panunsod sa siyudad ni Naga, ako niya ang nasambit na suspension order para sa iya. Kaso hapon, formalmente niya ang pinagresibi and pagsuspende kan siyudad ni Naga na pirmado na ni Alcaldesa Aline Robredo na kunsayin sarong bulan masana ang sayang pagpapahingalo sa Barangay Concepcion Pequeña, pinakandakulang barangay sa siyudad ni Naga. Dagdag na impormasyon sa lado lokal. Mga tugay ni po si Joy Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Report.
0: 23 minutes after 7 in the morning. Posibleng maka-experience ni dry condition ng limang probinsya kan Kabikulan. Pag-abot po naman kan bulan ni Nobyembre kan presenting taon, sigun ini sa pag-asa. Kasabayan mga probinsya kan Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, pati na ang Sorsogon sa 47 lugares sa bilog na nasyon na pinaglalaoman na makakamati ni nasabing kondisyon. Sigun po sa pag-asa, ang dry condition iyon nasa 21 hasta 60% na kakulangan sa uran sa sarong lugar sa laog ni duwang magkakasunod na bulan. Biantos tanto, Mayor Esther Hamor kan siyudad din Sorsogon makandidatong kongresista sa 2028 elections. Direktamente hali dyan sa siyudad kan Sorsogon si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
1: Urago Live Report.
4: Sa entrevista ka na Radio Rago 90.3 FM Sorsogon City, ka nakaaging aldaw sa kay Honorable Mayor Maria Esther Hamor, formal na kayo nang ipinagdeklara na madalagan siya bilang congressman sa masunod na eleksyon sa paabuton na 2028. Alagad na ipinagdeklara o pinagsabi ka na sambit na alkalde kung sa in na pwesto kung sa party list system or didi sa duwang distrito o sarong distrito kan Sorsogon province. Siring man, pinagsabi man ka na sambit na alkalde kan siyudad ni Sorsogon na madalagan man bilang alkalde ang sa iyang aki na si Honorable Councilor Tess
6: Amor Gonzales na isang unyan, ang last termerman kasabay ka na sabit na alkalde, na iyon top notcher sa unyan na panahon, dagdag pa ka na nasabit na alkalde, na inaasahan niya na padagos man giraray ang suporta kan mga taga Sorsogon City para may padagos niya ang sa iyang mga plano asin na padagos sa pagpapuswag kan na siyudad siringman kung makapugtag sa umaangga na bilang kongresista na padagos na matabangan ang mga Sorsoganon sa padagos sa pag-uswag kan probinsya kan Sorsogon. Alididi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Don Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
7: Siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat. Via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
1: Uragod Barreta, alas 7.
10: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on fact and evidence.
11: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, huli tayaw na po ikinismo ang kakomunidad nito ang malinig as in kastanteng tubig.
0: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 32 minutos, alas 8 na.
12: This time check is brought to you by Liveraid Slimmerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
1: Uragon Barreta, alas 7. Ronda, probinsya.
0: Ibinugtak si Hill Alintana bilang paramiyentos na miyembro kan sanggunyang panalawigan kan Katanduanes. Kanipong mapanoan ang bakanting posisyon huli sa suspensyon kan nagkapirang board members. Sigun sa iya, ikinabigla niya ang pagkakapili alagad andaman siyang maglingkod para sa ikakarahay kan publiko. Ipinagmanyanaan sa iyang eksperyensya sa sektor kan transportasyon ang naging rason kan sa iyang pagkakatalaga sa Committee on Transportation. Miantos tanto nasa sanggatos ng mga units din modular housing unit ang ipinagaandam na paramentas madadagusan kan mga pamilyang ililipat gikan sa mga gilid kan creek sa syudad kang Naga. Sigun kay Eric Salvino, ang coordinator kan Housing Settlement and Development Office, harus andam na ang mga istaran asin presente na sanang pinagpapakarahay ang mga supply kan tubig asin kuryente. Nganing masyatong day magkakaigwaning problema ang mga pamilyang mabalyudigdi. Sigun pa kay Salvino, makukuha ang relocation site sa parte kan Barangay Pakul asin Kararayan. Pag sa dirisubot kan LGU Naga, ang dagang ini na may hiwas na maabot sa 10 hektarya. 29 minutos na makaagi po na lasyate ni pagkaaga, masagibo ang Regional Civil Security Unit 5, katuwang po ang Provincial Government of Sorsogon, nin LTOPF, as in Firearms Registration Assistance Caravan, sa paabuto na Hulyo 2 hasta 3 sa Provincial Capital sa compound kan Sorsogon City. O beto po naman kan caravan na matabangan ang mga gun owners as in mga nagmamaut na magkaigwanin sa diring badil sa pagpoproseso kan sa indang license to own and possess firearms as in pagpaparehistro kan mga badil in connection sa nag-iiral na lay as in regulasyon kan Philippine National Police. Parte ka na sabing programa, ang pagpapahiwas kan kaaraman manunungod sa responsibilidad. responsableng kagpagsasalirin badil, tamang pagkapot, ligtas na pag-iingat, asin pagsunod sa mga legal na obligasyon kan mga firearm owners. Ani ba pang mga istorya sa Laugasin Luwas Ganasyon, masunod na.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Gerardy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerardy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa gerardybalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerardy Balon Travel and Tours in Gerardy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
13: Uragon Bagreta alas 7.
14: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
13: Uragon Bagreta alas 7. Bagreta National
0: News. Biglalaoman po kan Pilipinas na madudugangan pa ang bilang kan mga turistang Ruso na mabisita po naman sa nasyon matapos ang kahagadan kan nagkapirang Russian Airlines na maglunsar ng direktang biyahe gikan sa Russia pasiring po naman sa Pilipinas. Sigon kay PCO Undersecretary Asin Palas Press Officer Claire Castro, kay Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Baylin, kan Kazan, Russia, interesado ang mga Ruso o Russian tourists sa mga tourist destinations sa nasyon. Sigon pa kay Baylin, nagpuon kan tumilikod na taon ng Russian airline na Air Iro kan chartered flights sa pasiring po naman sa Kalibo Aklan gikan sa mga syudad din Irkutsk asin Khabarovsk sa parte kan Siberia. Magbabanagos po sa aldaw ning Lunes, Hunyo 22 ang pre-trial conference para man sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte matapos na umakumpleto ang gabos na ebidensya kan mag-inibong nalado. Hindi ang kinonfirmar ni Attorney Michael Poa ang tagapagtanam kan defense panel ni VP Sara matapos na sinagibong closed-door pre-trial conference. Sigon pa kay Attorney Poa, natapos pa sa naman nidang markahan ang mga ebidensya para man sa sarong artikulo kan impeachment asin may tulupang natatanang diskutiron bago dagos na magpuon ang impeachment trial.
13: Uragon Bagreta alas 7. Bagreta sa luwas kang nasyon.
0: Nagsagibo po nin mahiwasan na airstrike ang Ukraine sa Russia. Uminabot sa 200 na mga drones ang tuminama sa mga ibang parte kan o palibot na parte kan Moscow. Uli po naman sa nangyaring insidente, igwan ni nasa 17 katawo ang naging lugadan sa nangyaring insidente. Ang baratang sports showbiz sa siniba pa masunod na.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
19: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
20: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
19: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
20: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
19: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
20: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
18: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Uragod Barreta Alas 7.
21: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
22: Arte-arte!
23: Ganon?
24: Ganon yung nakita ko sa kanya sa business
13: ko. Barreta Alas 7. Barreta Sports. Let's get ready to rumble!
0: Liwat pong pinatunayan ni Pinay tennis star Alex Iala ang sa iyang kakayanan matapos niyang daugon at world number 2 na si Elena Rybakina sa score na 7-5, 6-4 sa Berlin Open. Sa nasabi ng laban sa WTA 500 tournament, kinapos si Iala sa enot na partikan first set at siya ay baba pa sa 1-4 laban kay Rybakina na bistong may makusog na serve. Alagad ay man nagpadawgan 21 anyos na Pinay tennis star at siya nakabawi mantulos sa paagikan sunod-sunod na panggagana sa mga set. Nga ni pong maagaw ang kapangganahan.
13: Uragon Barreta Alas 7. Barretang Artista Showbiz News.
0: Nagbisita ang aktor na si Gerald Anderson at sin aktres na si Claudine Barreto sa buro o burol kan student athlete na si Rene Baterbonia. Kani ipaabot man ang sa inyong pakikidumamay sa pamilya kaini. Sa sarong Facebook post, nagpasalamat ang dating coach ni Baterbonia na si Jess Linos Evangelio. Umas bisto bilang Coach Jess, huli sa personal kaining pagdalo man sa burol ni Rene duman sa Quezon City. Sigun kay Coach Jess, napaugma ni Gerald maski sa kadikit na panahon ng ina ni Rene na iyo si Roveline sa tahokan sa idang pagmumundo.
13: Uragon Barreta Alas 7. Barretang Salud Health News.
0: Isinagibukan lokal na gobyerno kan Legazpi sa paagibukan City Health Office and First Breathe Free Legazpi Smoke Free Congress 2026. Ang aktibidad na pinagpanginutan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail kay ibapuan man ibang mga representantes kan mga ahensyas kan gobyerno asin mga imbitadong bisita bilang parte kan selebrasyon kan National Pulmonary Rehabilitation Day. Sigun kay Dr. Francis Gerald Gomez, ang City Health Officer kan Legazpi, ang aktibidad ang may katuyuan na mapakusog ang awareness sa lung health, smoking cessation, siring man ang implementasyon kan smoke-free policies sa manibibang mga sektor kan susyudad.
13: Uragon Barreta Alas 7. Kamugtakan kan panahon.
0: Panagos po makakaapekto ang easterlies o mainit-init na durus na nagigikan po sa kadagatang Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas sa sinsirang na parte kan Mindanao. Sigun po ini sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Piglalaoman man ang madampog na kalangitan na may mga pulupulong pag-uran as in pagkikilat, pagdagundong sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, pigdi po sa Kabikulan, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, pati na po sa Davao Oriental. Nagbata din po ang PAGASA na pwede siya makamati nin pagbabaha o pagtiris nin daga sa mga lugar na may makukusog na pag-uran as in thunderstorm. Miandos na makamati man ng Metro Manila as in iba pang partikan nasyon nin madampog na panganurun na may posibilidad din kadikit na pag-uran darapukan inaapod na localized thunderstorm. Asin yan, mga tugang, mga manay, mga manay, yan kabilugan kan mga darakulang barata ang unyampung aldaunin. Biyernes, petya 19, kan bulanin Hunyo, taon 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang barata, News Director Annalyn Celada. Nakaiba ng taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez sa Saituno. Joey Sarsha, kirimang kay Sorsogon City Correspondent, Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwarto si Manoy Chief Tope Aydalia, sinda George Baltirama, at ina si Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin po ang sa indong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
25: Mga kasangga!
2: Handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
3: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
2: Pero teka, hindi lang yan.
3: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali.
2: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
3: sa programang Kasagad Kalusugan.
2: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
3: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatanang 19 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, igsususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Uragon.

0: Oy, good morning. Yes, manay na aldaw sa limot mga tugang mga manoy. Kumusta? Sensya na dahil lang ta nawara ako nin. Sabagay, usap doang aldaw man sana. Although nag-abot ako kasudma, mga pasado alas 7 na. Sa pighingo ako kung ta makaabot nin amay-amay para duman sa Oragon Barreta alas 7. An problema, di kinaya kan bus. Una ko lamang makaabot nin amay-amay manoy tupi, so basta nalunadan ko. Kundi, may mga pangyayari kaya mga tugang. Nasabi nga ni kayan, di taman piglalauman. Kulturang Bicol nun. May mga dakul pa. Ang bas palan mo niyan manoy tupi. Urog na so, di ko man kaipiglauman na so nasakyan ko nagparahapit palan sa mga itong mga drop off baga apod kayan. So, drop off stations. O, dyan sa may party kan Pulanggi, may bago baga dyan nun na terminal. I don't know kung naagihan muna ang manoy tupi. Kung nag-aagi man duman, magayon. Magayon man sukuan, terminal na bago dyan na itinugdok sa may partikan kuan, banwaanin Pulanggi. Nag-aagi pa lang dyan ang kagsawa. And then, duman man sa may dakulo na inagihan. Bata, nariparo ko sa mga drivers kang kagsawa after every about mga 3 to 4 hours. Minsan nga may 2 hours lang na pagitan eh. Nagpupundo duman sa mga kakanan baga manoy tupi. Bata, okay man so mga kakanan, ta siyempre. Maray man so mga pagkakan, and then mabuot man itong mga nagsisirbi. Kundi ako palibasa, medyo nahaloy-haloy man mga tugang, maistorya ko lang ha. Nariparo ko duman sa log sheet kan sa kuya pong record book. Kan taon 2022 pa pala ako manoy tupi. Abril 17, taon 2022 pa ako huring nakapamanila. Uyugon mo yan. 23, 24, 25, almost 4 years akong hindi ako nakapamanila manoy tupi. Almost 4 years. Pero alawig man pala kaya sabi ko, grabing pagbabago talaga sa biyahe ngunyan pasiring sa Manila asin pabalik ang sa kuya pong na-experience yan. Kumbaga, sabi nga ni Ikan, medyo nanali-nali man. Nanali-nali man ako manoy tupi. Kayod kabayo. Pero in fairness, congratulations sa mga taga-DPWH. For the first time ever na nagbiyahe po ako pa Manila, liwat. Dahil ako naka-experience siya kan ito bagang halos eh magsasarong oras ng nakatenga ang auto mo, huli ka nag-one lane sa nanagihan. Ito bagang so typical may mga barikada sa gilid. Alam ko lang. Saro sa nan pwede makaagi. Kapalit. O ngunyan, dagos-dagos man ang biyahe. May mga kurukarandol pa man. Pero yun ang pigsasabing at least dagos-dagos na ang biyahe. Nagkaigwalang kay mga delay-delay, huli nga ni kan sabi ko, may mga inagihan ng mga bagong drop-off terminal. Ining bus kang kagsawa, I'm sure yun man sa mga ibang mga kuan mga buses. Kaya medyo nahaloy-haloy lang subiyahe. Pero sabi kan, okay man, nakaabot man ako ning sabi kan sound and safe. Pero may saru lang akong talagang riparo manoy tupi pala. Nanalian kaliwat sa biyahe manoy tupi. Kada bis baga mapundo noy ang bus. Oh. Mababa man ako, ta gusto ko man ma-experience ko baga anong lugar na ito. Oh, duman sa may parting Kalawag, duman sa Chaung. Oh, may mga bago na pating mga kwan, mga kakanan na dati dai ko pa man kakanan kan mga panahon. Ako pati medyo nali-nali man. Kaya ang tendency man, mababa man ako tulos manoy tupi. Tapos inilahid ko ang bitis ko duman sa nakachinilas baga kunoy. Ililahid ko nin mga pirang minuto ang sa kuyang bitis duman sa natutungtungan kong dagata. Masabi ko lamang na, oh, nakapasyar na ako nigdo. Karaniwang tao, anong magagawa? Pero sa mga sa mga kakanan baga noy, kadakul kay mga pasalubong centers, di ba? Sa mga pwedeng mabitbit kan pasahero. O mala, ito ta, natapuyan. Natapuyasan ka manoy, kan so, nabakal ko man na ano ini, buko pay, o yan. O lain pa kan so, uraro. Pero sinuro na naman sa niniwing so, uraro. Pero aram mo noy, ang pinakamagayon na experience ako pa Manila, ini, totoo talaga ini. Palibasa sa katotohanan mga tugang na may saro akong kunbaga experience yung malain-lain. Dahil ko na istoryang intero. Abo ko kayo talaga magparakakan manoy tupi on the way. Lalo na sa mga araw ka namang hakanan. Oh. There was a time, sometime in my life, na makakamati ka talaga manoy tupi along the way. Ay, abo ko na mautro ito. Oh. Gid pa akong mabayaan kan bas. O, ta siyempre, naghinguwa kang matapos o Juan. O, kaya sabi ko, maray pang daya na ako magparakakan lugod. Kaya, in fairness, the whole time na yawon ako nagbabiyahe pasiring sa Manila and pabalik, sarong best lang ako noy nagkakan. Pamanggi. Pero kan pag-abot ko duman sa tutuyuhon ko, duman sa Quezon, Quezon City, I mean, di ako noy nagkakan. Breakfast, pangunto. Nag-inom sa na ako noy ng tubig. So, tubig na binakalkulig niya sa 7-Eleven, pagpabalik ko na yung mag-aray sa bitbit ko. Pero okay man, magayon sa ginhawa. Somehow, na-feel ko. Sabi ko, pwede man pala akong magkaon man ng ganun mga dumatulungal daw. Pero grabe man pala. No? Medyo maluyaluy ako kasuod ma. Binawi ko lang talaga sa turog ko. Taday ko na nga turog. Pero somehow, okay man. Naka-diet na ako, nakatipid pa. Okay man. Ayun mga tugang ang experience ko kasudma. Hali ako sa Manila, ha? O, kaya I'm sure na-miss po nindo ako nin figure. Pirang oras man sana. Importante kan eh, na-miss ko man ko ba? Na-miss ko man ka mo. Ay, maray na aga palang tabi sa mga nakatutog digdi sa Rad Oragon FB Live. O, yaon na naman si Manong Erning Mular Jacob. Asin mga pag-iriba dyan sa Purok 1 hasta Purok 5 akan de Barangay Gabawan. Sa Familia Mular Jacob, sa Familia Padilla, Arribado, Aike. Pati na po dyan sa Purok 1 ang Familia nina Manay Marlene and Manay Joel and Familia Diana. Pirmi man nakaantabay sa tuya. Salamat abi and Marina Aga.
1: Good morning! Di ko kabisado yung siyensya.
0: Siyempre pa, nakatutog na naman dyan sa mga stalls. Akan Albay District Public Market. Ang tindahan ni Manay Edna, ni Manoy Renan, ni Manoy Joel, pati na si Ate Bing and Manay Josephine, si Manay Juliet, si Manay Nitz, as well as si Ate Nerisa, Marina Agatabi, sino salamat. Akan sa inyong dayngsawang pag-antabay.
1: Good morning!
0: Inyan mga talagang sabi kan Manoy Tupi, dayupot.
1: Thank you!
0: Adeng puknat sa pag-antabay kan mga pro-programa tadigdi poon sa News and Public Affairs hanggang musical, nakatutok permisi Manong Renan.
1: Thank you!
0: Kusugun pati ang sounds.
1: Good morning!
0: Mga taga-barangay Oroside, nakatutok na naman. Yan dyan ang satuyang talagang solidong paraantabay. Si Unica Gracia Iha. Ate Grace, morning.
1: Good morning!
0: Emmy Abunda Bahoy, nakatutok na sin mga pag-iriba kan barangay Victory Village South. Yaman dyan si Manay Linda Bolaños. Manay Linda, ano na maray na agatabi. Marlene Yanson, nakatutok man habang nagaantabay dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Ati Marlene, morning.
1: Good morning!
0: May napatunayan ako manoy tupi ini. Istorya ko po ini dahil ta totoo po ini. Dahil ako mapangaran kan ahensya kan gobyerno, pero I think ini na po ang pagkakataon sa punto kan buhay ta digdi sa Pilipinas na dapat paghurup-hurupan ta talaga ang mga masunod tang leader. Tama itong bigo-nabi kasubago ni Manoy Lito Sanchez. Ah, nagpupuon mga tugang anugat kan sa tuyang problema sa politika. Ha? Sa punto kan pagpipili ta kan mga leaders. Kada bes, igwa po nin perilian o eleksyon. Hanggang sa daita po nanunundan o nanunudan, ha? Ang tamang paagi nin pagboto, daita po mariresolbir ang problemang kinakahampang ta. Kaya ining problema sa controversial na flood control projects, pati na po ining dahil natapos-tapos na maleta boys, ah, issue ning korupsyon, as in man iba-iba pang mga kung ano-anong nadadangog ta, ah, nadadalan ta sa FB, sa YouTube, pati na po sa radyo. Dahil man po ini matutungkusan. Dahil man po ini matatapos hasta daita nanunudan ang tamang paagi sa pagpipili kan mga masunod ng lideres. Ah, kung baga pauruot-ruman sana kita, pauruotro kan salang gawi ta. we are also the one causing the problem. Mga tugang kan ako napashare ka na kaaging aldaw duman sa Manila. Sa kuyang napagtantuan katotohanan, ra napirak ang gobyerno Manoy Tupi, mga tugang. Wara ng kwarta ang gobyerno ta. It is a given fact. Mismong ang mga empleyado na ang nagsasabi. Kaya intiro ako mga tugang na nasyak kanaaraman ko na ang mga babayadan palan Manoy Tupi. Ini aktual na experience ha. Bago po ini subasta sa na istorya niya kung sain. Bago po ini aktual. Nanadangog ko as in nahiling ko personal. Ha? Kung baga may personal knowledge ako duman sa issue nin kawaranin pondo kan gobyerno. Kaya di po kita magalas. Sabi ko nga ni Manoy Tupi, nyako, gurano nyako, madam, ang babayadan ko duman sa mga penalties. Nasyak ako intero, Manoy Tupi. Because only to find out, dati kaya duman sa record ko, yaon dyan. Pag may mga arog ka ng mga penalties or fines na babayadan, nasa 200 pesos na Manoy Tupi ang dating bayadan. Kada penalty, take note ha. And this penalty normally, every year ang babayadan. Pag dahil mong inabayadan Manoy Tupi, ngunyan na taon, utro taon, igwa ka na kipinalidad na 200 pesos ang kantidad. Mapatong ta, mapatong iyan, kada taon kung dahil mo nabayadan. But this time around, Manoy Tupi, believe it or not, aram ini, o kanahen siyang pinag-uunabi ko, ulo dahil ko ng papangaranan, pagdai ka nun nakabayad, ha? Pagdai ka nakabayad, kan sa imong penalidad, you know how much will be the fine or penalty? 5,000 pesos, take note ha, 5,000 pesos ang kada aldaw. Bakunan kada bulan, bakunan kada taon, kada aldaw. Kaya nga inutro ko pa kay madam, ma'am, tama ba yung pagkakarinig ko? Every day ang penalty na 5,000? Yes, sir. Yes, sir. Ito yung memorandum circular. Pinabasa pa sa Kuya Manoy Tupi. Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan. Arog ka ini. Ang nangyayari sa tuya ko niyan. Kaya hinapot ko nga ni. Hinapot ko si madam. Sabi ko, ma'am, anyari? Di ba kako 200 pesos lang ito dati? Ito yung record ko, may dala akong kopya. Yes, sir. Noon yan, sir. Iba na kasi ngayon eh. Ha? Bakit kako nagkaganon? Aramaan si Bagnya Manoy Tupi kung ano? Ukudanoy kung ano? Kasi, sir, kami nga talaga rito. Ang hirap na. Ang hirap ng bagong patakaran. Yung nga, ma'am, sabi ko, ano nangyari? Bakit biglang ganun? Ang laki naman ka ako ng itinaas. More than 500%. Yun na nga, sir, eh. Ang katotohanan niyan, sir, eh, mukhang yung pera ng gobyerno, eh, napunta sa maleta. Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan. Mismong empleyado na kang nasabing ahensya, yung pera ng yung pondo ng gobyerno napunta na sa maleta. Kabayo, yan ang alam. Di ako nun napamuda, no? Napamuda talaga ako. Taniwanan, pagkain, damit at tirahan. Kaya we do not expect anymore na mapapakarahay talaga ang dalagan kan pasistema digdi sa Pilipinas. Kung araw kayo niyang dalagan kan istorya Manoy Tupi. Kaya ako pigi-encourage ko, dati habog ko taparali yung mga aki ko digdi sa Pilipinas. Pero the way I look at it, kung araw kayo niyang dalagan kan istorya, garo, malabo na talaga. Nakaantabay man pala ng masunod na kapitan, kan barangay Tres, EMS Barrio, si Roderick Orbita Bong Buban. Kagawad, Marina Agatabi. Kumusta tabi, kagawad Bong? Makatulo triste mga tugang ang istoryang ini, pero inipuan katotohanan. nadangog ko personal. Kung baga di ako pwedeng maistoryahan because this is a personal knowledge coming from a high-ranking official of this agency. Iyugon man man ito, so dating 200 pesos kadtong babayadan every time there is delayed in payments on a yearly basis, 200 man sana. Kaya sabi ko, okay lang. Kaya pa man. Pero kung daily na ang babayadan mo, bako man 200 pesos kundi 5,000 pesos. Sa'yin kita ka, ano'y mako, ah? Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan. And come to think, we were never notified by this new memorandum circular coming from this agency. Whew! Biyo akong dinaraplus manoy tupi nin malipot. Mantang naka-central man so aircon ka na sabi ng ahensya kan gobyerno. Biyo akong nirilipot manoy tupi, nagdadaraplus ako. Sain man ako mangkuha kan kwartang yan. Although, may mga medyos man. Kundi yan ang pagsasabi ta manoy tupi na this is too much. This is too much. 5,000 pesos ang penalty on a daily basis. Every time day ka makabayad. Ano naman kita? Pero grabe naman na pangaipukan. Tama ito. Sabi kan mismo. Sabi mismo ka na sabi ng opisyal. Pasensya na ngayon, sir. Pero yun ngayang utos. Kailangan naming mangulekta. Kailangan naming mangulekta. Kasi wala talaga ngayang pera ang gobyerno. Kapag naipon, higing... Walang pera ang gobyerno. Walang pera ang gobyerno, pe. Kaya nangungulik tasin dangun yan.